0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at original.
10: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl! Palihog sa kinilaw, Bi.
11: Carl! Palihog gani sa litron.
12: Carl, palihog po ng bupis, please.
10: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, i-share po, Bi.
13: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
10: Ihatagan ni Carl ang bill.
12: Carl? Asa man si Carl?
13: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. Goodbye.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Olingo, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Mayong buntag sa tanan. Karon, atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP. Ang Santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño.

0: DYHB-RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialysis. Gasto kaayo. Maayon na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: It's rainy and back to school season na sa mga ka-Pure Gold. Andama na ang inyong mga listahan sa shopping. Kay muabot na ang Pure Gold Papuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Doon na kapahigayon nga makadaog sa 1-year free grocery para sa tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita-kit sa June 19 hangtod June 21. Para sa atong 3-day sale ug pag-enjoy sa dagang special discounts sa piniling mga butang. Talagang sa Pure Gold, always panalo.
9: DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258-0220, Series of 2026.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind na akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: Joy Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone food sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action man siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
12: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
16: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
17: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow, United Home First Sulfate Iron with proper diet and exercise.
18: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
20: Pag may acid, Supra-Sid.
19: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
18: United Home.
19: Unilab yan.
17: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
22: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
23: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
23: Kargado!
24: MaxVit Kargado!
22: Unilab quality yan.
27: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
28: I have Langnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
29: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
22: Unilab quality yan.
30: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
31: DYHBRMN Cebu. The official number one.
32: Radyo mo nationwide.
0: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
1: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
3: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay ang internet nga moabot og up to 300 Mbps adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aro makakuha og free only internet for 7 days. Palinya na!
5: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
3: Globe G Fiber prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber prepaid na.
6: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
7: Maayo na lang na ay Kidilets.
8: Chewable paracetamol and candy flavors.
9: Di ko mabala ka kay dali ray painom.
10: United Home. Unilabian.
13: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This newscast is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light. San Mig Light.
31: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. This Time Check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
32: Ang kinis na niya.
33: In fairness, nag-glow up.
34: My budget. So

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Operation ISO certified world class quality. ACS.
5: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kadyot
8: na! Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
13: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
14: Wala kayo sa baon ko.
15: Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
16: Lady's Choice Ham Spread.
15: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
16: Patikim!
17: Omega Siglang Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
15: Made with real meat and farm-fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
4: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
18: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
19: Tahak na, alas 9.40. Why be na, eh? Welcome sa tutuluman ng Bambina Show. Ini sa RMN DYHP Cebu. Sa kanan sa station manager, ato ni Rafael Fernandez Banyok. At ako ba sa control seat, kaysa sa minya, kung yung sulugon sa kanginan, sinigang Bambina. Good morning!

9.59 daan, lamin na ba sa talaman noon? Bambina siya, o rin si DYHP. Kato mga awit nyo na bati, una, katong kitawag og, Love Me Do sa Beatles. Number two, Come on the Sloop, John B. Puro to sa mga 1960s. Ang ikatulo, kita itulan ng Baby Comeback, nga giawit sa The Equals, 1968. Kani ikapat nga bagulo na human, 1962, nga giawit ni Didi Sharp. Ang title is Baby Cake. May pagpaminaw, Mrs. Cesarian Encarges and Mr. Nonoy Encarges diya sa Sambagdo, Cebu City. Ay ko, nga nung Cesarian ba yung si mong asawa? E siya nga, pag panganak siyang mama, Cesarian manggun operation, mo nang itawag siya sa Cesarian. E ko, huwag ko sa kang manganak mo, nga yung anak ang operation. Tawagun ko, Cesarian, dili, gay Cesarian. Awan sa ba? Tahag na, alas 10!

0: Jess, na? Ikaw akong gihilakan, Lydia Bayatong, gipangayo ko ito, requested by Mr. Walter Itong of Gilungsuran, Hinatilan, Cebu. Katong gusto ko mo simba sa alas 10:15 or alas 10:30, pag-ilis na mo pa rin mamalate, ha? Oh, niya katong, wapag ka pamahaw, mas mayon mamahaw, dagi mag-goodman unya mo. Pinumdum una.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag naay dag umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa

0: Lana ko, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
1: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mami, makailumdum ka ba atong last kang ipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, gabi sa lunsao nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Bye.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli internet for 7 days. Palinya na!
5: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB 249601 series of 2026.
2: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
6: Tag na! Alas 10! 14 na! Namino ko sa tulumanon. Bambina siyo, din sa DYH, pinining adlaw, Domingo. Patayon ta!

alas 10:27 na, may pagpawin na ako ni honey, Mrs. Gina Dato, Talamban, Cebu City. Well, mga Yayoy Baguio, Heidi Antero, sa Batal-Batal Mualbual, and talan ko niya mga parente o mga kahigalaan dito sa Ulango Island. Greetings coming from Director Jennifer Mignoso, on sa baon? Anong kanyang bahala mo yung natukong glito kung may relasyon, Charles? Si Mr. Archie Mignoso, ang bahala ni Jennifer, isa ka basketball player. Kaya ko mga basketball player, ate ni Per, himabahe ko no, tinuod ba? Dili himayot, on sa baon? Alas 10:27 na.

alas 10:37 na nga, may pagpaminawan ito ni Ma'am Pamela Ledesma sa Roosevelt, Pharmacy, Oslo, Cebu. Thank you. And Mrs. Solgador and Mr. Lugador sa Losula Mountain Resort sa Dinha sa Pahulayan, Bugho. Is this Bugaw? Bugho, Walwal. Tak na, alas 10:37 na. Ang aming pangayon, Director Eng Eng or Miss Iver Tudaso.

Solidarité 7 na nga may nakarga datong si Dr. Erwin Gracia sa LGU Oslo. Bayong buntagan mo diha, Doktor. Kumusta?

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Bilang kilos gani?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Balit na!
5: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Beaver Sandal!

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
2: Tunay Natural at Rinal.
1: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
6: Mami, undami ang drama.
5: Angeline.
6: Nakoy, na-discover nga timplado na. Lamin.

0: Sa Abot Kaya Pack, para sa kaligon sa ani, na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
6: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa ng Charm!
10: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
9: Bangong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS!
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno, Tatak RMN.
13: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 11:03 na sa Kabuntagon. Mayong buntag, kanatong tanan ato ang mga sugindig paminaw dari sa DYHP RMN Cebu. Mayong buntag, sa ato ang makaigsuunan o niya sa gihapon. No? Ako inyuhang ubos nga alagad sa kahanginan inyong Radio Man Benze Tanghian. Ang makiguban na usab ninyo, kauban na to ang mga representatives sa DSWD Central Visayas, no? Sa ato ang programa nga ikaw o ang DSWD kauban sa kabaguhan. Kumusta ato ang makaigsunan mga pinanggandig paminaw diri sa DYHP, no? Sa ato ang usa ka oras nga programa, no? Atong last, no? Atong June 7, no, nagdungog ta unya karon nagdungog na sa tagbalik magkasama, no, adres sa tuang programa. Ato mga kaigsuunan nga naminaw karon sa radio, nagtanaw sa tuang Facebook Live, palihog tag-share sa tuang live, ha, tuang mga naminaw sad karon sa radio unya na ay Facebook niya. Pwede ra sad mo maminaw sa radio, unya mo tanaw sa Facebook, unya i-share palihog ato ang live. So anyong mga silingan, ha, ingna na diha nga pakusgin ang radio patinguga na. Kaya arong maminaw ta sa atong programa sa DSWD aron nga maka paambit ang atuang mga representatives gikan sa DSWD sa ilahang mga programa, mga kalambuan ug unsa pay angay masayran, no, nga makahatag og kaayuhan, no, sa katawhan. Unya karon dito maglangay ato ang i-welcome ang ato ang mga representatives, no, gikan sa DSWD the Central Visayas, no, mga kasama o niya diya diri, no, si ang atuasad nga diya sa Luyo, no, ang atuang Regional Information Officer, no, si Ma'am Lia Quintana, no, diya sa likod ato ni Madunggan karuntong taod, si Ma'am Rona Marie Villano ang PDO 2 o Planning Officer, isa man ni si kamam, aha, maing buntag Ma'am Rona.
14: Good morning, Sir Benj.
13: Kumusta man, na welcome sa tuang program.
14: Thank you so much, sir. First time na ko dere sa RN.
13: First time,
14: Central,
13: oh. Ah, okay.
14: Thank you for having us.
13: Asa man ka gikan
14: sa Zamboanga sa
13: Ah, sa Zamboanga, Mindanao.
14: Yes.
13: Ah, kusog ra ba pong DYHP sa Zamboanga?
14: Yes.
13: Oho, onya si Ma'am Kimberly Ticar.
14: Yes, sir.
13: PDO to ang retail management officer, Ma'am Maing Buntag. Welcome sa tuwang program. Oh, ikaw first time sad.
1: Yes, first time sad nako sir.
13: Oh, so asa man sad ka nag
1: from Surigao del Sur sa Mindanao.
13: Sa Surigao. Murag dili na kay madungog didto di WHP.
1: Di ko kayo kan sa live.
13: Surigao na aday oy, kanang na ang abot na ita. Sa Facebook pod. Oh, okay. Onya si Ma'am Nivita Buni. Unsa man sa walang gutom program beneficiary from Lapu-Lapu City. Onya ni apod siya karon, Ma'am. Di apod dire. Oh, karon daw dato asa nga ma hinabi sa diha. Onya si Ma'am Mifil, gumo sa bangato ang PDO2 office information officer. Di apod din he, no. Karon daw tao dato ang ma bati pod siya og si Sir Daryl James sa mahinog ang PDO. So naapod siya dire, no, si Sir Daryl. Okay, diapod sa Luyos. Ubay-ubay, no, atua nga mga bisita. Usab karo, atua nga mga makauban, no, gikan sa DSWD, Central Visayas, magkasama sa itong programa. Ikaw, ugan DSWD, kauban sa kabaguhan. Okay, onya arita, no, sa atuang isgutan, usab karo nga buntaga, mga kasama, kini mahitungod sa walang gutom program, no, ato ang kay baluta nga ang uban nagsigi nag

0: naa ni nga programa pero unsa may mga kanang naa nga angay pa nga masayra nato no katong sa uban ingon ra ba kanus aman taon may maapil ang uban pod nagsige nagapil ingon sa sila nga may lang tag di may matangtang asa mo na nga kanang naa nga unsa may mga kalambuan o angay natong masayran pagyod mahitungod aning walang gutom program so di akaron din no ato ang sa to ang discussion sa to akaron nga episode makasama ato ang i-discuss o kanana ang ato ang kada bitong pamation no ang unsay mga kalambuan ni ining maong programa so ma'am Rona no ni des ma'am Rona og si ma'am Kim no sa may daw no Kim or Kim si mo si ma'am
1: Rona
0: yon oh okay so kumusta man ang atong implementasyon karon sa walang gutom program dinhi sa Central Visayas.
1: First of all, Sir Bencho, thank you kayo sa inyong oras o pag-imbitar sa amo adire.
0: Why problema, ma'am?
1: Nami opportunity to share about the program. But as for now, ang Walang Gutong program started 2024. Mm-hmm. So we are on the second year of the implementation and gapadayon gihapon ng mga initiatives sa program, no? We are continuing mm-hmm. with the redemption. Diha gadawat ang atong mga beneficiaries sa ila ang more 3,000 food package and gapadayon sa ang uban natong activities, mga compliance activities that includes the nutrition education session, productivity enhancement session nga karon ginatawag na nato KKK session and job fairs as well. So basically okay ra gyud atong implementation sa Central Visayas. Karon we are covering Cebu province and Bohol. We started that last year because the last time kay kauban pa nato si Negros Oriental
0: og si Kihor.
1: Wala tay si Kihor lang last time.
0: Ah okay. Oho. So karon mga pila man ka percent lang nakuha sa Central Visayas lang excluding Negros Oriental kay Bohol naman ron og Cebu.
1: Yes,
0: lang ta na patay data ana or
1: actually mas taas ang percentage sa NIR last year.
0: Ah, okay.
1: Pero since expansion man ta karon, right now we have around 25,559 beneficiaries.
0: 25,559
1: for both Cebu and Bohol.
0: Okay, so many
1: and we are still expanding.
0: Okay, so mas maayo noon nga mas daghan nga ma katagamtam no ining ato ang programa sa DSWD. So sugod sa pag implementar no nato aning ni ang maong programa dinhi sa Central Visayas. Unsa may mga kasagaran kaha nga mga rason ngano man ang uban na may uban nga mga matangtang gyud no sa maong mga programa og ma-delist sila ang mga beneficiaries sa maong programa sa Walang Gutom program.
1: I think Sir Bench no kay si Ma'am Kim grievance officer na nato so siya jud ang the best nga motong
0: okay asya may tiguan di ay
1: sa man siya
0: ikaw may sigtangtang mama
2: ay dili sa sir
0: dili di okay. Uh-huh. So, unsa may mga kasagaran nga?
2: Kasagaran, last year, sir, sa 2025 nga tuig, so, ubay-ubay ang mga wala nakadawat nato nga mga four-piece beneficiaries. Kay tungod, same ang pundo nga gikuhaan sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Walang Gutong Program. Mm-hmm. But for this year, since na-separate na ang fund, so, lahi na ang fund nga gikuhaan sa Pantawid o ang Walang Gutong Program. So, ang tanan na itong mga beneficiaries sa 4Ps, nabalik na sila sa ato ang program sa Walang Gutong. And kasagaran jud, ang una jung rason nga nung matangtang ang bene is katong mga ni-waive. Katong muperma sila o waiver nga, dili na sila mudawat sa ato ang program.
0: Okay.
2: Katong improve na ang ilahang
0: na
2: well-being. Hindi na sila ang ayan nga mudawat pa sa program.
0: May ganit-ganit mga ingon-ana. Yeah, no, kaya
2: yes.
0: ang uban raba, bisan o ganang na klaro na gyud kaayo nga wa sila nang ginahanglan ining mao nga program kay na sila anak nakahuman niya kana nagana sila mga hayupan sa probinsya dawat nang gihapon no og dili mo unang og dili i-report sa silingan no pero at least kaning ni naay mga na encounter
2: yes.
0: ninyo
2: willing,
0: nga, willing sila
2: yes.
0: nga mo-wave
2: yes,
0: so ilang rason kay maka-sustain na sila nga sa ilahan
2: na sila mga kaugalingong negosyo ang mga bata nagpakahuman na professional na niya kaya na mosuporta sa ilang pang-adlaw-adlaw
0: okay so gawas anin dun ay mga ni wave no nga kanang naa nga willing na sila nga mo stop no og dawat sa maong nga program unsa pay lain nga rason kaha
2: katong mga wala nay bitaw nag sunod sa ila example ang ginikanan parehas ng patay niya ang mga anak improve na ang ilang living condition so dili na sila mo padayon sa program kay una sa tanan ang ginikanan nila is katong original nato nga mga beneficiary wala na sila wala na diri sa kalibutan so ang ilang kumbaga ang ilang grant di na nila sundon sa ilang ginikanan so pasag-

0: na to nila, mo-wave na po sila sa program. And aside from that, nami mga reported cases, katubitong mga nihawa nga wala nag-report kung asa sila padung, katong mga na-transfer o residence, nga wala jud sila nagpahibalo o asa sila na padung. Kato sila nga mga beneficiary na to, wala na jud to sila nagpakadawat. Pero kung ma-report sila, ug asa man sila karon nabutang sa Pilipinas, basta within Philippines ra, kung mo-report sila, mabalik ra pod sila sa program. Pero natin mga ingana nga cases, sir.
1: So, unsay imong nga pasaw panalitan, nagikan og Cebu, o nimo transfer sa Mindanao?
0: Niya itong Mindanao, wala nagpahibalo nga. Nilakaw na siya, niya wala na siya, non-compliant na siya sa ato ang mga compliance nga mga activities, wala na sila ni attend og nutrition education session niya. Wala jud sila information nga gihatag sa ato akong asa sila na padulong kato sila nga mga beneficiary for now na suspend jud ilahang mga grants. Pero kung magpahibalo to sila og asa na sila, mag-inform sila sa kung asa sila nga region nabutang karon, mabalik ra gyapon to sila sa program.
1: Okay, pero pananglitan og naay mga naminaw nato ro no nga mga members sa walang gutom program unya plano sila nga gag Cebu mo transfer nami adto nami og kanang naang adto baka sila Negros adto baka sila Mindanao. So ang ilang buhaton para dili sila matangtang sa program,
0: magpahibalo sila sa ilahang mga community engagement coordinators para tong mga PDO to nga na-assign sa LGU.
1: So moduol sila sa LGU.
0: Mag-inform sila kung asa sila mo pa do.
1: Di ba na may kuha na to dito? Na may ka ng Municipal Social Welfare Development o
0: yes.
1: Lahi sa na?
0: Yes, lahi na siya, sir,
1: so,
0: sa LGU.
1: So, kamo yun sa mga PD. Asa man yung office ba? Kaya dili man tanang lungsod na mo yung office sa kanang naang sa DSWD yun yung kasa region?
0: Actually, sir, na aming mga community engagement coordinators ka sa kada LGU. Yeah. Kung okay. Ang four-piece na yung municipal links, kami na apod may community.
1: So, ang kani mga member na to sa kanang ni ang walang gutong program, aware na sila?
0: Aware na sila.
1: Okay. So, ato sila mo doo lang.
0: Yes.
1: So, pag-abot, balita mo, transfer sila Negros or Mindanao, adto na po sila dito makadawat.
0: Oo, magpahibaw na
1: lugar po sila. I-transfer lang.
0: Oo, i-transfer. Not tayo proseso, anak, sir. Huwag na po sila documents nga need i-submit para ma-kumplito ang process nga ma-transfer sila kung asa sila nga region karon.
1: Okay. No, so, importante kayo ha, itong mga naminaw na to nga mga beneficiaries sa Walang Gutom Program. Pabinawag yun ninyo niha aron nga ma-kuan mo, kana na ang masayod mo, kabahin sa mga proseso, labi na ang pag-transfer kung doon na may plano. Kaya may uban nga, atin lang ta dito, balik lang ta dito sa Negros, ato lang ta sa Mindanao. Sayang, sad kayo, tag 3,000, bila to? 3,000.
0: 3,000 food credits.
1: 3,000 o food
2: monthly.
1: Credits. O monthly. Dako, nakaayo na o kanang naang tabang. So, unsa man yung kaning ni ang transition, no? Nga, ato ang makuhan sa walang gutom.
2: Yes, sir, Bench. So, di ba sa programa nato sa walang gutom program, muhatag taong pagkaon sa ato mga beneficiaries, healthy, nutritious, affordable goods. Pero dili ni siya, thank you, dili ni siya dole out. So, ato mga beneficiaries, sama sa DSWD, na ati responsibilidad sad sa program, na ati ginatawag na compliance activity, diha musulod, si KKK, Kalusugan, Kakayahan, at Kabuhayan, that is formerly known last year and 2024 upon implementation as nutrition education session and productivity enhancement session. So, mag-aswa na lang siya, KKK na siya karon. So, diha, ginatudluan nato ato mga beneficiaries on how to, or give them basic knowledge about food, how to have social and behavioral change. Kana bitong ma-adapt gud nila ang nutritious and healthy eating habits. Kinahatagan sad nato si beneficiaries og opportunity to become independent because we know right now na apalantay 3 years for the beneficiaries to stay in the program. So through KKK, we make sure nga makakuha silag opportunities of job training, skills enhancement trainings for themselves para maabot ang time nga mag-graduate sila po sa program. They are able to independently stand on their own and also So generally gain knowledge gud no unsaon gud diay na nga kay bawo taon sa lutuon unsaon pagtarong sa atong kusina nga dili intawon mag ospital atong mga anak walay magdaot ang tiyan.
1: So limpyo ang atong pagkaon.
2: Yes sir nga anak.
1: Okay. So kanini matag kanus aman pod ang kaning ni atong food redemption activity ipahigayon ma'am.
0: Sa atong food redemption activity, ginahigayon na siya magsugod. Kasagaran jud from January to karon, kasagaran mo start jud siya og 15. So karong umaabot June 15, ugma. June 15 hangtod sa July 3, magsugod na po ang ato ang food redemption activity para sa bulan sa Hunyo. Mm-hmm. So last month, May, nag-start po may May 15 and then nag-end po may June 4. So kasagaran dira jud ang atong schedule sa food redemption activity.
1: Okay. So matag productivity fair na tuon sa may pamaagi para maka-appeal ug maka-apply ato ang mga beneficiary sa walang gutong program.
2: So yes sir, during productivity fair naatay mga murag na target nga mga LGUs, syempre makita tag venue for that. So ato silang i-invite no ang atong mga beneficiaries to go to the venue and we partner with different organizations that includes DOLE, TESDA, PESO and other agencies nga mananginhanglan og mga people no that they can hire. So atong 2025 during our productivity enhancement session we were able to hire mga 5 kabuok. And I think atong May 1 Labor Day naatay na hire on the spot sad nga isa. So usa na sa mga initiatives nato under the walang gutom.
1: So kun ma-hire sila unsa man kanang kuan sila ma-hire sila makatrabaho sila dayon.
2: Yes sir. So depende na sila agreement said with the employer no, but that is one initiative no we do give out opportunities.
1: Okay, nanaman na sila trabaho unsa man makamatangtang na sila sa walang gutom program.
0: So dili dayon sir, no dili dayon. So natay as series of assessment yes, bago sila matang. But for ongoing pa man ang ilang pag start sa ilang kaugalingon nga pagbarog using sa ilang bagong trabaho. So, mapadayon paghihapon ang ilang pagka-member sa Walang Gutom until makuha na nato nga na-improve na ang ilang well-being. So, maka-stand alone na sila. Bisan wala ang Walang Gutom.
1: Okay. So, bahin aning Walang Gutom ako si Nero, saan siya? Cook-off challenge. Unsa may mahitabo sa regional winner ani?
2: So, Sir Bench, just
1: mayroon ba ni Moloto o si Kuan kasama tong guard dire o siya?
2: Oh, pwede ganun itong ma-appeal, sir, no? Oh. So, just recently, atong May 28, we had our Innovations Caravan. Diha may nagpa-contest sa atong mga beneficiaries. 5 na sila from Bohol and Cebu. So, katong nakadaog first from Carmen Bohol. So, nakadawat siya 10,000 worth of cash.
1: Ako,
2: yes po. Sa 5 nga ni appeal. And then, they will be advancing to the National Cook-Off. So, that will be in, gina-finalize pa, NCR siguro po. And that is the second year nga we are doing that initiative under the Walang Gutom program.
1: So kuan siya dali abot sa national dako na ni og premyo tingali.
2: Ay sakto ra pud sir. Ngayon na ra gihapon.
1: Kasi house and lot tingali ng Lia no.
2: Puhon may na, sir.
1: Oh, so kanini ang maka-appeal ani katurang beneficiary sa either bay or lucky.
2: Yes po. And assistant cook or kauban nila sa pwede mag-assist sa ila sa pagluto.
1: So nindot din no nga kuan ni kay daghang man ang luto na to kanang palitan sa probinsya daghang man kusinero. No yes. Nato ang mga mo-appeal ani pero unsa man na depende rag unsa nga potahe ilang lutoon.
2: Depende lang po pero naa gyud tay criteria as long as affordable og healthy.
1: Okay. So unsa man gyud ang sa mga pag-appeal sa program o niya unsa may pamaagi sa application og requirements niini kaning sa Walang Gutom program.
0: So ang Walang Gutom program is wala minagadawat og mga aplikante. So wala pud may gadawat og kapalista. So kami sa Walang Gutom naga-base mi sa 2024-2025 natong implementation, naga-base mi sa listahan ng 3 or katong NHTS or National Household Targeting System sa DSWD. So kasagaran natong mga beneficiary is ang mga names ato is gikan sa NHTS or katong listahan ng 3. But for this year since ni change na ta or ni balhin na ta dito na kasi ang mga names gikuha na namo sa CBMS or katong community based management system sa PSA.
1: So kato na mga nagsinsos ang PSA mao na toy gibasihan
0: for this year.
1: Nyo, oh. Okay basig na ingon amo apply ko kanindot kasi nagkana tag 3 mil good ng food niya kanang naang bisan og dili cash no ilang madawat pero na may mga tindahan ng mga accredited no nga mga tindahan nga adto makuha ang mga goods nila. Okay, so kaning ni abang palitan do naman toy mga ni wave ma'am no unya pananglitan ako mo wave ko akon silingan moy ako ang ipule kay baloko nga mas pobre siya unsa man siya pwede ba nga
0: Ingon ana sir is dili siya allowed. So kung mu-waive ka, dili siya transferable. Mm. So ang ato ang slot sa walang gutom is non-transferable sa imuhang gusto. So magpabilin siya nga slot nga bakante sa walang gutom, pero adto gihapon ang names kuhaon sa ato ang listahan ng 3 or sa katong ato ang CBMS nga mga list.
1: Okay. Onya kanang na ang katong sa kani sa pantawi na to, kani sa 4 piece do na may mga waiting list, no? Nga katong murag listadaan or seminar niya, sila mo ipuli. Ang ato ang sa walang gutom program, naaba po tayo mga waiting list?
0: Yes, naata. Katong ato ang mga na-validate last year 2025 o katong na-validate 2026, early 2026.
1: Okay. O niya, pananglitan, o ganang naanga mo, pananglitan, karon nga year, na mo wave nga pulo o kabuok, kanusapan nato sila katong makante, mapulihan, mga pila ka months?
0: Actually, sir, ongoing ang atong pag-onboard sa atong mga bagong mga beneficiaries. Mm-hmm. So, for the month of May, namin na-onboard nga 1,000 kabuok. Mm-hmm. So, for this July, hoping mi nga ma-onboard na mo ang almost 2,000 beneficiaries nga ginipanaog karon sa CO.
1: 2,000? Yes. So, naay kanang naang padong na to i-onboard nga 2,000.
0: Yeah. Yes, sir. Then divided na siya, sir, sa Cebu and Bohol.
1: Okay. Pero, mahal naman pala ito noon ron. Dili increase sa 1,000, 100,000.
0: Hopefully, kumakaan madunggan sa itong mga principal. But for now, sa guidelines, sir, is 3,000.
1: 3,000, bagyod, no? Okay. Kana na, ayun sila, mahal naman pala ito noon. Basig ma punan o 1,000 di ay.
2: No, so 500 lang.
1: So 500 lang. So wala patay. Kuan ana, info ana. O, main ta, no? Kuanan ba? Ma-punan, no? Kaya at least ako kay tabang na pun. So kaning ni, katong naman to yung kanang mo-graduate sa, din ay, nasan mo-graduate ang kanina sa Walang Gutom Program? Pilang sila na katuig. Ang 4-piece, 7, nung tingali, kung ako makasayop, 7 years sila, no? Usa mo, abot ang 7 years, mo-graduate na ang kanang naang ang beneficiary. Ang kanina sa Walang Gutom Program, pila lang katuig tulok?
0: As to the guidelines, sir, na ay 36 months redemption.
1: 36, 3 years?
0: Yes, sir. Oh, ang kada beneficiary.
1: So, abot ng kanang naang 3 years, automatic sila mula na gyud. Or bisag pobre pa sila, pero pag abot 3 years, pobre raman gihapon, na extension?
0: As to the guidelines, sir, 36 months redemption.
1: 36 ra gyud. So, kaning ni ang ato mga beneficiary sa Walang Gutom, mawa ni sila ang, appeal ba ni sila sa waiting list sa 4-piece?
0: Naay uban. Dili tanan.
1: So what if napa sila sa mga 26 months, so more than 1 year, unya sila na ang sunod nga or masunod na sila sa 4-piece, automatic sila mawagtang sa kanang na ang Walang Gutom Program para masunod sila sa 4-piece?
0: For now, sir, is wala man sa amo ang guidelines nga matangtang ang 4-piece kung matangtang sa walang gutom. Kung ma 4-piece na sila. So last year ato siya 2025 naingon ato siya kay since same og fund nga gikuhaan sa 4-piece. But for now, since ang fund ni Walang Gutom is from refuel fund na and separate na may sa gikuhaan sa fund sa pantawid. So as to the guidelines, even though masulod sila sa 4-piece and then they are existing beneficiaries sa Walang Gutom. Wala na siya ay ano.
1: Okay, problema. Ang kadawat niya po sila. Yes. As long as nga wapamot ang 36 months.
0: But there are some beneficiaries nato, sir, nga kanang dili na sila mo pa-register sa 4-piece. Mapabili na sila sa, yes. Katong mga beneficiaries sa, waiting beneficiaries sa 4-piece nga, makita nila nga, labaw na katong mga 18 anyos na ang mga anak, 16 years old na niya, dili na sila mo enroll sa 4-piece. Sila na mismo ang mo-decide nga, di na sila mo pa-dial sa 4-piece. Mapabili na sila sa Walang Gutom.
1: Okay, so at least, pero, kaning ni ang 4-piece, palitan 4-piece niya, nahumana siya og 7 years, kuan ba siya? Na-apply kanang na ang subject ba ni sila nga maka-appeal sa Walang Gutom Program?
0: So,
1: pag-gika na sila sa 4-piece?
0: Naiuban na to nga mga ni-graduate na sa 4-piece, katong mga naabutan jud sila nga na hurot na ilang mga bata o 18 anyos, nga na-appeal sila sa Walang Gutom, nagyapon na sila. Pero katong mga beneficiary nato sa 4-piece nga ni-graduate sila sa 4-piece tungod kay improve na ang ilang well-being. So ang uban dili na namo ginawa na nato na enroll ang uban, but napagihapoy yung mga pipila nga mga ni-graduate sa 4-piece nga ni 7 years naabutan na sila 7 years niya karon na appeal sila na validate sila sa Walang Gutom, na pa-appeal gihapon nato sila sa Walang Gutom.
1: Okay. So last ako ang question, ma'am, no, katunto ang, di ba, na kuha naman tano ang Negros, wala oh, naman na ito yes. na appeal. So katong budget atong Negros, na gihatang na Negros, or dire sa, wala yes. ra, mas gidungagan ra na ito, beneficiary dire.
2: Na naman sila separate for NIR, which is nag, ano sad sila, sir, kanang, nagpadayon sad si NIR.
1: Padayon sila. So ang budget ato para taga Negros, to adito na ila gihatlang. Pwede itong giinan nga, ayaw, dire na lang na, oy, para nga mas madaghan ba, no, ang beneficiary sa ito, or mapunan. Pero sige lang, no, at least naan man sad ang NIR, yes. no, noon dito. Okay, o niya, asan ba yung tagadali, no, kasamangki? Ang katusang paminaw ng mga importante kayo sad nga mga pahibalo no gikan sa kanana ang Pikas Lawak makasama o niya karon daw daw ha dugang natong diskusyon kabahin sa walang gutom program san ba lang sa kadali ha alas 11:28 na sa buntag.
3: Dinggin ang boses ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program.
4: Sa mga pagsubok, kami ay matatag.
5: Sa mga balakid, kami ay magtatagumpay.
6: Sikap, tiyaga at pagkakaisa.
7: Kami ay sama-sama sa matatag at sa matagumpay na buhay.
3: Walang imposible, tumindig ka. Walang panghihinaan ng loob, ikaw ay makiisa. Ang iyong suporta ay mahalaga, kaya tara, sama-sama tungo sa matatag at sa matagumpay na pamilya.
8: Ayo, ayo manang sita. Oy, unsa may ato dailan ni? Ni anhigib ko nang kay nakoy nadunggan sa radyo nga na-center ang DSWD nga nagtanyag og training sa mga persons with disability. Ang mga dunay kakulian sa pangdungog sama sa bungol, dunay kakulian sa pananaw sama sa buta, halap, dunay kakulian sa pagsulti sama sa nguho, bungi, amang og kanga og uban pang klase sa kakulian sa panglawas sama sa pulyo, kimpang, pungkol, buktot, unano og cerebral palsy.
9: Pwede dai ko anak kay buta man ko.
8: Pwede gid kaayo tonyo.
10: Alang sa dugang kasayuran, mahimong mo bisita sa AVRC2 sa Camomot Franza Road at Labangon, Cebu City. O tawag sa telepono 261-0001 o 261-8107 o email sa avrcii@cvis.net.ph.
11: Pre, kumusta? Asyam ka paingon?
12: Magkubra mo sa akong social pension, pre.
11: Unsa mo nag-social pension, pre?
12: Ang social pension sa kanang kabilipisyo, alang sa mga indulging senior citizens, din may mo ka magkadawat o 500 kada buwan. Pinasikal sa Republic Act 9994.
13: Huwag pag-relief ni Lee kay Porter ni Buwan Sediro, Abril, Julio, Umuktub.
11: Oo ba, pre?
12: Oo, pre. Apan dilit dan magkadawat na ha? Kadong mga lulog, lula, ranga, mga sakit, gumlay kakulihan sa paglawas, huwag magdawatan o pension sa SSS o GSIS, o guwan pang mga klase sa pension, o guwag permanently kita, o financial na tabagikan siyang mag-anak.
11: Doon na ba niyong requirements, pre?
12: Huwag samad lang upisan unsang valid ID o birth certificate pinakadolga opisina sa USCA sa inyong sudat o munisipyo.
10: Kineo sa kapahinundong gikan sa DSWD Regional Office 7.
3: Pinatunayan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kaya natin ang pagbabago.
14: Kaya ko ang bawat pagsubok ng buhay.
15: Kaya ko ang bawat hamon ng pagbabago.
16: Kaya ko ang pag-unlad kasabay ng bawat pamilyang Pilipino.
15: Kaya ko.
3: Patuloy ang pagbibigay serbisyo ng DSWD at 4PIS sa mga pamilyang handang tumawid sa kaunlaran. Samahan nyo kami. Makiisa, makipagkapit-bisig. Sama-sama tungo sa matatag at sa matagumpay na pamilyang Pilipino.
17: Uy, Mari, nakabalik na deka dire. Dugay naman tawa magkita, uy, sukad nga may puyo ka og Manila.
18: Lagi, Mari, uy, nibalik ni dire sa probinsya kay lisod ang kinabuhi dito. Mahal ang pamaliton og nagkasaka ang kaso sa COVID. Pasalamat lang mi kay naa ang programa nga Balik Probinsya bagong pag-asa sa DSWD kay gitabangan mi pag-uli. Giplitihan mi, gipabawnan mi og gihatagan og igong kapital aron makasugod og negosyo.
17: Ninduta gud ana, Mari.
18: Ako ditong ingnon ang akong igsuon nga tuwa sa Manila ug gusto na pud nga mobalik dinhi.
17: Sige, Mari.
19: Kak, nindutas imong barangay, eh? Kaya doon ay aktibo nga mga miyembro nga nagpakabana sa pag-ugmad ug maayong komunidad.
20: Tinuod ka, Mario. Tungod na sa programang Kalahi Seeds sa DSWD, gitawag sila og mga volunteer nga gihatagan og ahom nga magpakabana. Sila mismo ang moduma sa mga proyekto nga motubag sa ilang mga problema o panginahanglan nga punduhan sa atong gobyerno o sa ilang lokal nga kagamhanan.
19: Mauba ka? Unsaon man ako pag-apil ang gitawag nga volunteer?
20: Adto lang sa inyo barangay nga doon ay programang Kalahi Seeds.
19: Di na ako magdugay. Adto na ako kay ako pod ipahibaw sa akong asawa ug kasilingan.
1: Ato ang takna alas 11:32 na sa kabuntagon. Balik ta makasama diri sa tuang pag kuloka kadana ang kuloka bildo no. Karong buntaga diri sa tuang programa ikaw o ang DSWD kauban sa kabag-uhan. No, sa tuang mga naminaw, at tuang mga sukindig paminaw, giyod. Salamat sa pagkikuban na muha o niya kanang naang ingna inyo ha nga mga kadasilingan, labi na katong mimro sa walang gutong program o katong sa ganahan pa nga muapil di ha. Pero muna paabot lang sa mukha sa giingon ganiha ni ma'am, giingon ni ma'am Kim ganiha nga dili ni applyan, no, kay ang sila mismo maoy or ang kanana ang manguhag pangan gikan dito sa CBMS, no, mga bato ma'am, para nga maapil, no, so gunsay sila nakita dito sa unsay kanang sitwasyon sa pamilya. Okay, unya karong bahina sad makasama ato ang makauban ang usa sa mga beneficiary dinhi sa Central Visayas, no, na ito makauban siya para makuhaan na to sa iyahang kanabitawng kasinatian, no, panahon sa wala pa siya na-appeal sa walang gutong program o sa panahon nga na-appeal na siya, no, so muna nga kanang naang niakaron sa din, no, gi-invite gyud, no, sa tuang mga kaubanan sa DSWD para nga ma kanang naang masayra na to o unsa kanindot ang walang gutom program sa iyahang kinabuhi. Aho, ato asa nga ila-ilaho ni, kikulbaan na ba yung tao ni, kibasig himuon na kuno siyang artista, kuno din ni. Aho, ma'am, maayong buntag ni mo.
0: Maayong buntag, sir.
1: Oho, so imuhang ngalan ni
0: Vita.
1: Ni Vita.
0: Boni.
1: O, pwede ni mo kanang naang ipaduol ka ng ana lang, ana onya. Pwede ipadungo gamay ang microphone, ma'am. Nga, ana, pero ana. Okay. Onya, si ma'am ni Vita Boni. Saman, okay ra? Walay, way kulba? Okay
0: ra, sir.
1: Ah, oh, okay ra na. Sige, pita kakantas amateur sing konti sa oh, si ma'am Boni, asa man inyo ha, ma'am?
0: Sa kuan, sir? Sa Punta Enganyo, Lapu-Lapu.
1: Punta Enganyo. Oh, sa Lapu-Lapu, no? Oh, sulahi ra sa tong Ulanggo.
0: Lahi ra, sir.
1: Lahi ra to. Oh, okay. Onya, asa tong barangay?
0: Punta Enganyo.
1: Punta Enganyo. Okay. O niya, unsa man ka, kanang naang napakaibana?
0: Naa, sir.
1: Naa. Pila ka bukin yung anak?
0: Pito.
1: Pito. Purya, buyag, buyag, buyag. Bita mo, de nga, kuwane siya, pito, no? Pito ka bukihang anak. O niya, pila may edad siya mo kinamanghuran?
0: 5 years old, sir.
1: Ha?
0: 5.
1: 5. Ang kinamagwangan?
0: 21.
1: Anya, pila edad ni Moron?
0: 41.
1: Ah, pwede pa. napay ko, napay pito mamlihan. Oh, bitaw, sige. Ito, laikon ko, alam ito, madili ka makulbaan, ha? O, di ka makulbaan, sa. Okay, so, unsa may imuhang gibati, no, pagkahibalo ni mo nga na-appeal ka, no, isip beneficiary or usa sa mga makadawat ni ining maong grasya gikan sa DSWD pinaagi sa walang gutom program, no, sa may mong gi kanana ang gibati ato nga lang napil ko
0: nalipay gid, sir. Nalipay og dako kay dako kay kong mapasalamat nga usa ko sa napilian sa maong programa.
1: Okay. So, pero sa di pa na ito, ipag-uha na pangutana na ito, ha? Kanang na, unsa may kwantuod ni mo, unsa'y trabaho?
0: Wala mo ko'y trabaho, sir.
1: Ay, trabaho. Imong ba na?
0: Sa balay. Kwan, Shellscraft.
1: Oh, kanang manguan o ginason?
0: Oh, sir, sir, mauna.
1: Kanang, unsa unang kinason?
0: Ilan ang i-export na, sir.
1: Okay. So, nagya pong kay trabaho, kay balay, eh, sige, dekag damika dito, sige, dekag gigda na.
0: Kung ito na lang.
1: So, naka, ikaw may nagawa si mo mga anak.
0: Oh, nag-atima.
1: Oh, so, grabe pa ng trabaho. Ha? Kana, ayaw o ganang tuo nga, wakay trabaho. Di ba, Ma'am Leah?
21: Oo. Oh, oh.
1: Kaya kanang pag, kanang si mga anak, di ba nga? Yung mga anak, pito ka buok.
21: Oh. Trabaho sa usa ka nanay.
1: May microphone, Ma'am Leah. Oh.
21: Kanang 24 hours.
1: 24 hours.
21: Yes.
1: Oh.
21: So, dili tawin yun nga, ah, wala mo ko'y trabaho. Nara mo ko sa balay.
1: Oo, oh, nasa no? Balay.
21: O na nga, panglantaw nga atong gusto usbon ba?
1: Usbon na to. Oo. Oh. Oh. Oh, ikaw okay. Mo ikaw mas grabe imong trabaho kaysa imong bana. Ha? Ina imong bana nga imong trabaho usara, kuha diri mang laba, mang hugas, mag-ora, di ba?
21: Luto, mag-indus balay.
1: Ingon nimo ay inong way trabaho. Ha, kay kanang pag sa balay grabe niya imong mga anak daghan kaayo. Na? Oh, so na kay trabaho, mas grabe pa imong trabaho kaysa imong bana. Imo igabot nimo init mong bana ha, ikaw mo ay usaray trabaho nimo. Oh, ino nimo imong bana ha. Oh. Oh, ino nimo nga ha? Ako dai daghang trabaho di ay, ha? Okay, onya sa unsa man paagi nga ang maong programa nakatabang no sa kanang inyoha nga kinabuhi o pagkaon o nutrisyon sa pamilya.
0: Sa paagi sir sa
1: kanan ang nakatabang ni nga naka
0: o naka
1: ita ni ka sa bugas ana at least kanan ang imbis mo palit mo og pila gani ka kilo sa 3000 pila ka kilo 25 kilos. Oh, so sa una mo palit mo og 50 ka kilo nga bugas within 1 week or kanang 15 days. So at least karon ang naa may suporta sa disability dili na 50 kilos inyuhang mapalit. Yeah, katunga na lang.
0: Katunga na lang, sir.
1: So dako kayo tabang.
0: Oo. Dako kayo tabang, sir.
1: Pero dili man ka niyo pares uban nga imong kaninyang imong, di ba, card ba na? Gihatag ba to? O kanang, oh, unsa na?
0: EBT card.
1: O, oh, EBT card. Dili man ka niyo ibaligyag 2,000 niya. Kung ano niyo gas.
0: Dili, sir. Bawal mo na, sir.
1: Bawal.
0: Okay. Okay. Bawal yun na, sir.
1: Di ba na to issue na sa una, ma'am? O nga, sa una, hinoon na to nga. Murag naabay. Pares sa ATM, akanin sa 4-piece ba, sa Bantawid nga. Ilahang giprinda na di ay, no? Ang lain na itig kubra. So, kanin mo, waan mo gibaligya, ha?
0: Wala na, sir. Kaya sa pag-validation day, sir, gisultigin ang dili pwede.
1: Dili pwede. Okay. So, sukad na kadawat ka og tabang, no? Sa pagkaon, o sa pinakadako nga, unsa ang pinakadako nga kausaban, nga imo na sinatis imong kinabuhi sa inyong pamilya?
0: Wala, sir. Naka-quail ko galang kaharuhay, sir. Kaysa sa una, sa wapak ko ma-appeal, lisod kami sa parte sa mong pagkaon.
1: Kapito kabuk mo anak, no?
0: Ya, yeah, karon. Kuha lagi ko nga naharuhay ko, sir. Kay tungod sa walang gutong program na kuha na ang among kalisod ba.
1: Nakatabang yun ako kay natabang. So muna, sa una, kakaon-kaon lang kang ilugaw, karon gahi-gahi ng kanon. No? So bitaw, so at least ka nang naanga. Bisan tinuod ba na nga nako kay katabang kay ako usab sa ko sa 4-piece beneficiary, no, ako mama ni ako appeal sa ko sa una nag high school ko kay high school lagi ay lagi sa amo ni gross ba dito lisod sa gayo sa so, muna nga kanang na ang mas may ganyan nyo ha kasi mo ka isda na plenog dagat masa una ka unang may isda ka usa sa kasimana. Ito okay, layo man to kay amo bukid ba ngon ani murag kanang murag kaduhaon na gikan diri abot siraw. Kaduhao na, usa may maka, kana makaadto sa mo sa city. Oh, na, may mo sigaw isda. No,
0: danggit.
1: Kami, danggit? O, sus, lalagin ka danggit. Huwag ka gadag, danggit. Uy. Si, kadala, o, kadala ang danggit. Bitaw, no, o niya, anang na, nga, unsa ang makasagaran nga dawat ni mo matag food redemption day nito?
0: Kuan, sir, kanang mga prutas, mga priskong prutas, o mga utanon.
1: Dayon
0: bugas.
1: Sapa.
0: Kung mga karning baboy o karning manok.
1: Yahaya.
0: Mga lamas.
1: Lamas. So, kompleto na tanan.
0: Kompleto na gi, sir.
1: So, at least, ang katong tindahan nga accredited, kuan ra ka nandool ra sa inyo hapod.
0: Dili, ka nang sakyon pa naman, sir.
1: Sakyon pa. At least, naan na dito tanan.
0: Oh.
1: So, na yung mga pagkaon, bugas. Sa pato bugas, prutas,
0: utanon og mga
1: tanan pa dol gamay ani
0: may karning baboy og karning manok og malamas.
21: Na po itlog.
0: O na.
1: Ay kalimti nang uban kay may palang imong taguan ang uban. So na itlog unsa pa? Itlog oh.
0: Itlog niya na gatas, munggos.
1: Gatas, munggos.
0: Munggos.
1: Sa pa.
0: Na po'y buwad para subak.
1: Lumian to no. Nya nagdoble na imong buwan kay dam kay danggit dito. Isda na isda. Magkakuan, dahil ganyan, naghanad eh, no?
0: Hmm.
1: O, sa pa?
0: O, na, sir, mga lamas.
1: O, oh, lamas. Oh,
21: ay, gatas?
0: O, wala man.
21: Wala ra.
1: O, ay, gatas. O, oh,
0: ay. Mayan dato, sir, no, naapilan ba?
1: O, oh, inamam liya. O, oh, so, pero naman tingali na ikon, or, o, sa man, kanan, dipindis package, o, sa man, asa, oh, si ma'am, kuan, betong kuan, ano, ako na yung gatas, ma'am. O, sa man, ikon, ana.
2: Natay variety, depende kung unsay piliyon sa bene. Naman tay pre-ordering. Karon, sir, okay. Gi-implementar na mo ang pre-ordering system.
1: Kato so sila makapili.
2: Pwede sila mo pili o asa mas daghan karon nga buwan, kung gusto nila mas daghan ang karning baboy, karning manok, or mas daghan ang prutas, mas daghan ang utanon. Magdepende sud sa bene.
21: Pwede po daghan ang bugas.
2: Dili kay
21: ang 25 atong, kilos.
1: So fix na gyud ang 25 kilos yes. bugas. O bitaw kay mo na importante ng bugas. O di man ta pres kanding ka ulag sagbot, no? Bitaw no. O may kanding tadi ka utag no kato mga vegetarian, more on kanang naang mga vegetables, mga kuan sila utanon. Uhum. So at least nakuha na ha nga karon nga month ma'am or next month. So pwede na sa mo ingon nga gatas o apila na ko gatas.
2: For na wala may
1: gatas. Wala ako tanon ra.
2: Ah, katong utanon, mga prutas. Fresh produce. Oh.
1: Ay, ikaw na palit gatas. Uy, ay na na. Ah, okay. So na utanon, prutas, itlog. Mama na yung mga basic needs yun na to nga kanan para magkaos mga bata, pa eskwela, bugas. At least ako na kayo.
0: Madali-dali luto.
1: Madali-dali o kana na ang luto. So, munggos. O, naay munggos. O, nsa pa. At least, kana na ang... wala, mauna to.
0: Mauna to, sir.
1: Why, kwan? Ay, why sabon, ana?
0: Wala
21: man. Nakay food man.
1: Wala man. Oh, food man niya, yeah, no? Oh.
0: Walang luto man, sir.
1: Ah, bita. Pero sunod, ingo mas mama.
0: Bisa nagligo, sir.
1: Bita. O, so, kato, ikaw na lang kaligo dito. So, kana na, kwan, pwede man, o karon nga month, daghan ang karne. Pilugmingon sila nga, instead og manok, baboy ratanan. Okay ra sad ma'am.
2: Pwede sir, basta ilang...
1: Ay, balik to sa mic, ma'am.
2: Pwede siya, sir, as long as mo ilahang i-check sa ilahang pre-ordering system. Mm. Actually, bago pa dyan ang atong pre-ordering system, sir. Katong May pa nag-start. Mm. Nga naanay chance ang bene mo pili or muhatag og idea sa ato ang mga accredited retailers kung unsa ang ilahang gusto. Kaya namang good day mga bene, sir, nga mga ikaigsuno na tong Islam and Adventist.
1: Abita.
2: Katong mga dilipod allowed nga makaredeem og baboy. So, mas prefer nila ang isda, manok, itlog. So, manang nanatayi buhat karon ang atong central office naghatag na og pre-ordering system. Mura siyag app nga mopili didto ang bene. Kung unsa ang ilahang mas prefer. Kay naman po uban sir nga dili pud sila prefer nga manok. So, baboy or baka ang ilaha. Katong na yung mga katong mga namang good tay mga bata or mga membro sa family nga dili alaw mo kaon og manok. Katong manay mga allergy so
1: bitaw,
2: mas
1: no?
2: Tagaan na sila gigayon nga mopili.
1: So ikaw unsa may kuan nimo ma'am paborito nimo nga kanang sudano na at least na naman kay freedom ra kara may kondaghan sa imo ha. So
0: ano gamay ra? Ang request gyud sa kung manak sunod ko nang mautanon ba?
1: Natanon.
0: Oh, kita ila na pagisalon. Dayon but saglay itlog. O na so, wala, sabuan gamay.
1: O ayaw nagbaboy, apili ha, utan na lahat na na.
0: Pwede rin po siya.
1: O, so at least ka na naang, karon, kay balo naman ka, pwede man, basta kay ang utan, o ngayon ka, naghano na kong utanon. Awa lang ko, di lang ko anang manok, so ang precious manok, pwede ilisag utan.
2: Ay, dili, sir.
1: Aon sa man to?
2: Ang atong food package is combined siya sa atong Go, Grow, and Glow.
1: Ah, okay. So naagi hapon na ito.
2: So, ang 50% or ang 1/5, mapadulong yun siya sa Go. Sa katong carbohydrates, katong mga body, kanang carbohydrates, kanang bugas, mantika, bread, depende sa...
1: Ano mo lagi mantika?
2: Depende na, sir, sa retailer.
1: Ah, depende.
2: Depende sad sa pag-package.
1: Ah, bad.
2: Yeah, ang 900, sir, is mapadulong siya sa ato ang grow foods. Katong protein, karne, itlog, manok, isda. Magdepende po kung unsa nga food package ang ihatag sa retailer. Nga, unsa'y gipili sa bene. Combine man na siya, sir, nga kung anong siya available karon nga mas bubarato para mas mapadagan ang ilang ma-receive. Yeah. Ang atong 600, mapadong siya sa prutas o gulay.
1: Okay. Sige, unya, ikaw may maglutos utan, imong bana?
0: Ako, ako sir.
1: Ikaw? So, ni-appeal ka atunto ang, kuan, katunto ang
0: wala,
1: cup
0: sir,
1: of challenge?
0: Katong, wala, sir.
1: Wala ka ni-appeal ato?
2: Next year
1: na lang, appeal ka. Appeal ka next year.
0: Napakoy batang gamay, sir.
1: Ah, napakoy batang, pero... next year, kasi mo dako dako galing kay masing punan.
0: Nanaw po sir. Coming.
1: Ah, mo ba?
2: Ay, bonus ka.
1: Adaan pa ko pito. Sakto.
21: Kawalo na.
1: Ikawalo. Pito, ikawalo. Oh, so, at least ka nang naang. Gracia, magya po na, no? So, at least di ka matangtang. Sige, sa kuan na. Napay. Gagaw man, napay 4-piece, do? Qualified mo dyan 4-piece, ma'am. Huwag ka na sa assessment. Inigpalit, inig-assist.
0: Karon sir, kay...
1: 4-piece ka, karon?
0: Bago ka po na-appeal.
1: Ah, bago ka na-appeal? Ah, maayo. O, oh, muna, paspasan yung... Paspasan ninyo. Yeah. Inasad yung bana nga. Pero,
0: willingaw, sir. Willingaw.
1: Oh, wait. As long as nga maka kuanda mo maka provide mo silang panginhanglan nun, wa gyud problema na ha nga. Kamo ra gyud mo bana-bana. Oh, ayra pok kag salik appeal with us 4 piece. Basig mas mosamot na kay appeal ng 4 piece karon. Ha bitaw. So unsa may mo nakatuna no katunto ang sa NES or kaning sa 3 sessions og giunsa nimo kini pag-apply sa imong kinabuhi?
0: Ano, ako nakatunan sir kani ding mga pagkaon do na din sa basic food groups, tulo ka basic food groups. Mm. Kalang grow, go, grow and glow.
1: Mm, at least nakakat-on ka na na.
0: Pag NES, NES ni na session.
1: Mm, okay, so inay mong silingan po na ha. Nga kana bay pambit sad nimo sa imong mga silingan imong suon nga wan apil nga mo ni ang mga food ya kinahanglan natong kaunon kay sir bagda sa probinsya silang tagbuhat. No, silag buhat, anak. Kaya sa magilain niya, na yung mga utan noon, tapulan kay mo utan. Mm. Mantay ka, anak, tapulan kay mo utan. So at least, kay balo na kayo na go, glow, grow, ha?
0: Saan pagbalansi?
1: Saan pagbalansis pagkaon? Mm. Oh, ayos na nang balansi. Balansis pagkaon, ay, patuyang sa tagpanganak. Bito, so adunay mga gipahigayon nga job fair, no? Unsa may mga tabang no nga nabuhat sa DSWD ilabi na sa walang gutom program des imuha.
0: Dako kay ikatabang sir kay katong pag May 1 Labor Day usa sa akong mga anak ang na-hired on the spot.
1: Ay mao ba?
0: Oh. Yeah, karon nagtrabaho nag sir.
1: Kani imong anak. Asa man ani?
0: Ay wala sir nag.
1: Di kani tatawa sa screen.
4: Kani sa likod
1: mo. Kana mo na imong anak?
0: Oh, mo na sir.
1: Di makita dere.
0: Kita
1: na. Kana. Sa mana imong anak?
0: Mauna sa Abigail Boni.
1: Ah, okay. Congrats, ha?
0: Oh, thank
1: so,
0: you, sir.
1: Na-member pa ka sa Walang Gutom, pa four piece, mm-hmm. Appeal pa yun, na-hire pa yun imong anak.
0: Tungod sa Walang Gutom program.
1: Oh, congrats, ha? Ihurot naman na ninyo.
0: Kaluyan po, sir.
1: Tsasa, naras sa lapo-lapo sa trabaho.
0: Oo, na, sir. Sa Basak Tamiya.
1: Hmm, maayo noon, no? At least ka na nga. Oh, ayo sa pila edad ani?
0: 21.
1: Ako to imong kinamagwangan.
0: Ano kung kamagwangan, sir?
1: Mm, okay, mana nag-eskwela?
0: Oh, kuno sa K-12.
1: Mm, okay. So mayo noon ha. Oniya, unsa may mga unsa man ang walang gutom program, no, para sa imuha ug sa imong pamilya?
0: Para sa kwa, sir, ang walang gutom kay sa kadakong tabang ug paglaom.
1: Mm.
0: Sa mga pobre sa manako.
1: Mm. Karon dato ang magkaon magkagbaboy. Karon magkag manok. Oh, sa una, wa man to kayo. Karon at least kada bulan no na nakay baboy, na nakay manok. Oh, so dako kay kag pasalamat gyud no. Okay. So unsa may mga or unsa mo isulti sa mga tawo nga nagpadagan ni nimong programa labi na ang ato mga taga DSWD o ato ang gobyerno.
0: Dahagay salamat nga ilaning namugna ning maong programaha kay tungod ani programaha daghang
1: natabangan.
0: Natabangan, sir.
1: Mm, ni imong anak naka-eskwela, nakahuman,
0: sod og trabaho.
1: Kasod bagyo og trabaho. Mm, okay, ito lang kapoy us DS. Bitaw.
0: Magdala ko panig, sir.
1: So unsa may ana yon. Nawala imong kolba, no? Wala imong kolba daw.
0: Wala kolba sir.
1: Oh, so unsa may imong mensahe sa uban nga mga pareho nimo nga mga beneficiaries sad, no, sa programa? Arol gamay lang.
0: Kinahanglan magpasalamat kitag dako sa naghimo aning maong programa ha o
1: dapat po
0: sa itong mga DSWD staff o sa itong ahensya sa gobyerno. Dahagay salamat o maghinaot dako nga magpadayon ang ilang ilang programa para daghan pa silang matabangan.
1: Okay, so katong uban, di ba, inhanglan, no? Sana masanin ka ng murag mga, sana siya, kana murag requirements nga mo appeal ka, appeal sa mga session, di ba, na may mga, okay, na may uban nga, abdik ra o padulong ng
0: redemption.
1: O kanang naagdig o redemption.
0: Hintabo
1: na sir. Ina sila. Ay magtapol-tapol
0: liha. Inigmiting may ngunwa. Kaya pliti dahil niya. Inigredemption na
1: ah. Awayon siya kasi yung
0: sinina. Tinood na sir.
1: Tinood na. O nabit daw no. O redemption. O so unsa may ngun imo ikasulti nila nga.
0: Ako ikasulti
1: na siya nga. Ikamot na yun nga makapliti.
0: At naging kahinan o oras o pliti, atong taganan gid pliti para makatambong kita sa meeting. Kaya, wa matay lai, kasukliin lang, sir. Maurong gina.
1: Taon niya, dili magkakadaadlaw.
0: Dili man, sir. Oh. Sa usa ka buwan, kausa.
1: Nga naman, di mo sila muad doon, tong 8 sila. Madyo.
0: Ako kay Bao, sir.
1: Oh, bitaw. No, so at least, kanang isunod lang gita sa
0: kanang naan. Sa mga patakaran.
1: Patakaran. O, oh, kaya ron nga magdugay ta sa kayong uban, tangtangon, sa gagay na, magitanan ng mga... O, oh, di ka ka-comply. O, oh, oh. Sige, o niya, kanang naang... Ayaw lang po, ayaw lang kapila sila nga. O, oh, okay, panganak lang mong daghan, aron nga makapil mo sa purpose, bitaw. Okay, no, so unsa pa'y, basig doon na pa kay dugang nga mensahe, kapaabot sa mga naminaw o sa mga beneficiaries nga pariho ni mo o sila nga mga anak, sad? Sina kay mensahe?
0: Kung mensahe, sir, kay... Kulba. Ako mensahe, sir, sa akong mga silingan nga katong naapil, kanang mapasalamaton gid kaita nga nahimo ning maong programaha kay dako kay gikatabang nato. Sa katong mapamaapil, alam mo pagpakawas ang paglaom kay napay tsansa nga maapil ta ng maong programaha.
1: Okay, sa imong banam, sige, naminaw ron.
0: Oh, tama, sa buhol, sir.
1: Atos, buhol. Mm. Ah, sige lang, bahala. Ugo sa din eh, pero...
4: Naman is Facebook.
1: Oh, naman is Facebook. Oh. Kasi, ang sama imo mensahe sa imong bana.
0: Kailang... Lang...
1: On sa inyo, on. On sa inyong tawagan, ay?
0: Ay, nga naman, sir. Abil.
1: Abil. Mm. Panlitag maglagot ka, sa ano mo pag...
0: Tikong.
1: On sa'y tikong? Ako niyong tikong?
0: Mamani angga, sir.
1: Ah, okay. Tikong. Oh, so at least, the... Ang sama imo ika, kuhan niya, yung mensahe niya.
0: Kuhan sa atong kawadon bilwa, wala ta mag-inusara. Doon na tayo katimbayayong.
1: Sa iyo mga anak?
0: Pamanak.
1: Ay, mga anak pala, hindi mo mga bill. Ay, nagpun ay bill. So,
0: bill, napun ang usa.
1: sige, no, so salamat kayo ni mo, ha, Mama Bonnie, ha. O niya, salamat kayo ni mo sa imuha nga panahon pag-ari din, he. Sa DYHP o sa imuhang gishare sa no, nga kasinatian sa maong nga programa sa Walang Gutom program. So arita no ni Ma'am Lia o sa kanini ang Ma'am Lia na batay lain nga pahibalo o mga announcements sa no, karong buntaga. Marita ka na sa microphone.
5: Regular naman tanian atong kuan karon no, ni balik ang atong programa. So balik-balikon gyud namo sa department ang gilunsad ni atong 2 years ago no nga kampanya sa ahensya kabahin sa pagganang pag sana pagkontra sa mga fake news, mga misinformation and disinformation nga laganap karon no labi na sa atong social media. So ang atong kampanya mao ang tamang tulong sa tamang impormasyon nga gilusad sa DSWD o in short we call it 3TI. So amo ning gipanghingusgan pirmi og labi na gayud karon no kay last week lang no tumiaging semana naa na puy kanang mga nagpanggap oo nga ilang gigamit ang pangalan sa atong regional director nga nanawag sa atong mga kanang supplier sa atong mga service providers no nga magsolicit. So mo na nga gipahibalo gyud nato nga kanang wala nagapangayo og donasyon o nagsolicit ni bisan kinsa ang sa mga suppliers o service providers ang buhatan sa DSWD 7 regional director no nga si Director Shalane Marie S. Lucero. Wala usab siya nagtugot ni bisan kinsa nga gamiton ang iyang ngalan sa laing tao kalabot sa pagpahigayon og mga programa nga dili sa DSWD Region 7. So giawhag namo nga kung kamo makahibalag niini no nga mga kanang sitwasyon palihog i-report sa inyong local social welfare and development offices o report sa labing duol nga police station, i-report sa DSWD, telephone number 032-887-9720, akong usbon, 032-887-9720, o email sa DSWD, Region 7 ang fo7@bswd.gov.ph.
1: Okay, kasama nga kay pwede ba nato mapadako ang kanang naang kana. Oh, so kaning ni maone ang nasa inyong page, ma'am, no?
21: Yes.
1: Oho, so kani siya awag nato balik no sa tuang mga naminaw, at least klaro og tataw ang gipasabot no ni Ma'am Leia nga ang buhatan sa DSWD wala nagtugot, no, di bisan kinsa or mismo ang regional director wala intensyon nga kana bitong magkuan sila og solicit, no. Mm-hmm. Mamani unsa man ni atoning basahon, mamani katong gibasa nimo
21: gihapon.
1: Ah, okay, no, so naa diha ha, mone ang nasa ilaha nga page ato saning amo saning i-post, no, sa among page sad kining ni ang maong pahibalo gikan sa Region 7. So, doon na rin mga kwan. Unsa may kwan, ma'am? Kanata kami example. Unsa may ilagay? Nanawag ko, no? Unya?
21: Nanawag sa... Okay. Mo-report man sa...
5: Nag-report man sa... Ni-share po, no, ang supplier ka. Mm. Gitawagan siya. Mm. Nga nag-gigamit ang alan sa itong director. Mag-solicit o certain amount sa mga inana.
1: Ba? Oo. So, di rin rasibo na? O, di, asa man?
5: Ang buti ko kibal kung taga-asa to siya. Basta, Kuyawa, na, no? Nagtawag, no? Mm. I think... Nag-uso na pa na siya, sila karon kay ang ubang agencies po na apoy gi-post nila.
1: Gi-post nila,
5: oh. Nga na apoy mga nagpakaron ing nun, no? Mga nga sila from that certain agency nga nagsolicit po. So
1: kani ingon ani wala tay ingon ini nga mata nga solicitation
5: wala
1: gyud sa DSWD. Oo,
5: wala gyud, sukad wala.
1: Mao na kay kita magani moy manghatag nila yung solicit noon sila.
5: Correct.
1: So at least og naay mga nasa mga pangutana, mga naminaw na to, na mga pangutana, unsay mga na pwede nga ilahang makalibugan, paduulo na to yun sa ato ang mga opisina sa SWD. Oo.
5: Unya, naantay gibutang diha nga telephone number.
1: Ano yung telephone
5: number? Unya, na po email, so they can email us or call us ana nga telephone number.
1: Mm. So at this karo, wak na ta kabantay, ma'am, no? Kay abli klase naman, unya, wak na kabantay na ito na educational, kanang educational assistance, i-click lang na yung link, wala na, at least, marag, wak na kaayota na kabantay karo, no?
5: Nga kan oh wala ay, wala pero naagihapon nang kuan pananglitan sa uban makita na ko, no, nga wala diri sa atong region pero
1: sa ubang region
5: pero makita niyo sa Facebook nga kanang murag hapon ipa-enroll kanila sa programa. Mm-hmm. So ang mga ang labi na ning mga kanang sana beneficiaries karon sa atong walang gutom. Mm-hmm. Ato lang pong i-remind na kung naay mo duol sa ila nga palista diri niya, hatag lang mog 100 pesos. So oh, wala bitaw. Good na, no? Mm. Wala na sa tanang programa sa DSWD.
1: Even ang 4 pesos.
5: Yes. Na. Wala good na nga mo palista niya. Hatagan kag ayuda.
1: Bitaw, okay, maingon ba nga
5: maapil ka sa program. Ka. Oo. Ato gyud ning pahimang no sa atong mga beneficiaries.
1: So walay mga nagbalay-balay.
5: Okay, wala sa DSWD.
1: Mag-uniform o DSWD dito. Gamit
5: mag-ID-ID.
1: Mag-ID-ID. Mm-hmm. Bila, ipaprint na ng ID ra dito. So, wala tayo gitugutan nga magbalay-balay, manglista.
5: Wala, gyud.
1: O niya, mangayo o donation lang.
5: Oh.
1: Natagaan mo
5: squinta. Basta na naganay monetary kuan ganyang involved. So, kana red flag yun na. Muna ibantayan ninyo. Maningil na gani bisag 10 pesos. Di yun na DSWD.
1: Kaya naman, mingon nga, donasyon lang. Tagayin mo 50, may isa gatos lang na.
5: Ayaw yun mo pailad. No? So kaya basi magdahom mo nga, nagpaabot mo, wapo man minapil, dugay naman minalista. Naroon yung reklamo ana sa Facebook, no? Dugay na minalista. So, di sa kato sila nagpalista, no? So, kana, wala yung manglista. Okay.
1: Okay, no, so at least klaro kayong tataw kayo makasama nga kaning ni a parihog yapon sa 4 piece nga walay manglista, no, aning ni ang walang gutom program. So si ma'am, no, do na pay sama na pakay dugang ipasabot, no, sto ang mga naminaw. Ikaw, Ma'am Rona, Ma'am Kim, sige si Ma'am Kim na to.
4: Okay, sa tanan namong mga active beneficiaries sa walang gutom, so magsugod na ang atong schedule sa atong food redemption activity para sa bulan sa Hunyo. Magsugod na ugma hangtod sa July 3 ning tuiga sa 2026. So for the month of June.
1: Okay. So salamat kay Mama Haon ni ato sa i-shout out ato mga naminaw sa DI karon, ha. Aha. Unsaon pag-appeal ani sir, actually dili sa mani dili naman good sa mani kuy apo din namatay akong anak na lalaki ang amahan sa bata niya kami ray nagbuhi alugar apuhan tingali sila ani nila mag-ina na ay problema ang inahan na ay gihambin nga confidential ni iyang sakit. Ako unta i-apply sir, please tubaga og bayong odto gikan ni Marilo Herrera Santillan. Asa manapit inyo ha ma'am? Oho, so muna ang anak sa iyang anak lugar iyang apo na anila. Nya muna ganahan silang ma-appeal kay Juan Cono Town.
21: Sila sa lista.
2: Oh. So for now balik ko na ako, so wala may application sa programa, pero naatay CBMS katong mga community based management system nga naa sa tagsa-tag sa KLGU. So dito makita kung naa bilong ba sila dito sa poor, gi-categorize as poor. So naana sa mga tagsa-tag sa KLGU ang data sa community based management system.
1: Mm-hmm. So ingon ani kay sila di man sila ka-apply, kay di man pwede maka-apply sila, no? Unsa may matabang, nabagatay lang matabang ani Ma'am Malia, considering nga naa kuno siya'y sakit ang mamas bata. Ana, gawas na lang nga, di nila na to, ikuwaning sa walang gutom program, unsa may laing matabang sa ahinsya.
5: Pwede sila mo adto sa ilang local social welfare office, okay. Nya kung ang, kung unsa ka, kanang dako ang kinahanglan nga tabang, ang ilang LGU nga social workers, mo refer po na sila, no, sa DSWD.
1: Okay.
5: Para dili sila nga murag mulaho sa diri adto sa lang sila sa ila, kung asa sila duol kay adto para ma-refer sila, no?
1: Mm-hmm. Okay, salamat kay Ma'am Leah ha. Oni ako sir, dako kaayo nagtabang nako ang 4 piece. Ha, ni-graduate ko last mga February to 16 years ko member. Ha, 16. Aba, salamat kaayo sa 4 piece dako kayo tabang nako Gerardo Gabilian Jr. Salamat kay sir. Asa man inyo ha sir? Pwede ra sad og ganang naangkuan. Ibutang ninyo inyohang kanabitang lugar, no? O niya, salamat sa 4-piece. Matod pang Gerardo Gabilan Jr. Kasamang Benji, 4-piece, pero wala yun taon na dawat. Grade 7 na taon, nakuha ang ipa-eskwela na member, wa yun taon hinabang, giagwanta na ang gasto sa senior citizen nako. Okay, murag sa waiting list guro yung pasabot sa ma'am, no? Nga katong di ba namo mga waiting list tingali? Aw na ba to nga? Katubang di ba na katong uban gi seminar ba to uban pero bisag wa pa sila kadawat pero ga seminar na mo tingali pasabot niya.
21: Kinsa na yang ngalan?
1: Arnel, wala man ni nagkuan sa, wala man ni nag asa sa lang Arnel, Uwano Arnel Cubo.
6: Sa siya nga problem.
1: Sa 4-piece.
6: Pero waiting pa daw.
1: Okay, wala man kuno pa sa kadawat.
21: Oh, pero gi-member
1: na siya. Mana, wala po yung address lagi ni. Shout out ni Daryl James Bacos, Mahinog. Irene, sabi ni? Gualisa Alcantara. Sir Daryl, no? Sir Daryl. Samot nagmagpakita sa kamera, Sir Daryl, no? Okay, o niya si Maria Joy Adolfo, naminaw sa nato. Salamat sa Walang Gutom program, ang dako na og ikatabang gyud si Angel. Lamat kay Ma'am Angel ha. Sir, palihog og pangutan na unsay meaning sa ODE aw ODA. Unsa man ning ODA?
21: On demand.
7: So kanang ato ang ODA atong ginatawag ana sir. We call that on-demand application. So, nahitabo na siya itong 2024 para ma-reach po na ito ang makadungag na sa itong mga target. No? So, this was endorsed by the LGU. At itong una, di ba, we only have listahan na ng CBMS. So, we were given the opportunity nga mag-endorse og portion from the LGU. But right now, mostly inactive pa na sila, sir. But we are already having conducting other reassessment para ma-assess na ito, no, kung unsay future po na ng itong mga bene under the program.
1: So, okay. So, pwede sila nga palitan mo dool sa LGU nila?
7: Kung ano na sila, sir, identified na sila as bene na gyud atong 2024.
1: Ah, 2024.
7: Na put on hold lang sila karon.
1: Ah, so, okay.
21: So, on-demand so, application.
1: Sila. On-demand application. Ah, okay. So, na on hold pa karon.
7: Yes po. Okay. Or natay an assessment para sa ila this June to July.
1: Okay. Paulina Rabi Sibalios, naminaw na ko, sir, sa Punta Princesa. Okay. Si Maria Aluna Carpio, ma'am, ayong hapon. Unsa di ay nang walang guto, bro, bro. Bago ni siya nakapaminaw tao, no? Bago nakita sa tuang program, pati mga, sabi ni siya, Haunsa man di ay nang walang gutom program pati pa mga dato apil lagi na ang mga pobre wa jud unsay hastapay na ay mga trabaho apil wala naman. So si Ma'am Maria Aluna. So pananglitan ma'am og dunay inani niya nga concern nga duna kunoy mga dato nga naapil unsa may buhaton nila ani. Na kunoy mga naapil nga mga dato niya pobre wala unsa may kuha ani or para ni tanan na bagyon nga oh magagawan ani.
2: Kasagaran ana no kana siya is mga reported cases nato nga mga improved well-being katong mga gi allegedly improved na or mga dato sa ato apang term diri sa Cebuano mga dato. So pwede na sila mohatag sa names adto sa ato ang mga community engagement coordinators nga na-assign sa tagsa-tagsa ka LGUs. So naay ato ang mga worker or ato ang mga CEC nga naa na-assign matag LGU, so naatay opisina, uban na sila. Kasagaran atong mga CEC na ana nag-office uban sa ato ang mga taga-Pantawid. So pwede nila i-endorse dito ang mga pangalan, lista sa mga pangalan nga ilang i-report nga na-improve na ang well-being or improve na ang panginabuhi.
1: Okay, no, so salamat kayo, no, Ma'am Kim, Ma'am Lea, og Ma'am Rona, o niya si Ma'am Bonnie, na po, no, salamat kay Ma'am Mayfield, o niya, so, doon na po mo ikapaapas, no, to parting message na lang, so man, para sa mga naminaw na to, ha?
7: Siguro, thank you. Gusto lang yung magpasalamat no, on behalf of the SWD Walang Gutong Program. Salamat kayo sa ato ang mga beneficiaries, mga buutan na ito ang mga beneficiaries sa ato mga LGUs. Sa mga partners, again, Dole Testa, sa pagtabang na mo, pagpadayon aning ato mga programa. Oh, shoutout na lang po na mo, amo ang mga RPMOs and amo ang mga PDOs.

0: our CECs and field staff. So with everyone's effort, no, we are able to continuously implement the program for 2 years and hopefully more years to come. Thank you.
1: Thank you kayo, ma'am. Ma'am Rona. Okay, onya si Ma'am Kim. Okay na, ikaw Ma'am Leah. Okay na. So de paapa sa sir na ay lagi na appeal diri sa Cebu nga nay anak maestra na appeal sa Ulang Guton program gikan ni Ma'am Maria Joy Adolfo. Aha. Sige Ma'am no, ikuan onya kan ni Ma'am kanang na ang taga di SWD atong ipa
2: contact.
1: Oh, pero nader, ako lang screenshot, no, ang iyahang kuan. Sige, ma'am, ako lang screenshot ni Muhang name, ha, para ma-interview, mapangutana ka sa DSWD. Ha? Okay. Okay, salamat kayo, ha, o niya, kanang naang alas 12, Jess, na sa Udo. Salamat kasi niyo, ha, nga pag pakiguban na mo, no, there is, ha, programa na to, ikaw, ang DSWD kauban sa Kabaguhan program. O niya, sunod na to, ang panagdungog sa ikapila naman ta nga episode sir. Ma'am no. Murag katulo na taron. Kaupat. Murag kaupat. Kaduhaman mo atong May dayong Sir Kerwin last kaupat. Onya magdungog tagbalik July 5. Magdungog tagbalik July 5 o Domingo di gyud mahitabong Lunes gyud. Sige, salamat kayo. Ikaw mo si sila, ikaw ma'am. Ma'am kanang naang feel si sila sir. Ah, ala lang. Okay, salamat kayo han ninyong tanan ato mga naminaw ato ang mga kaigsuonan nga naminaw nang hinaot mi nga do na moy mga napupo nga mga pagtulon-an mahitungod sa to ang diskusyon diri sa padayag usab gunsang kamaayo ang programa nga walang gutom program sa to ang mga beneficiary. Salamat kayo og maayong buntag ganaton tanan. Happy Sunday. Tatak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Nationwide!
5: DYHP RMN Cebu, the official number one.
4: Rajomo Nationwide.
6: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: magandang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with SunSilk.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra nganda!
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kadyot na!
8: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Nay, dugan ka yung bisita! Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang Sharon pa! Nailechon, humbaado, bakadere!
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy Evercare.

0: Pharmacy o kuban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: Maxvit Kargado!
1: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
6: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
11: Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knockout ang bakterya.
12: Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya.
11: At Pride Anti-Bac, adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa bisti sa pamilya.
12: Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya.
11: Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang anda.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana mga bisita? Gadget lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
1: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
20: Unsa ang ambisyon nimo?
21: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige ka, Gawp, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
10: Carl, palihog gani sa litron.
11: Carl, palihog po ng bupis, please.
9: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, ishare po, bi?
12: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
9: Ihatagan ni Carl ang bill.
11: Carl? Asa man si Carl?
12: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
0: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
13: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
14: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
15: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumian.
16: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
17: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang, niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
20: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
21: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
24: DYHP RMN Cebu, the official number one.
25: Radyo mo nationwide.
26: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
27: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
28: Parang tayo lang, han.
29: Everest Appliances.
27: Babe, ano ever best decision mo in life?
28: Siyempre, building a home with you.
29: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami! Undangi ang drama!
3: Angeline!
4: Nakoy, na-discover nga timplado na, lami ang

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ilan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila kaadlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
17: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Tere Robles, 59 B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
20: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
23: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay ang internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free ang internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
24: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
1: Pilang kilo sa karne?
2: 500.
1: Hello?
2: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
3: Sarap magkasama.
6: DYHB RMN Cebu, the official number one.
12: Radyo mo nationwide.
25: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
26: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
27: Ang kinis na niya.
28: In fairness, nag-glow up.
27: My budget. So

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
3: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
4: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
3: Sipon dayon?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocell C plus 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocell C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra nganda!
10: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
15: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
16: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
17: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
16: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.

0: Andin. Karon available sa Abot Kaya Pa para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita?
3: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
10: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
11: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: DYHP-RMN Cebu, the official number one.
14: Radyo mo nationwide.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
6: Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto to iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo.
12: Plato
11: o kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
14: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
15: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa pangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumakabloom sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisiwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra nganda!
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
11: Kagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
12: Pag may acid, Supra-Sid.
11: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
12: United Home.
13: Unilab yan.
14: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bilang kilos karne?
16: 500.
15: Hulong.
16: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
17: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Palit na.
18: Sarap magkasama.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
2: This time check is brought to you by iBerry.
19: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi.
22: Hello, Mommy.
21: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
21: Mula noon hanggang ngayon.
23: All you need is Pride. All you need is Pride.
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
26: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
26: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
26: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
21: ACS.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
0: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
1: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ahoy! Kidney care time!
18: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
25: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
27: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
28: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
30: DYHP RMN Cebu, the official number one.
31: Radyo mo nationwide.
30: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
32: That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
33: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
34: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
35: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
36: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
37: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
38: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
39: Red Horse Beer. Lamian. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
40: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
39: Drink responsibly.
41: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
42: Protect Chan.
43: Yaku.
42: With 8 billion live LCS.
43: Yaku.
42: That may reach the intestines alive.
43: Yaku.
42: Helps improve digestion and boost immunity.
43: Yaku.
42: With proper diet and exercise.
43: Yaku.
42: Kaya panalo ka Chan.
44: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
45: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
46: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
47: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
30: DYHP RMN Cebu, the official number one.
31: Radyo mo nationwide.

0: DYHB-RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: This newscast is brought to you by iBerry.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na.
4: Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
5: Tosiran Forte!
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kadyot
13: lang!
14: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty o naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
15: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
18: Maayo na lang na ay Kidilet. Chewable paracetamol and candy flavors.
15: Di ko mabala ka. Kay dali rin pa inom.
8: United Home. Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bilang kilo sa karne?
20: 500.
19: Hala!
20: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
19: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Palit na!
21: Sarap magkasama!
2: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
15: Ang kinis na niya.
22: In fairness, nag-glow up.
15: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
2: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
2: ACS.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Kung kahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
7: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: Malagang paalala, ang iBerry, hindi ka mo kahit dapat gamitin pag namang sa
10: mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumakabloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mo buhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra nganda.
5: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita?
5: Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Na ay lechon, humbaado, bakadere!
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan!
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Tagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
11: Pag may acid, Supra-Cid.
10: United Home Supra-Cid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
12: United Home.
13: Unilab yan.
14: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Cid. If symptoms persist, consult your doctor.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra nganda. Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita?
5: Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Na ay lechon, humba, adobo, kadere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi.
19: Hello, Mommy.
18: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Galang makapit, madikit, at malupit na dumit man siya. Easy-easy ang labada.
18: Mula noon hanggang ngayon.
20: All you need is Pride. All you need is Pride.
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
22: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
22: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ACS! Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra nganda. Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita?
5: Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Na ay lechon, humba, adobo, kadere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
0: Bit din si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
2: Kung pirmi ka po'y, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
13: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
23: United Home. Unilab yan.
24: Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ahoy! Kidney care time!
26: Ako si Tere Robles, 59 B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
27: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
28: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
1: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: ACS! Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
31: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
32: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
33: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
34: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
35: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
36: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
35: Drink responsibly.
37: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap.
35: Red Horse Beer, drink responsibly.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: DYHP RMN Cebu, the official number one.
9: Radyo mo nationwide.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado.
2: I-shield mo.
1: Pamilyang protektado.
2: I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: AC.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita?
7: Gadget lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White rose papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Happy fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humbaado, baka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Happy fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humbaado, baka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ay bula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
12: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: DYHB RMN Cebu, the official number one.
16: Radyo mo nationwide.

0: DYHB-RNN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Bilang kilo sa karne?
3: 500.
2: Hulo!
3: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
4: Sarap magkasama!
0: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang.
5: Ang lamig!
6: Tika, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
5: Han, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
5: Aww.
7: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
8: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
16: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
15: Heavy duty linis bawat pahit.
17: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
19: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
2: Bilang kilo sa karne?
3: 500.
2: Hulo!
3: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
4: Sarap magkasama!
2: Bilang kilo sa karne?
3: 500.
2: Hulo!
3: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
4: Sarap magkasama!
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is...
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
6: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max talaga! Max Protectado pa!
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique!
5: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
7: Ahoy! Kidney care time!
24: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
25: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
26: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
27: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
29: Bilang kilo sa karne?
3: 500.
29: Hulo!
3: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na!
4: Sarap magkasama!
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
11: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
30: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
31: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
32: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
33: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
34: Protection?
35: Yaku!
34: With 8 billion live LCS?
35: Yaku!
34: That may reach the intestines alive!
35: Yaku!
34: Helps improve digestion and boost immunity!
35: Yaku!
34: With proper diet and exercise?
35: Yaku!
34: Kaya panalo ka chan!
36: Cebu, get ready! Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
37: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
38: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
39: Mas klaro na ba bisan gabii?
38: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
27: Dagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Pits sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Karun, atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP, ang Santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. At agi kami iskalinaw nining panahuna. Aron tinabangan si mong taluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunubon.

0: Inyong nabati ang Santos nga Misa nga tua manukad sa Basilica del Santo Niño. Daghang salamat.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
4: Maayo na lang na ay Kidilets.
3: Chewable paracetamol and candy flavors.
4: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
5: United Home. Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hala.
8: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cantiveros D o gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
10: Sarap magkasama.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang Sharon pa! Naa-election, humba, adobo ka dere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang Sharon pa! Naa-election, humba, adobo ka dere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch 3 Advance.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
4: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
5: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: DYHP RNN Cebu, the official number one.
7: Radyo mo nationwide.
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
8: May budget?
9: So

Ay hapon Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ako gihapon si Radyo Man Attorney Buen Algono. Ako'y makiguban kaninyo hangtod ta alas 5 sa hapon. Sa ato ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Kumusta kamong tanan ning adlang Domingo, Hunyo 14. Sa magkausa pa atong paghisgutan din sa ato ang tulumanon, ang mga hisgutanan may kalabutan ang lungsod ug ang balaod. Arita ni ining kumon kaayo natong problema kining gitawag og utang. Kinsa madato ron ang way utang? Kay matod pang kasamang Jeremiah og duna gani maka pamatuod nga way utang premyuhan. Sa may premyo nimo kasamang Jerome, premyuhan nimo og malita. Halos ta na naman ato, dunay utang. Ang ato ang gobyerno sa Pilipinas, dunay utang. Ang mga dagkong mga negosyante, adunay utang. Kita sa mga kabus, labaw na nga dunay tay utang. Dunay balaod kalabot sa utang. Basic kayo. Umingon ta og basic, mao kini ang gitawag og fundamental. Umingon ta og fundamental, maubay ato ang sukaranan og maghisgota og balaod sa utang. Ang pinaka-basic under the 1987 Constitution, why mapriso sa utang? Tinuod ba na nga why mapriso sa utang? Tinuod na. Gigarantiya ka na sa ato ang batakan nga balaod. Unsa man ning ato ang batakan nga balaod? Ang Biblia sa tanan nato nga mga balaod. Sumbanan sa tanan nato nga mga balaod. Ningon, why balaod nga ipasar? Aron prisohon ka, gumikan sa utang. So, sige kaingona, basta plain nga utang, di yun ka mapriso kasamang Jerome. Og plain nga utang, dili ka na criminal case. Panalitan ron, mangutang ko nimo kasamang Jerome. Akong utang nimo 100,000. Unya, naatlan nga nagkalugi-lugi ang ako ang income. Wa na gyud ko kabayad sa ako ang 100,000 nimo. Maningil ka nako. Mingon ko nga by room. Pasensyahe sa gamay kay wa pa gyud ko maka-recover aning crisis ron. Mubayad na lagi ko. Og mapungot ang nautangan, pwede ba niyang pasakaan o kaso ang nangutang aron ipapriso? Dili. Nga naman. Tungod kay ang plain nga transaksyon sa utang, walay priso. Unsa may epekto ana? Atong i-apply ang ato ang balaod under the new civil code ug ang balaod sa gitawag og small money claims. Timanin ninyo, basta plain nga utang, dili criminal case. Civil kana nga kaso. Ug ang value sa utang wa nilapas og 1 million, pwede nga iagi og small money claims. Ang inyo lang buhaton, kinahanglan i-comply ang mga basic usab nga mga requirements. Og inyo nang silingan, kinahanglan mo agidaan og barangay. Magka-issue daan ang inyong kapitan og certification to file action. Otherwise, og muritso mo og file og kaso nga tuskurte, i-dismiss ka na sa judge kay kinahanglan pang muagi sa katarungang pambarangay. Unsa pa ang basic na requirement? Demand letter. Magpadaakag suwat nga, oy, bay, Jerome, bayarin na ng imuhang utang. Kinahanglan ba abogado yun ang mo preparar sa demand letter? Di man kinahanglan nga abogado. Pwede nga ikaw ra.
But labing maayo abogado. Oh. Labing maayo abogado. Og dili gid mo kampante kay nagduha-duha mo, sakto ba nang inyo hanggi? Suwat, pwede nga ang abogado maoy mo preparar sa demand letter. Lain pangutana, kada bang demand letter kinahanglan ang notaryuhan? Dili kinahanglan notaryuhan oy. Ang demand letter ang mahinong danon ra nga naa kay pirma. Og ang abogado maoy mo prepare sa demand letter, most advisable nga dunay conformity sa kliyente. Pangalitan, Bayrom, kaon ko di mong abogado, attorney, doon ay nagka-utang na ako. Si Abay Kesos Minya, utangan na ba ito og 500,000? Wagi di bayad. Mao ba? Example lang, ha? Uy, ano wak man ibayad? Abi, unya, imo nang gipaningil, oh, kadaghan na kayo. Padata og demand letter. Attorney, pwede ikaw lay himo? Pwede rapod. Oh. Pero ayaw taon i-quiz ako ang professional fee, ha? Kumana kong prepare sa demand letter with conformity. Pirmahan sa client. Mao gina labing maayo basta abogado ang mo prepare sa demand letter. Now, og small money claims na ha? Nag-isigot pa ta og small money claims. O sa sunod ba ito? Nanakay certification to file action. Nanakay demand letter. Ang imong demand letter, imuhan ang hatagan og deadline ang nangutang. Kanus aniya, bayri ang iyang utang. Panalitan, 15 kadlaw o 30 kadlaw. Matapos na ang imong tagal, pwede na kang mo-file og kaso. Og mo, og dili mo lapas og 1 million, pwedeng small money claims. Og lapas na og 1 million, ang tawag na ana, collection for the sum of money. O, adto na ni Mus Kurti, ipaningil ang imong utang, mga inaka og imong utang, imuhang, nautangan ang nangutang ba imo nang paninglon ngadto sa korte mangayo na kag intervention gikan sa huwis. Now ako malikon dana kay certificate to file action kana katubang namus barangay na pud kay demand letter unya nilapas na ang tagal napagi basic nga requirement og ang imuhang i-file small money claims. Mukuha ka og form, complaint form sa small money claims. At asa man nimo kuhaon? Adto ka sa korte, palalitan Cebu City, adto ka sa Eastland Hotel Maron, ang ato ang Hall of Justice sa Cebu City. Og Lapu-Lapu, adto pud ka sa Lapu-Lapu, anha na kuhaon sa Municipal Trial Court sa Office of the Clerk of Court sa Municipal Trial Court. Ingno lang ninyo dito, ang gwardiya gani, suhito naman kayo. Mura sa mga abogado ng gwardiya nga to sa Hall of Justice, oy, suhito kayo. Guard, mufalta ko og small claims, dito. Tuduan rin ka. Dugay na mas trabaho. Makakat-on na po kasama Jerome. O sa maimuhang himuon anang complaint form nimo. Imo ha nang fill upan. Ha? Butangan imo si imungan, butangan og address, butangan og ngan sa nangutang, butangan sab sa address og pilay amount nga imuhang gidiman og pilay utang. Karon mao ni ang kabahin sa proseso. Manginahanglan pa ka og affidavit. Kanang imuhang complaint form, imo kanang panotaryuhan og abogado. Oh. Og makamaon na ka mo fill up sa complaint form, pwede ang abogado diretso na lang og notaryo. Og di ka kamaon mo fill up, pwede pud kang magpa-assist sa abogado. Og i-attach nimo sa imong complaint form ang mga ebidensya.
unya markahan ra ba? Ha? Panalitan, certification to file action, exhibit A. Demand letter, exhibit B. Ana ron, kutisab no, bufile ka og small money claims. Unya, makumpleto na ang imong complaint form. Nag-fill up na, nanotaryuhan na sa abogado, na naka-affidavit. Sa di pa ka mo file, naakay bayaranan nga filing fee. Minimal lang ang filing fee. Kasama Jerome Dili, yun ingon nga dako kayo. Ma-afford na ninyo. Ipakumpute nyo daan nga tos kurte og pila ang filing fee. Doon ay uban nga mga kurte nga human og bayad sa kihante sa filing fee, kinahanglan pa nilang ipa-electronic transmittal, i-email pa ba ang kaso, ang complaint sa di pa nila dawaton. Ang uban sabi nga mga kurte, bisag dili na i-email, dawaton dayon, basta small money claims ang kaso. So, sa mahitabo na, muhatag ayog summons ang judge. Iyang schedule na. Sa hearing, dili na langay. Maguwara nag-dutes barangay. Unya, why abogado ngadto nga mo-appear? Gawas lang og ang party abogado, panalitan ang kihanti abogado, natural. Or ang gikiha abogado, natural. Mo-appear gyud ang abogado. But og mukuha kag imong abogado, aron mo represente mo sa korte sa small money claims, wa na gitugot sa tuang balaod. Usayon mo nga to, no? Istoryahan ang problema. Pangutanon mo sa judge. Ikaw, Jerome Yap, tinood ba nga kinisiki susminya na kautang ni mo o 500,000? Yes, Your Honor. O sa may mga ebidensya? Na, di ay. Na siya'y promissory note. Nisaad kayang bayran ng iyang utang. Unsa pa lain. Nag-abot kimis barangay, wagi ni bayad. Unsa pa. Na ay di man liter, wagi pa ni bayad. Mangutana po ang judge nga to sa akusado kay inato naman ko ng hearing sa small money claims. Ha? Oy, ikaw ba, kwan, kana na ang ikaw may gikiha. Unsa man, ubayad kasi mong utang? Awa mong kukautang anak, Your Honor. Oh. Dali o naghukom sa judge. Pas-pas ang paghusay. Ingon na, no? Basta small money claims. Pero og mula pas na og 1 million, ang giklaim nga amount, muagi na gid sa ordinaryo nga proseso pag-file og kaso nga tus kurte. Gitawag na og collection for sum of money. Ato malikon. Kana nag-iskot naman utang procedure kabahis utang. Sige kayo ngunan ako, di yun kaprisohon, basta plain lang ang utang. Og mamatudan kang sadan tungod sa utang, manduan ka sa judge nga, oy, bayarin yung utanga. Patadaan ka sa sheriff. Ang sheriff may maningil sa inyo nga, oy, Mr. Kisusminya, bayarin ang utang ni mo, ni Mr. Jerome Yap.

sheriff kana sa sheriff, no? Naarong kay sakyanan, pwede nang i-sheriff para ibayad sa utang. Baro na epekto, basta civil. Kaya ang plain nga utang, civil case raman. Pero, kinimatiman anin nyo, ayaw mo og salig. Either kamong nangutang o magpautang, timan e ginin ninyo. Sa habi gani sa magpautang, o gusto kamo og siguridad sa inyohang kwarta, gawa sa kontrata nga papirmahan. Labi na rin nagko na nga utang kasama Jerome, papirmaha og post-dated check. Post-dated check. Ngano? Sa panahon nga tingyo, muuntol ganin chiki, aduna kanay criminal case. Duha ka kaso. Estafa, violation sa ato ang revised penal code, o violation sa bouncing checks law. Mauna nang higayon na nga mapriso ka. Bangutana mo, di ba attorney, niingon ka? Why mapriso sa utang? Anong mapriso man may? O doon ay muuntol nga cheque. Ang gisilutan sa balao, dili ang inyuhang pagpangutang. Pero ang inyuhang pamaagi, pagpanglimbong sa nautangan. Kaya mo-issue ka o cheque, panahon sa Diyod, wa di ay sod, ang tanaw sa balao diha ninyo, o gaunay sitwasyon, nang limbong ka, nang scam ka, nang ngilad ka, o kananaawa ginagitulirit sa ato ang balaod. Again, basta gani, bouncing checks, only bounced nga cheque, ang gisilutan, dili na ang imuhang transaksyon sa pagpangutang. But, ang imuhang gihimo nga pamaagi, aron malimbungan ang nautangan. So, igon siya og istafa. Makalibog, no? Ningon ta din hinga. O, di ba ningon ka, attorney? Basta plain nga utang, huwag mapriso. O, lagi. E, magkabapriso sa utang lang. O, panalitan. Ako, mangutang ko sa among technician og 5 million. Bisa di pa ko kabayan. Di yun ko mapriso, ana. Pero, mu-issue ko og cheque. Panahon sa tingyo, why sod? Mapriso na ko. Nga naman. Ilhon ka man sa balaod nga nangilad. Kung mu-issue og cheque, unya sa timpo sa tingyo, walay sod ay ang maong cheque. Ang gisilutan, dili gumikan sa transaksyon ni mo nga utang, but ang imuhang pamaagi pagpanlimbong ngadto sa nautangan. Okay. Kada lang una, unya, shout out adaan sa mga ni Sudna, no? Salamat kayo, Lorna Margarita, og ni Idi Wow GMA, oh, Edgar Ibunalo, sige. Unia, happy listening. Shout out ni Father Gonzalo Candado. Shout out sab ni Attorney Ronel Alforque Despares. Karong taot-taot, mudawat atas inyo ha mga legal nga mga pangutana. Bisan unsa na mga pangutana ha diha. Under the heat of the sun, basta matubag lang nato. Ug di ganit nato matubag, aw. Pasensya sab, mga legal lang nga mga pangutana ha. O maghisgot mo o pilay bayad sa survey, di kita katubag ana. Kaya ang mga judetic engineer doon ay kagulingon nga tariff rate kung pilay presyo nila sa pagsukod. O mangutana mo na ko, pila kahay sumada ani o amo ning ipataytol ang amo ang yuta nga to sa registry of deeds, di ta katubag ana. Kaya ipakumpyutan nyo daan sa BIR. Oh. Kana mga bayranan nga mga buluhisan. O maingon mo pila bayranan dihas asesor kung inyuhang ipatransfer ang tax declaration, di ko katubag ana. Ngano man, wa matay. Kapang kaagan din ha, kaya ang unang nahibaw kung pilay inyuhang bayranan ang assessor's office. Pero maghisgot o mga legalidad o kaya na itong tubagon, ato nang tubagon. Ginagmay lang ha.

0: ato oras mga kasama, alas 4:28, balik ta sa tuwang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Kagyapon si Radyo Man Attorney Buin Alguno, kita'y makiguban kaninyo hangtod alas 5 sa hapon. Pwede na tang mudawat sa inyo ha mga legal questions, pwede mong mutawag sa ato ang hotline 256-1916, PLDT, area code 032. Sa Globe Line 0917-124-6459. Shout out ay kang Ramon Villaber. Okay. From Lone District sa Iligan City, Lanao del Norte. Doon ay mga pangutana o pila ba ang legal nga interest sa utang? Legal ba ning 5-6? Legal ba ning 10%? Legal ba ning 20% kada buwan? Gi-discuss naman ni sa makadaghan sa nagkadaiyang mga abogado. Nga bisan pa man, o giwagtang na ang usury law kalabot sa limit sa utang. However, wa magpasabot na nga unlimited na ang magpautang kung pilay ipato nila nga interest sa utang. Ato nang i-discuss og balik karong tataod. Arisa ta sa 0917-124-6459. Mayong hapon. Mayong hapon.
1: Mayong hapon.
0: Mayong hapon, sir. Kinsa man ni palihog?
1: Ikim na, sir. Atalay.
0: Tag-asa man ni?
1: Mag-aming Leliab. Pero ang akong pangutana, naasa mo sa probinsya ba?
0: Oh, yes, sir. Go ahead.
1: Sa Sikihor ba?
0: Hmm.
1: Nagpasok ko ng yuta dito. Nasa juridic.
0: Hmm.
1: Ang katuwa mong silingan dito, na diyo ba kay pagsukod, na-appeal na nakuha ng ilang kuha ba? Liamuhon ba na so na sila si ilang gusto?
0: Hmm.
1: Ano ba,
0: okay. Pagsukod ninyo, pagsukod sa inyong judicial engineer, nakakuha mo og area sa inyohang kasikbit? Okay, wala ay problema. Okay. Nahibaw mo og asar gid kuto bang inyong yuta? Nahibaw ba mo asa kuto brak ang inyohang yuta?
1: Ang nahibawa na mo na, mora to, pag sa ito yung final sukod sa juridik, nahibawa may dahil rin ko ito bang yuta, saan man ang ginikanan?
0: Oh, pero sa una good nga panahon, dili pa kayo high-tech ang mga survey. Karon high-tech naman, kaya ang mga juridik engineer mo gamit naman o nagkadaiya nga mga moderno nga technology. Doon na yung mga higayon nga wa na mo takdo ang bagong survey sa karaan nga survey. Now, sa ingon na nga sitwasyon, ug unsay inyuhang nahibaw-an kun asa ra kutob ang inyong yuta, pagtahod nato sa maayong kustumre, di haragin mo kutob. Di na pwedeng mulapas mo. Bisan pa man, og pagsukod sa bag-ong nga juridic engineer, nilapas na ang area sa inyong yuta.
1: Pero, pagpasukod mo para nahibaw mo, asa kutob sa dinin
0: utagi inan. Why problema na basta magkasinabot lang mo sa kasikbit unya dili lang pod agrabyado ang imuhang mga kaliwat kay og unsay sobra sa sukod sa juridic engineer pwede ra man ninyong i-waive. Pwede ra mo pirma ana og waiver of rights nga kanang yutaa nga nilapas sa sukod sa juridic inyong i-waive. Pwede rin yun na. Hmm. Kaya ang maulagin na akong giingon, doon naman ko yung mga karaan ng mga survey nga wa na nitukma ron sa mga bagong nga mga survey. However, ang ato ang mismong balaod under the new civil code, nag-ingon nga ang mga maayong nga kustumre nato, ang ato mga maayong kamatasan, ato agin ang sundon. Ug unsay inyuhan hibawaan asara na kutob ang iriyas inyuhang yuta, maura na. di pwede nga malapas mo tungod lang kay sa bagong survey, nilapas na ang sukod sa geodetic engineer.
1: Nalapas, o.
0: Oh. Hmm. Ano na kanayang buhaton para maglikay sa away? Kay andaman ka mo nga dili na lang mo claim at itong sobra.
1: Sabuta pa
0: sa iso. Sabuti ninyo ang tarong kay sa unagon nga panahon, itudlo-tudlo lang unya sa gikaingunan nako dili pa kayo high-tech ang mga survey ni adto. Karon naamang itindinsi nga mulapas na ang sukod sa geodetic engineer. Ha? Sabuti lang ninyo tarong na aron paglikay sa gubot, ha?
1: Hmm.
0: Hmm. Pwede naman kung nag-ignore ninyo ang genetic engineer nga kini ni Anapita engineer, maura ni amo ang i-claim ang sobra na amo ng i-wave. Pwede, pwede na gina. Aron paglikay sa gubot, kay daghan ka ayong away god tungod aning mga nang lapas ng mga survey.
1: Hmm.
0: Hmm. Sige sir, thank you. Salamat kayo, ha? Okay. Ato oras, alas 4.35. Bakante ang duha kalinyaron. 2561916. Og ang globe line 0917-124-6459 alang sa uban pa ninyong mga pangutana. Bisan unsa nga mga legal nga pangutana, bisan dili pa related sa ato ang topic karon atong tubagon, basta makay lang tubag, ha? Sa pangutana mo na ako, o sa may balaod nga to sa Mars, di kita kaibawa na. Pangutana mo na ko unsay balaod dito sa Libya. Ay, wata kahibaw, anak, ila man tong balaod. Sige, arita sa uban pa ninyo nga mga pangutana, no? Akong balikon atong hotline, 2561916, ang area code 032 para sa PLDT. Sa globe line, inyong ning i-punbok 0917-124-6459. Arta sa 0917-124-6459. Mayong hapon.
2: Mayong hapon, attorney.
0: Mayong hapon. Kisa ni ma'am?
2: Ima ni, taga Leyte.
0: Ima, taga Leyte. Yes, Madam Ima, o sa ako ikalagan ni mo.
2: Tanano ko itong tanong, attorney, kay nagpa-survey mi of yuta.
0: Mm.
2: Dugay-dugay na mabot ng 3 years. So, pamangyap po ng among approval.
0: Okay, so para dahil na ang inyong yuta, inyong patituluhan.
2: Oo, kanang survey pa man pangana mo sa nanay nga patay na lagi.
0: I-follow up ninyo ang genetic engineer, kay ang genetic engineer man mao mo endorse nadto og mga kanabitang sa mga transaction sa survey para title. I-follow up ninyo ang genetic og kumusta na to ang
2: kumusta globe attorney pa man na 3 years naman. Nag-down na may 21,000 na ito, kaya balitulong may nagbahin.
0: Hmm.
2: Wa pa man.
0: Wa pa rin ko na approval sa DENR.
2: Ingon itong nag-himo nga, di ka na sa DENR, ito pa kung nagsakloban.
0: Oh, okay. O busy kayo, natural, busy magiging genetic engineer, i-check ko na ninyo sa takloban o na-endorse na ba ang inyong papel. Ha?
2: Sina raman lagi sa tagahilongos man niya sa mga katsanyari, sila raman lagi ang maadto dito, ingon sila. Ang bakit lang kaman nung nalangan, baka may ma-scam, ane?
0: Mauna, pag-confirm na scam ba mo uwa, kahit tuwa na mag-has takluban, takluban oh. DNR.
2: Ah, kami mismo mo ato DNR.
0: Oh, ato agin ninyo sa DNR. Pag-check, og doon na ba mo tapil nga na-endorse gikan sa inyo ang genetic engineer, ha?
2: Maski wa may padadong papel, Tony, mo disunig at to?
0: Pwede ra. Pagpakita lang mo ID.
2: Ah, okay. Oh. Pero naman na mo itong among mga survey na papel.
0: Hmm.
2: Di na lamang may maagi itong kasanyaris kay sila malagi nagkuan niya yung mga paman. Kami na lamang mismo dahil ma-adto.
0: Pangunayin na lang na ninyo. Pangunayin na lang, ha?
2: Okay, Tony. Salamat.
0: Sige, thank you. Salamat sige, kayo. You. Okay, waisa pa yan. Si Julie Golani Lobiano Abinasa. Mayang hapon, attorney. Pilay magasto sa pagpa altas 100 square meters na kapangan para sa kong lulo ug lula. Pagpaaltas, unsay buot ipasabot nimo anang pagpaaltas, pagpasukod. Wa ko kasabot, murag lahi ni nga classes term kining pagpaaltas. Ipa-relocate nimo ang yuta o ipa-transfer na ang papel. Well, kung maghisgot ta og pagbalhin sa pagpanag-iyas yuta, basic man kayo na imo una nang ipa-survey. No? Or ugway karaan nga survey kanabang yuta ba nga mother sa mother survey pa. Unya naa kay parte dinha nga imong i ipatipak sa imuhangan imo ginang ipasukodaan o genetic engineer, magasto kag genetic engineer. Human ana magasto pag yun kag abogado. Kay dili man na mulusot sab ang imuhang mga papel dire sa Assessor's Office o sa Registry of Deeds o sa BIR. Ugway mga notaryado nga mga testamento nga pirmahan sa notary public. Sa gastuhan, juridic engineer nga mo'y musukod sa abogado, sa buhis, o sa iba pa ng lulo o lula, tanaw nun pa na, o pila kahay ma tax ana sa Bureau of Internal Revenue. Di o katubag, o pila magasto, no? Ipakumpute lang niya ninyo, ha? So, mauna inyo ang buhaton ron, kay magdipindi man po na, o unsa ka komplikado o unsa ka sayon ang transaksyon sa yuta nga inyuhang ipatransfer ang pangan diha ninyo. Arita sa 0917-124-6459. Mayong hapon?
3: Mayong hapon, sir.
0: Mayong hapon. Kinsa man ni?
3: Hello?
0: Kinsa ni Palihog? Sir. Yes, mayong hapon?
3: Mayong hapon, sir. Nakoy problema ay surti ni mo, sir, baon ta. Pagbahin sa yuta.
0: Taga-asa ni ma'am?
3: Sa Naga, sir.
0: Naga, yes. O sa may problema?
3: Ako, sir, nang i-apply ko ang tag-title sa akong yuta. Karon, pag-abot sa RTC ni Naga, sir, nasango ko kay ang kasikbit na akong yuta, nanami partisyo na mo, parehas o lot number sa kuha, sir. Kaming, na may kaso nga civil case.
0: Uy! Nag-file nga kaso.
3: Nag-file kaso niya. Akong gisota, sir, kung unsang kasuha. Managsuo na sila, sir, niya. Nag-file nga kaso si Bilky sa right of way niya. Ako, sir, tinadyog ko na dugay sa RTC. Hindi naman sila makahatag na kung kanang clear na, clear, sir. Sa
0: clearance, gisota. Clearance.
3: Oh, clearance. O may kuan sa requirement sa DNR Argao, sir, nga. Kanang tagamag requirements on siman kabuok niya. Saan kanina ko pagpaagi, sir, nga kanang moduha na kabuan o inspire na ko inig ka.
0: Mo, ang kanang imuhang problema, imo unta ng patituluhan ang imong yuta, no?
3: Patituluhan unta na ko, sir, unya.
0: Unya ang nahitabo kay nisango ka sa RTC clearance, kaduna na ay pending pangasibil nga kaso, no?
3: Kung hindi kita kaso sa nagsuon si right o buhay nila.
0: Personal din ka makikita o abogado, ana. Personal ka makikita o abogado para ma-check ng imuha mga dokumentong gihawiran, ha?
3: Mana ang tako ni Rokil Manyok lang ka, sir, no?
0: Pwede rapod.
3: Kay kung nga rin ko, mangita ko ang abogado din, sir, makipag-istorya kanila sa one hour, mga yung mag 1,000 niya. Ako, senior citizen. Ako, sir, 67 years old niya. Karoon pa ko nagkakuan nga. Ako, patay to na kuyuta niya. Mau lagi sa RTC na gadili. Hindi sila makahantap.
0: Mau, ginasiya kay ang private nga abogado, doon naman ay professional fee. O gusto ka nga makalibre o abogado, pwede nyo ka mo pakonsulta sa Public Attorney's Office, PAO. Kay why bayad ang consultation. Pero pwede ra po. Yes, Pao Naga.
3: Ana kay kuan din nas Naga day, sir? Asa man
0: Naga, taga Naga man ka?
3: Taganaga.
0: Oh, suway di haspao Naga, Public Attorney's Office sa Naga, kay kada syudad nga naay korte doon na may ma-assign nga pao.
3: Aw, oh, adto lang gyapon kumita og kuan sir, pao sa kuan RTC sir.
0: Para rin kay kamasigig biyahe yung syudad. Kay kapoy kayo, stressful kay ang biyahe.
3: Maobito, tiguang na ko sir, niya. Huwag mo kong yun na po ba, 67 na ko niya. Mauni nga, kuan, yun na ko na sang usap TC, kaya dili di sila makahatag na ko o kuan sir nga. Hanggang yung yuta clear, kaya na ay pinding case nga, si Bill man nagsuon o niya. Kining, sa right of Vera nila o niya. Ako, gitagaan naman ko sir sa City Hall Naga o kuan ka ng clearance nga ako pareha lang yung lot number nabuak ng akong lot number dili wala man ko appeal sa ilang kuan sir o niya kung masood ko na kung maadvise sa itong abogado kung masood ko na kung sining appeal sa ilang kaso mabayad ko kakitan si 80 na ang katokulunga sir ko asam ko anak nga kubre ng taong ko tiguang na ko niya.
0: Pagpakonsulta lang gid una personal sa abogado aron ma-check ng imuhang papel, ha?
3: O, ipatanaw na ako, sir. Mau ba niya? Asam kumitang pao, diris na agara, sir?
0: Oh, pwede ra po, diris na aga.
3: Susirang ko diris sa City Hall na aga kasa kumita o abogado nga.
0: Oh, pwede ra, ha?
3: Apo, diris, sir, o. Salamat kay sir, ha?
0: Okay, thank you,
3: sir. Salamat.
0: Okay, sir. Sige, why sa payan. Ang oras, alas 4:45, Julie Gulani Lobiano Abinsa, magpapatitulo di ay, para titling din ang imuha. Okay, check yun ang mga papel, ana. Ang una din mong duulon nga abogado, ana, Julie. Ang imong unang duulon de abogado gyud kay para ma-check daan ang papel para maka-advise daan ang abogado og unsay ato ang mga gitawag og action plan kinahanglan ba nang ipasukod og balik unsa nga mga dokumento ang ipreparar kay natural og imo nang patituluhan mangutana man na ang registry of deeds og unsa may mga dokumentong gihawiran nganong mo-apply ka para title. Arita sa 0917-124-6459. Mayong hapon.
4: Mayong hapon, sir.
0: Mayong hapon. Kisa ni?
4: Si Alex Boruso, sir.
0: Tag-asa ni, sir.
4: At saka buhol, sir. May problema lang.
0: Sige, go ahead, sir.
4: Nagbayad ako buhi ko mga nakaraang buwan. Pagkatapos, dito may sa tiler ba no, kasir na, sa aming korte, sa bubuhi ko. Kuma dito, nangayo kong diskwento ba, kay senior citizen ba, diskwento. Kunya kay, di man, muhatag sa diskwento, kay ingo man siya nga, hanggang 200 lang kami, pero ang aking babayaran na bill, na yung kilowatt hour, wala pang 200, mga 159, ganyan. Pero ang sabi niya, dili pwede ni kay 200 ang aming, pwede na makaabil kayo. Ano ba nasa batas na talaga?
0: Doon ay mga gitawag o discount, ana, sa ato ang balaod, doon ay limit rapod o pilara ka kilowatt hour ang inyohang makonsumo.
4: Pero kung pagkaalam ko ganyan kasi atorne, 200, ayun, yan ang nalalaman ko dyan sa batas na yan. Sabi nyo na gihatag sa balaod ba. Pero ang nakapagtaga, porque wala mo abot o 200, hindi naman kayo maka-discount. Above 200 mo itong kuha namin yung nakaon.
0: Okay, ano na lang buhato ni mo sir, no? Kay naghisgot na mataog legality, ana, dihas buhol, pwede ka muduol og Public Attorney's Office para masuwatan ang tagabuhiko nga mao na imuhang main concern nga ang kanang imuhang concern para discount ni sud na sa balaod sa limit ba para mahatagan kag discount, ha?
4: Daming salamat po, sir.
0: Okay,
4: kay sir.
0: Okay, thank you, thank you. Okay. Aha, maayong hapon, attorney. Shout out ko sa tanan taga Kambinukot. Daghang salamat pagbasa. Junsuni, Irene Junsun. Oy, salamat kayo, Irene. Si Renz Kinet Bayadog Yusores. Okay, have a blessed Sunday. Salamat kayo. Sunog kami na karon. Okay. Bonifacio Gascon Bindigo. Maayong hapon. Kada bang pribadong yuta nga maigo sa road widening? Dili di ay nabayaran sa gobyerno. Libre lang di ay nang makuha sa DPWH. Dili oy. Ha? Gawas og timberland. Gawas og public land. Pero og private land, maigo sa road widening sa ato ang gobyerno, doon na jud kay bayad. Paningla ka na, Bonifacio, ngadto sa DPWH. Ha? Og panalitan gani, di ginubayad ang DPWH, muduol kag abogado, pero para padadaan og suwat ang taga DPWH nga mangayo kasi mumbayad. Di gid mubayad gihapon ang DPWH. Mopile lang yung kagkaso, anak. Ang mapile nga kaso, payment for just compensation. Ang ato ang 1987 Constitution nag-ingon. Mando yun eh. No private property shall be taken for public use without just compensation. Tanan nga mga pribadong butang, kung hilabta na ganis gobyerno, may katungod yun ang tag-iya sa makataronganon nga bayad. O dili na pwedeng librihon ka. Gawas lang imong i-donate. Gawas lang kung imuhang i-wave, ang imuhang right pag-claim anang bayad. But kung wani mo nag-i-wave, paningla na. Kaisos. Matod pa nila, nadahang kwarta, oy. Nadaghang kwarta na gisuds malita. Paningla, kay dila pwedeng librihon lang ka, ha? Ikaw maghamay tag-iya anang yuta, ah. Papay Reginas DPWH, ha? Julie Gulani Lobiano Abinasa, declaration og sidula ra ang papel attorney. Ah, og mapa sa yuta sa kadaghanan unya ang lugar sa akong mama, 100 square meters ang iyaha. O, tanawon tanang kanana ang survey nga karaan sa inyong yuta. O, saan ang mapa? Ha, mapa? Saan ang mapa, ha? Mapa panahaw sa mga hapon? Importante, survey, no? Bisag karaan nga survey para mahatagan og idea ang abogado. Kay kami ang abogado og wa may papel nga makita, makahatag tinuod mi og legal advice, pero hungaw. Kay wa may papel. Pero mabasa na mo ang papel, mas sulid ang among legal advice diha ninyo. So, labing maayo, Julie, personal kang magkikita gyud og abogado para matan-aw na unsa na mga papel nga imuhang gihawiran kay inyo magkanang patituluhan lagi ka ng inyong yuta, no? Sige, salamat kayo, Julie, ha? Si Jimmy Ray Kasipong, may hapon, attorney, from Valdehermoso, Negros Oriental. Shout out ko sa kong mama nga si Wilma Kasipong kanuna gyud maminaw sa DOHP. Oy, salamat kayo. Ha, sige. Pakantilin niya na to ron. 256-1916 o 0917-124-6459. Ipunbok na lang ni Pirmi atong hotline. Kay, in kaso doon na mo yung mga legal questions, pwede mo makatawag dayon panahon sa ato ang programa. No? Kay, may mani din eh. Ma-on-air ng inyohang pangutana. Makabenepisyo sab ang uban nga mga listeners kay posible nga dunay mga naminaw nato nga sama sab sa inyong problema. Oh. So ana lang. Ipunbok yun ninyo atong hotline 256-1916 sa PLDT, ang area code 032 unya ang sa Globe Line 0917-124-6459. Okay, bakantin ho klinya ha, hangtod ta alas 5 sapon. Ako malikon oy ang ato ang pangutan na kaganiha. Pila man ang legal interest sa utang? Sakto ba ning 5-6? 10% ba? 20% ba? Kini mga online pa utang? Legal ba ning ilahang mga interest? Sa ikikayingunan ako, daghang kaya mga abogado ni discuss na, o nahibawa na mo ani, nga bisan pa o kanabitawang interest rate sa utang sa ato ang balaod, gi suspenso na. However, wa magpasabot nga unlimited na ang interest sa utang. Gituldukan kini sa ato ang Supreme Court sa nagkadaiya nga mga kaso. Timanin ninyo ha? Ang utang kuno nga way kontrata, wala ba'y written contract kasama ni Jerome? Ang pinakataas nga interest rate, 6% per annum. 6% matag tuig. Og dunay valid nga written contract, 12% per annum. 12% matag tuig. Og dunay written contract apan dili valid ang written contract, maximum 12% per annum. Mao na ang legal interest rate. Pero karon bisan kita mangutang ba, ato na malang gitulirit nga taas kayo og tubo, importante makautang. Pero istriktuhon ang balaod, maugi na. Wa mo'y kontrata, 6% per year. Sa'yo na ni Ana, kagamayar na yung tubo no kasama ni Jerome. Ang imuhang usa ka gatos, mutubo ra nag 6 pesos matag tuig kung 6%. O 12%. Ang imong usa ka gatos nga utang, tubuan rag 12 pesos matag tuig. To simplify ba? Oh. Ang imong usa ka libo, manghuam ka og atong i-apply ang interest rate base sa mga desisyon sa Supreme Court og 6% pila ra man, 60 pesos ra ang i-interest kada tuig og 12% matag tuig. 120 ra. Pero sige, kaingon na guna ko. Gitulirit naman lang ni sa ato ang mga mangutangay. Kanang 6% o 12%, dako na baya na labi na og minilyon ang utang. Oh, dako na kaya na, oy. Og minilyon ang utang kasama ang Jerome. So, gituldukan sa Supreme Court. Ningon ang Supreme Court nga, bisan pa man, og kadto mga balaod sama sa Truth in Lending Act, gi-suspenso ang pagpa ang sailing ba sa interest rate. Wa magpasabot na nga unlimited na ang mga nagpautang kung pilay ilang itubo. Suma sa pinakataas nga hukmanan, ang pagpa-interest sa utang legal man na, but ayaw lang pasubrahi. Kining mangutang tastor ko, legal ba na? Istriktuhan itong balaod, kanang 5-6 taas lagi na, no? Pero malipay naman lang tagpatangon, ha? Nga, Chu, pwede ko mo renew, Chu? Aw, sunod si Mana Madir. Oh. Unya, naaga na yung bagong tindahan na gitukod. Ah, atang-atangan na yung kastor ko. Madir, pwede ka mo utang. Oh. Aw, di sa kumangutang, Chu. Naman kami promo din hi. Libre to aliya. Wagi daghang labad, Madir. Kay pirma ra notebook. Oh. Di ato'y turko bitaw, nagpanotaryo na ako ba? Ang iyang negosyo kasama ni Jerome, 5-6. Oh, tanaan ako sa mga dokumento. Ang kanabitang pagnotaryo o dokumento, magdepende na sa kabugaton sa dokumento. Panalitan, deed of sale. Mahal ginang deed of sale. contract to sell mahal din, mahal gyud na. Kay doon na may tariff rate ang mga notary public. Mga ordinaryo nga mga dokumento, affidavit of loss ug uban pa, dili kay mahal. Tan-a na kos dokumento, uy. Di man ni ordinaryo nga dokumento. Ingon na yung turko. Attorney, pila ako charge imo? Ingon ko, 300 ni sir. Uy, mahal. Sige, ato lang kustag 50. Karon kada tuo man siya nga katong nga iyang giduol nako nga dokumento tag 50 hon ra to taod-taod mga pagbuntag man duol nako pagkahapon balik man attorney balik ko magpanotaryo ka sir panotaryo ko wa di na manotaryuhi imo hang mga dokumento atong tag 50 abi man ako og tag 50 500 may pangayo.

0: kada kaong katawanan. Oy, si Irene Johnson, ang turko na lang kuno. Oh, ang turko lang ako, attorney. Oy, Luel Bantang. Ah, tagapakigni Manila. Si Renz Kenneth Bayadog Yusore, shout out sa ako mga kaubang parish choir. Sa St. Joseph the Worker Parish, sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Okay. Salamat kayo. Wala naman tayo igo sa mga panahon, no? Salamat. Akong parte rin sa Master Control, kasamang Jerome Yap. Ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himayaon ng Ginoo, og mayong hapon, Pilipinas.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Nationwide. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.

0: 1 sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, magi-magic sarap. Balit na.
1: Sarap magkasama.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
11: At first, I was afraid. If

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
2: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
0: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500. Hulo. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 3 Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
3: Rest Time to the rescue!
4: Unilab quality yan!
2: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by iBerry.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa!
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay-lechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
11: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy! Yummy na egg!
12: Wala kayo sa sandwich ko! Yummy na chicken!
13: Wala kayo sa baon ko! Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread!
14: Lady's Choice Chicken Spread!
13: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise!
14: Patikim!
15: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread! 66 Omega 3 and 6!
16: Made with real chicken and farm fresh eggs pa! Starts at 1350 pesos SRP!
17: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
20: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
23: Tofu sisig?
24: With mayo?
23: Pwede sa ulam yan?
25: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy. Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
26: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
27: Bilang kilo sa karne?
28: 500.
27: Hulo.
28: Ma'am, bagsa presyo na ganay may sa 600. Wow. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
29: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cantiveros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
30: Sarap magkasama.
31: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RNN.
32: Oras sa DOHP RMN Cebu alas 5:15 sa kahaponan.
33: Makabot ang pagsilabtanay pinaagi sa diskusyon. Bulutaw ang kabaturan kung tunay diskusyon sa katilingbang gawas nun ang imong tingog madungog kay matag-usa tunay istorya. Paghisgot-hisgot sa mga butang na naglangkob sa kinabuhi sa tao sama sa liderato, politika, ekonomiya, malampusong paninguha ug uban pa.
34: Matud pa sa argumento atong mahibaw-an kinsay sakto. Sa diskusyon atong mahibaw-an unsay sakto.
33: Diskusyon. Laom, diretso, matulun-ano. Matag Domingo, dinhi lamang sa official nga number 1, DYHP RMN Cebu. uban sa usa ka magtutudlo sa komunikasyon ug Catholic Mass Media Award kasamang Alvin Alquino Truya.
32: Maayong hapon sa tumigig sunan sa Kabisayan ug Mindanao ko na sab si kasamang Alvin Alquino Truya. Makig-uban kanini hangtod alas 6 karong gabi sa atong tulmanong diskusyon. Kumusta kamo ug kumusta ang tagsa-tagsa ninyo ka mga pamilya? Hinata na kamo sa kapiskay sa panglawas. Kamalinawon sa tagsa-tagsa ninyo ka mga kasing-kasing ug kalantip sa inyong tagsa-tagsa mga kamanga huna-huna. Kay kanang tulogi kinahanglan sa atong padayong pagbaktas. Bisan makutas na pagbaktas, ibabaw nining dandog ng kalibutan na mga kasama.

Bitik ka karon mga 20% sa atong isgutan. Balikta sa diri sa kinabuhi, no? Atong isgutan kining how to stay disciplined, no? Sa unsang paagi nga magpabilin tang disiplinado. Kay dili ikahimakak, no? Nga sa atong kinabuhi, gikinahanglan gyud nga disiplinado ta sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Kung ang imong kinabuhi karon, no, nagka matawag nato mga kasama, nagkabulingit, no, most probably ang hinugdan ana tungod kay kuwang ka sa gitawag nga disiplina. So ang isgutan karon, how to stay disciplined. Unsaon nga magpabilin kang disiplinado, no? So muna ka na itong topic karon mga kasama. Apan sama sa hong gisaad, matag Domingo nga tanan, ano na kita ay sugilanon, no? O ang ayang pagupupuan may labot sa kinabuhi. O nga akong ipaambit karon, no? Sa dili patamihis ko sa itong main topic, mao kini mga kasama ang gikan kini sa salida nga Kill Bill. Kill Bill, no? Gikan sa salida nga Kill Bill. Okay. Ang dabida diha, ang pangalan niya is si Beatrix. Babae, no? Maabilidad. Sa iyang training, no? Panahon siyang training, aron siya mahimong ngilingi gayod, gitudluan siya ni Master Pai Mei, no? Kuha ko masayop sa pagditok sa pangan. Master Pai Mei, no? Ang di na ko malimtan nga giingon ni Master Pai Mei, ingon siya. Kay ang iyang training kanang iyang suntukon ba ang kanang kahoy wood nga gahi kayo ba, no? Nya, wa gid ma ko ang iyang mapanitan gid ang iyang kining kinumo, no? Ni Beatrix. Pero sa ingon ni Master Pai Mei, ingon siya, no? It's the wood that should fear you, not the other way around. Sumanan ko, it's the wood that should fear you, not the other way around. Sige siya sumbag sa koan, siya dugaya, mabuslot, ano yung ina, ni sayang master kausara man. But anyway, master man siya, no? Okay? So, sige siya sumbag, dugay, magyud ma, buslot ka tong wood ba. So, yung ingon ng yung koan, master, it's the wood that should fear you. Kinaan ka ng kahoy, mo yung ngayang mahadlok ni mo. Dili ka ikaw may mahadlok sa kahoy. It dawned on me, no, nakakuang ko ba? Nakahinuglog sa ko. Nya bito, no? Sa kinabuhi, sa trabaho, sa, bisan sa gugma, no? Kinangtanan mga external, kinahanglang dili kita ang ngayang mahadlok, no? Kung dili ang kinabuhi, may maangayang mahadlok nato mga kasama, no? So, mauna, nindot kayo ang giingon ni Master Pai Mei. Alang nako, ha? Nya, it's the wood that should fear you, not the other way around. So, kadugay na ito, pagsumbag, sige, sagsumbag sa, kuan, kahoy, tabla, no? Nilusot gano'y ang kumo, kinumo mga kasama. Okay? So, I hope you got the lesson from that particular kanang part sa salidang Kill Bill mga kasama. No? So, itong isgutan karon, itong main topic, how to stay disciplined. Unsaon nga magpabili kitang disiplinado. Ako, dako kong galbo, no? Nga na butang ako sa henerasyon diin ang disiplina, no? Dako pakayog ko amba. Dako pakayog nga parte sa atong pagkaanak, no? Ug I'm proud, no, that I had a very disciplined father, no? A disciplinarian father, ug of course a compassionate mother. Nindot kay nga combination mga kasama. Okay? Matud pa ni Abraham Lincoln, no? Discipline is choosing between what you want and

you want most. Okay? Discipline is choosing between what you want now and what you want most. Husbin ako ha. Discipline is choosing between what you want now and what you want most. Ang disiplina matod pa, nung mao ka na ang imong pagpili sa unsay imong gusto karon ug unsa gayud ang imong gusto. Usbon ako. Unsay imong gusto karon ug unsa gayud ang imong gusto. Unsa gayud ang gusto nimong makabot. That's the point. Unsa man gyud ang imong goal itandi sa imong gusto karon. Tugon kay ang kanang imong gusto karon mao ka na ang gitawag nga mga distractions, no? Gusto ka mahuman pag-eskwela. Tu naay daghang barkada, naay daghang tentasyon. Inom dire, sigarilyo dire, no? Tanan na lang tentasyon naa. Babay dire, babay dito. These are all distractions. Of course, dili na to ikalimod. Na kini mga butang panaghigalaay, no? Panag kanang chill-chill. Mahimong parte ka na sa itong kinabuhi. That's what you want now. But always ask yourself what it is that you really want most. Unsa man gyud imong gustong kabuton sa imong kinabuhi. No? Unsa man gyud kanang duha imong itandi ba? Kay nabi tag nag-ingon sad niya, discipline is between your goal, no? Between your goal and now. Karon ug ang imong goal. Sa tiliwa niya na ang disiplina mga kasama. So, gikinahanglan, gyud ganaa kitay mga estratehiya o teknik aron makabuot kining gitawag nato nga disiplina. Di bang pwede nga motivated lang ka? Nga natay motivation, no? Although maayo nga nay motivation, pero ang disiplina gikina kuang gyud na siya is the deciding factor, no? Is the deciding factor kanang disiplina mga minahal namong mga kasama. Ngano man. No, nganong deciding factor man gyud ang disiplina. Dili sa imong pagkabot sa unsa may imong gusto sa kinabuhi nga gustong kabuton. No? Karon, motivation. Unsa man ang motivation sa yanong pagkaistorya? Mao nay nakahatag nimo gana. No? Mao nay nagpagana nimo. That's motivation. No? Ganahan ka mo simba, kanakay bagong sinina, no? No? Ganahan ka mungadtog eskwelahan kay naang imong crush. Oh. That's motivation. Ang disiplina lahi. Ang disiplina is still doing, no? What you ought to do even if you don't like doing it. Ang pagbuhat sa butang nga angay nimong buhaton bisan di ka, no, gustong buhato na karong panahon na. Kay like, gitapulan ka. O, sama ni mo na, no? Gitapulan ka. Lisod kaayo. Okay? So that's it. Lisod kaayo mga kasama. Kung magsalig lang ka sa motivation. Kaya ng motivation, walang. Kanang initial lang na ba? No? Ganahan ka. Na, ganahan ka mo barog. Kay, no? Kay mo... Eskwela ka. Kita kasi mong crush. Pag-abot mo sa eskwelahan, ng imong crush mga kasama, no? Nailaing ka-holding hands. Guba na ka. Ah, guba ng imong motivation mga kasama. Pero ang disiplina, mo ka na ipagpa sa mga imong goal. Nga mo, tapos yun ka sa imong pag-eskwela, kay gusto nimo nga mahuwa sa imong pamilya gikan sa tumang kalisod, labas sa tanan, gusto nimo nga mahimo nga mapa-improve nimo ang imong kinabuhi mga kasama. Kaya ang duha ka purpose sa education, maman, no? Now you become a better man, no? And of course, mabadbad ang talikala sa kalisod, no, og sa pagka ignorante o kakuwang sa kining gitawag nato nga kasayuran mga minhal namong mga kasama. Okay. Unang kuan, unang pamaagi, no? Matud pa sa atong pagpanukiduki. Aron mahimo kitang disiplinado.
Kanang gitawag nga start small. Start small. Palihog lang. Kung na kay gustong buhaton sa kinabuhi, ay pag ayo kanang imong huna-huna ang nagdako ba, no? Sugod jud ka sa ginagmay. Mabitong inang insik, no? Bahala ginagmay, basta kanunay. Pareha gyapon sa gugma. Kung permiro builuhan nimo pag-ayo, no? So gamakig ka. Hinay-hinay, pero kanunay. There is wisdom behind that. Naay kaalam luyo ni anak nga prinsipyo. Hinay-hinay, pero kanunay. No? Builo ka, pag-ayo, pero sugamak. So kana, mga kaigsunan, sa atong paghimuon, naligitawag na ito nga calculation. Calculation is not bad. Imong kalkulahon ang matagbutang nga imong paghimuon. Okay? Kaysama sa tanang general ng mga dugira, sa dili pa nila i-execute ang ilang plano, ilan na yung tao nagi, no? Sa makadaghang higayon, ilang gihuna-huna sa unsang paagi, no? No, plan A, plan B, plan C, plan tanang man, no? Kung mapakyas ani asa ta, kung mapakyas ani asa ta, no? Kung mudaog ta on sa sunod ani, that's the point. Mga minahal na mong mga kasama, start small. Strategize, no? Mao na gitawag nga kinahang lang naka gitawag nga micro habit. Oh. Micro habit mga kasama. Jaguar down, maing hapon silingan. Maing hapon sa diha, pinalangga na kong silingan. Jaguar down, kuya, wag pangaan gid, no? Oh, you have to start small. No? Ginagmay. Dili man dinagko. Like, una, mumatakag sa'yo. Okay, butang talaga, digig ka ka, no? Na may mga tao nga mamatag alas 3, no? Money mga tao nga mga legend. kung dili mo kaya alas 3 yun, tingali nga rin ka sa alas 4, no? Wakasibog ka nga rin sa alas 5. Oo. Ay lang sa planuha nga kopya na yung kagalas chase yun. Kay tingali radical ra kayo na si mong lawas. Butang panahon, umata ka o galas stress. Alas 4. Ngayon ka sa alas stress. Kaya nang panahon na alas stress nga doon sa alas 6 o alas 5, linaw pa ang imong unahuna. No, dag ang imong pagplano, dili pa distracted ba? Nindot pa implementar ang imong plano. Maing hapon sa akong pinalangga nga Facebook friend. Kano sa ang tao may mag-atubang yun, ano nga lang, mga unig kamba ka ng banana cute. Si Elvera Kaintik Vivar. Maing hapon watching from Beef Homes Las Peñas. Ah, sana all beef homes. Dane, o gasa ta, gasa ta maka. Agatog dagbang kita, basta lang yun, no? Basta makatog, no? Elvira Kaintik Vivar. Ako sa ni mga parinting, mga kaintik, mga kasama particularmente diha sa Bye Bye City Leyte. Parinti na mo, no? Akong pangan, apelido, Truyaman, Rabia sa nang apelido sa akong lula, niya, apelido sa akong inahan, kini Achikoso Alqueno, no? Niya at si Kuso man lang yung inahan niya, mga parinti sila mo, mga bandalan, mga kaintik, pasalaghang kayong mga kaparintihan ako diha sa Bye Bye City Leyte. Maing hapon kaya yung tanan huwag nagpundok ang kinadaghanan yun diha sa Barangay Gakat, Bye Bye City Leyte, huwag sa San Isidro mga kasama. Okay. Mao na, mga kasama. Sugod yung gaginagmay.
sa tanang butang ginagmay gyud, no? Kana kamata kag alas 5 o kay kon man gugum yung kag alas 3 kog ma di ka kamata magguilty man ka, no? So makaingon gyud ko nga no? Makaingon gyud ko nga importante gyud, no, nga magsugod ka ginagmay. Okay? Tanan, ilista nimo ang ginagmay ba, no? Ginagmay. Kay matud pa nila, bahala gamay, basta makalipay. Kay ko, kay dito kas dako, kuyawa na yung sistema. Atud pa ni akong sa parinti, haha, jaga-jagaon oy, naamo na akon kinaham na ako ng bananakih, waya ganyan ko makasugat sa Cebu, oy. Na magyapon sa Cebu, no? Nagyapon. Ang ganahan ako kantong bananakih, na may ganang bananakih nga lata, kasamang Jerome. Ako sa ganang sa bananakih nga itong gahi-gahi, no? Kahilahi-lahi-lahi gaiti sa tao, mga kasama. Ang banggan sa laglata, pero ang ganaan sa nako sa humba, kalasang lata. Anang, pinalutaw ba? Anda mga pirmi atong lusartan mga kasama, di lang ang gusto, palabihan good, no? Kay madud ba sa insik, anything in excess is not good. Usang nanubra na, ni nagyod kana maayo mga kasama. Tanang mga hinubra. Masubra imong gugma, asugama. Sugamak, no? Ang lisod na ba pagbangon? May gani, kaya nagkabangon yun ko. Okay, mauna, no? Start small. So good, og gamay. Gamay lang yun, no? Imailista ang sama imong gusto, eh. No? Okay na lang mag-study ka, basa ka, usa ka libruhan. Sus, yun ako. Una ni mo, no? Nakita pa lang ka sa unang paragraph. First sentence, no? Na, katugo na. No? So, ayaw pag na ang ahunto ni mo ang tibuok libro karon, no? O, tanan, no? O, ako, gikan manggin may umahan. No? Gikan manggin, adi kay gikan. Na, magyapunta sa umahan, no? Na, plano gina to, retire man ta. Niya, nag-retire na to. Mangumata. Wala, ikuan niya. Daghang kayong kwamba. Daghang kayong gunahonon, no? Tunga sa hektarya ang gunahonon. O, ug imo lang to, tan-aon ang tibok hektarya, ang tibok tunga sa hektarya, makaing ko ka nga na, may payman to. Pero kung imong pagasugdan karon, no? Hinay-hinaya ni mo, nagigay mahuman. Hinay-hinay, gyud, no? Hinay-hinay, no? Aw di ka makakanta mga kasama og ako'y may natutunan sa aking karanasan. Mali ang magmahalagad ng lubusan. Pigilin ng damdamin kung kailangan. Upang di masaktan kung ika'y iiwanan. Ha, no? No? Oh. Pigilin ang damdamin kung kailangan, no? Kanang lubusan, meaning iyagog ibubo ang tanan. Mo na kasamang kanang Jerome, ayog ibubo tanan. Parehar pras politika, ibubo ni mo tanan ni mong kwartarong kamudaog. Oh. Kit-kit koko ka. Okay. Mana siya, mga minahal namong mga kasama. Start small. Niya, sugod ka sa mga micro habit. Ginagmaing habit ba? Sa manang habit, kanang buta nga imong balik-baliko. Kung ba? Balik-baliko ni mo o himo. No? Di ka na itong lawas, mo, mahimo na mong sistema kung atong balik-balikon. No? Oh, kung atong balik-balikon. Ang di man lang maayo sa balik-balik, kanang magbalik-balik kag panukmat ngayong nganong iya tong nahimo nimo nga nagpinasayluay naman unta kamo, ha?
maayong balik-balik kanang nahitabo sa pipila na kakatuigan, no? Unya inyong pagkaugkaton, no? Matagigayon nga mag-away mo og imong pangutan-on. Bisan nilatas ng daghang katuigan imong ipangutana si imong bana nganong imo kadtong nahimo nako. O bitaw kamo nga nagminahalay, ako ni tambag, pwede man sad mo mo, pwede sad mo mo, tuo, pwede pa sang dili, uway mawa na ko. Kung kamong duhang nagminahalay, no? Una, usanin yung nag-cheat. O. Usanin yung nag-cheat ba? Nangitag laing team. Una, imong gipasaylo ni cheat na sad, no? Mo na giingon nga habit na niya. Busa, no? Ayaw siya ipabilin tungod lang kay nindot ay imong pagbati nga ibilin siya. Ipabilin sa imong kinabuhi. Tagay siya kagawasan kay istoryahan ta ka. Doon ay mga tao. Kansang nature o kinaiya. Dilibatasan ha kinaiya sa akong paniid maglison na gusab. Ug tag kay maglison na gusab, mahimo ka ng hinungdan nga no matag karon og unya, no? Mabuak ang imong kasing-kasing. Kay nagtuo ka man nga sa imong pagpasaylo niya, pagpabilin niya sa imong kinabuhi nga mausab siya. Kay pwede man kitang makapasaylo apan maghatag usab sa tao nga atong gipasaylo og kagawasan. Mo nay gingon sa paborito na kong linya sa salida. Nga ako nang ibalik-balik diri, no? Namingon si Maricel Soriano. Matagal na kitang pinatawad, pero matagal na rin kitang inalis sa aking buhay. No? Tinood na. Kaya nga naman, ang iyang gihimo, matag-adlaw matanan, hilabi nag-cheat siya na siya'y lain, inigawas niya sa putahan, padayong muhamok si mong unahuna ang pangutana, iya pa bang kahatong mahimo ug balik nako, no? Nga mangita siya glain. Matod sa mga ni Marcel Soriano nga ako gipong paboritong artista, no? Nagawa mo na minsan. Magagawa mo pang, no? Magagawa mong ulitin pa. Ana siya. Kana si Gobernador Pambari 4, no? Nahimo naman niya nga biyaan ang DDS, no? Nakita naman nato ang iyang pagkamabudhiyon, no? Ang iyang pagbiya sa DDS nga maoy, no? Usa sa nakapadaog niya, kay di man siya moangkon nga may nakapadaog. Usa sa mga pundok nga nakapadaog niya. Umingon ko, no? Maoy kinadak ang pundok nga nakapadaog niya. Kaya di man gisa mo tuo nga maurag yun. Sige na lang, no? Oh. At sakto na, dili maura. Pero maoy kinadak ang butos nga nakapadaog niya ng DDS. Kaya si Pambari 4, inyong ang pasailuon sa 2028. Mubalik na sa iyang batasan. Mubalik na sa iyang kinaiya. Kaya mauna, no? Mao nag-iingon. Kumbutanti ka sa probinsya, ing na lang, gubam. Matagal na kitang pinatawad. Pero matagal na rin kitang inalis sa aking buhay. Kay kung kanusa nagkapuliki, no, ang mga Duterte, nagpakahilom si gubam, nagpickleball. No? Wa matagbaw siyang TikTok di a nagpickleball. No, daghan ko mga higala. Nga adlaw nga tanan, uwan o init, nangampanya alang ni Gub
pambari 4 niadtong 2025 election, mga kasama. Gihimo nilang tanan. Tanan gayon. Bahalag mapagtong sila sa kainit sa panahon. Kay lagi, siya man ang giisa ni Tatay Digong, mga kasama. Pero sa diyang nidaog na si Gubam, ningon naman siya, mag-color blind na lang ko. Nasyak ang mga DDS. Pero sabi lang, ana man gina. Ana man na, no? Kanabitaw ang imong hinigugma ma usab ug kalit, no? Igo ka na lang sa pagkanta nga. Lahat nagbago na. Akin na akong tingog diri, no? Kung kang kung ang kang author ni tingog more or less ra, akin ako less and less. Okay, ang kalahat nagbago na. Mawala. Ang kanang pasaylo na magina, no? Kay bawo ka, kay bawo mo. Kung di mo makat on pagpasaylo, no? Usa ka na kabugat nga butanga imong pagadala-dalahon. No? So tell yourself, I don't deserve carrying this burden. Ingnang imong kagalingon, no? Dili ako ang ayan nga magpasa niini, no? So, i-let go ni mo, pero magpasaylo ka, no? Apan, og dili gisad mahitabo nga nakapasaylo ka kung dili ni mo na buhian. Buhi eh. Buhi eh. No? Buhi ang kahibos. Buhi ang mga pangutana. Ang mga ngano. Ngano. Ayaw na. No? Ayaw na pagpangutana o kinsa siyang gipangga mong labaw pa kanako. Unsaya na kaniya. No? Unsaya na kaniya nga wala ako. Muna, no? Let go kita. Mo let go. Muna. Naghay mga higala na ko yung ano. Nahibo sila gihimong gugpam. Sige lang, na may 2028. Kung di na mudagan, aw, di na mo kabaw. Pero kinagong kagaw's politika, no? Makatapot na gali na. Na magingon sa mga bata ang butsyang. Okay, basa taog. Diyadiri. Si John Ray Nagulada is watching. Jeremiah Larson Smith. Tama gud ka, Sir Alvin Truya. Okay, dagang salamat kayo nimo, Kuya June. Diha sa Barangay Pumpunan, Bye Bye City, Leyte. Dagang kayo kong tigpaminuan diha sa Bye Bye City. Kinsa may mga tiligan, magtinabangay. Kita mga silingan na, di ba? Okay. Okay, start small. Sunod na, no? Ubos sa start small, build momentum. No? Usa man ang momentum, mga kasama. No? Kana bang point din, maka, kana ka ba? Naka, andam na mo, kwan? Kung sa, kwan pa, sa, kining, barkang sa, di barko. Kalimot man ko. Siya may nasood sa kuna-huna eh. Kanang kung sa aeroplano ba, maka-take off na ba? No? Oh, maka-take off na. Padong na take off. Okay? Samo na siya. Wa may tanang butang nga dire-diretso. Walay, there's nothing direct in life. Please remember that. No? Walay belated happy birthday ni Kuya Jun. No? Diya sa Bambay City, Leyte. Belated happy birthday. Gikan sa Team Kausaban. Ha? Team Kausaban sa Bye-Bye City, Leyte, mga kasama. O gikan ni kasamang Alvin Alquiretruya. Si Dr. Johnner, Dr. Johnner, mga kasama, is watching from Bantayan Island. So, maing hapon sa mga taga Bantayan Island. Kita ko sa Facebook si Dr. Johnner Dusdus Montegrande nakas-receive og Excellence in Education Award ba to Dr. Johnner Montegrande. Butang tao sa ni si Dr. Johnner, di ko kalimot ni Dr. Johnner, no? Matag paniod to. Diya siya
principal's office, kay principal man siya sa senior high diya sa University of the Visayas, mga kasama, magpapaniudtog na siya mga staff, mga kasama. Basta, naasay, nilataan niya baboy, bisag unsa na lang, no? Tanan ba? Ang tao ba nga ka ng kining, namugay uban, may ingon niya, ako gani madato, manghatag yun ko, kano, no? Para na ako na, manay kuyaw nga tao, kay, no? Gihuat mam niya nga madato. Manay, kuyaw, no? Pero si Dr. John Montegrande, no? Makingon ko, di isad mingon nga dato, di isad mingon nga pobre. Pero manggihatagon kay ba? Pakano niya, tanan niyang staff, no? Pakano niya? Niya, palitin siya na ko sa akong baligyang kuan kining hard-boiled egg ba? Ah, mga snack sa una. Kaya ako, sa eskwilahan, bisag natay sildo nga disinti, no? Tinda-tinda gihapunta, entrepreneur mata, no? Di kita musibog sa kinabuhi, makasama. Always devise a way, no? Humaka na si Dr. Janner Montagandi, mga kasama, no? Kanang very generous. Kanang tawagod nga generous. Nature sa mga kasama, no? Sama ra sa na sa taong hakog, nature sa na. Naaniya ba, no? Sama ang nature kanang naananimo ba, no? Nananga lisod kag makarelasyon og tao. Timan niya, ha? Nini pagdaot. Kung ang tao si yung paniid, player ba? Muduwa ang daghang team. Lisod kay na, no? Lisod kay na. Kung imong suwayan pag-usab na mga kanang tawhana, no? Good luck. Ketingali ba ya? Di gyud na siya mausab. And you will tend to spend the rest of your life trying to change someone who will never and has no plan to change. Imong i-google ang tibok nimong kinabuhi sa pagsuway pag-usab sa tao nga dili mausab. No? Mapunay akong opinion. Na yung mga tao gud nga player mga kasama, no? Hangtod sa ilang kamatayon, magud ka na sila. Wa kay mahimo, mao nga focus lang ka sa imong kinabuhi. Because that is your ultimate responsibility. And that is to focus on yourself. Mao'y ultimate nimo nga responsibilidad. Kay kung guba ka mga kasama, no? Unsa pa man yung pagtabang sa uban? Unsa pa yung paghigugma sa uban kung guba ka? Kasi build yourself, focus on yourself, mga kasama. Okay? Si Warren Margalio, maing hapon res, maing hapon Warren Margalio, mingaw na ko nimo, mingaw na ko sa itong grupo sa Dr. Janner Monte Grande makasama. President sa Santa Fe College, no? Okay. Santa Fe Community College. Multi-complete nga ba, Dr. Janner? Okay. Humanad to, sa start small, ay kaduha, design your environment. Unsa may design? Kalimo, kainumdo mo, dahil nag-ingon, no? Duha ramin yung kinabuhi. Environment o kining heredity, no? Or environment o kanang ayon nagpalibot nimo, usa po'y nagdagan sa imong sistema. Okay? Sama yung butpasabot natong nagpalibot. Oh, kanang mga higala, pamilya, no? Talan external ba? O kanang imong pagkaikaw, mo na no? Ikaw naman na, no? So, kinahanglan, importante usbo nimo ang environment nimo. Kung gusto ka magpabiling disiplinado, usagyod ana ang eliminate distractions. No? Eliminate distractions. Kana makadistract nimo, imugid na. Kung kinahanglan nga mo balhin kag lugar, balhin. Kung ikinahanglan nga biyaan nimo ang usa ka butang, biya. No? Kung ikinahanglan nga biyaan nimo ang tao, kay na siya ang nahimong babag sa tanan nimong plano sa kinabuhi, biya. Ayaw. Eliminate distractions completely. No? Mo ka na mga kasama. Unsa man distractions?
Alang mga makapatugaw ba? No? Mga unnecessary nga makapabalda mga kasama. Eliminate distractions. Pwede ka na mag-study ka. Magtuon ka ba? Kung saba kayong palibot, no? Niya, mas makafocus ka kung mas makafocus ka kung dili kuan ba? Kuan imong palibot? Dili saba. O balhin ka. O kuan, balhin. Ibalhin, yun. Ayaw pag paka, no? Matod pa ni Moral Magalio, plan in silence. Water plan in silence, water in private. Oh, matod pa ni Warren Magalio. Then plant in silence, deadly plan. Plant in silence, water in private. Oh, di ba? Anyway, may pagka agriculture sa namay kamigong Warren. Graduate man mi puro sa Visayas State College of Agriculture Visca nga karon Visayas State University na mga kasama. Okay? Design your environment, no? Design, no? Anang tanan makapa ko ang gadi mo, makapabalda sa imong plano. Imo nang ano? Oh, imo nang lahi sa dong ina to nga kanang masyado na yang maraming alam. Ligpitin nyo na, ha? Atod mga Dr. John Montes Montegrande, salamat kayo sa pagdaig. O tininood yun na, coming from my heart yun na, Dr. Montegrande. Mamagulagingon na, sa ano nga, be loud in your praise. Be loud in your praise. No? And then, be slow in your criticism, no? Kung ang mga ginikanan nagrusahay o kinsa mga magtutudlo ana, no? Lanug kayo ang ilang mga pagsaway. Apan ang ilang mga pagdaig. Kana bang kaang kayo kanang halos di madungog? No. You should be loud in your praise, no, pagdaig sa gibuhat sa tao. Kay pipi na lang ang nagpabiling buutan ining kalibutan ug kanang imong uyab buutan panakaron ang iyang magiingon nimo nga amping amping amping amping kay biya anday ka. Ikatulo, aron ka magpabiling disiplinado. Change your identity. Usba ang imong pagtanaw. Identity. Dili ang imong... kung nahig bayot ka, di ang pwede mo yung ng usbon. Pero yung mindset ba, imong usbon? Gikan sa niyong ka, I want to be a disciplined person. I'm trying to be a disciplined person. No? Ayon ang akong gisuwayan nga mahimong disiplinado. Ingna yung kagalingon, I am a disciplined person. Act as if you are already a disciplined person. No? Pamilya giingon nga, I want to be confident. No? Tell yourself, I am confident so that you will act like you are confident and you are confident. Oh. Now, painindot ka ko nga hinunduman nga don't try. No? Nga, there is no such thing as try. Do it. No? Walay ingon nga suwayan. Buhata. Kaya kung imo nga suwayan, katunga si mga nahuna. Oh. Mapildi maayo. Di mapildi maayo. Karen Quismondo. For man. Mauban ang pagka-pronounce nako. Nindutra ba kayo mo in English ni si Karen Quismondo for man. Kaya bang, akin na itong in English, ato lang may nakat-on diya sa hands forward, no? Pero kini si Karen Quismondo for man, kaya bang, in English ba nga kanang kaang kayo? Flawless ang pronunciation niya, kaya nga, kaan ba? Kanang nindot paminaw na Karen Quismondo
for man mga kasama. Ako sad schoolmate sa una ug coursemate sad no sa development communication diha sa Baybay, diha sa Visayas State University. So mo na usbon nimo, no? Usbon gani mo imo mindset. Panang oh. Gibuwagan ka, nagbuwag. Oh. Ayaw yung name kagalingon niya. Gili ka ang ayang igugmaon, maon ang gibuwagan ka. Nahitabo lang yun. No? Nahitabo lang yun. Nga, gihulbot ka sa kapalaran, gikan niya. No? Faith, pluck you out of that person. Maybe because he is a danger to you. And you have not seen that danger. Giilog ka sa kapalaran gikan niya kay tingali. No, kakuyaw ang iyang dulot sa imong kinabuhi. Ang iyang gibitbit ngan ha sa imong kinabuhi dakong kakuyaw. Mahimong sa niya, mahimong sang dili. If that is your mindset, so magmalinawon ka. Kay kung kanunay lang imong basulon ng imong kagalingon sa tanang panghitabo sa imong kinabuhi, dan alkansi ka. No? Tingali, biyaan ka, hunan nimo, paita, oy, no? Gwapo ra ba to, no? Gwapo gyud kayo. Wasabtig, pulihan as kapalaran o kinagwapuhan.

0: No? Katingali ang nahitabo ni mo, dili failure. It's not failure. It's a redirection. No? Gi-redirect lang ka. No? Ko ang kas kapalaran ba nga? Yung kapalaran, dili kaagi. Oh. Akala ang kapalaran, di man tao, di man muhong-hong ni mo. Pero ka na, nahitabo mo ba? Oh. Busa usahay ang mga nangagi sa tong kinabuhi, no? They came for a lesson or a reason. Oh. Karon di pa ni mo na makita. Mabot ang mga adlaw. Inigsugat o na ninyo. Mingon ka nga. Salamat. Nahimo kang party sa imo akong kinabuhi. Ah! Ay, sa'yo na mga punga, mga masakit. Mingon ka nga, kamusta siya? Kamusta? Mingon ka niya. Wa ni mo. Maguba. Ah! Ay, sad kay mura man nag... Kamba, imong gi shifting the guilt ba? Shifting the guilt. Kana ba ang guilt ba imong gi balhin niya? Ayaw na. Ayaw mo anak sa mga tao noong makausas sa inyong kinabuhi na lipay mo. Ako pitang prinsipyo, no? Kung galing magkabuag mo siyang uyab, no? Ingnan yung kagalingon. Nangyari man yun. Pero minsan, sumaya din kami. Ha? Karen Kismondo for man. Aga dini. For man ang pronunciation. For man pronunciation. Og ang man bisaya bin. For man. Sige, no? Mawalagi. Mamay ginamang utana ta. Kay foreign man ang imong apelido mga kasama. Di man pareha na itong apelido. Kung kaya apelido Bakalso. Klaro kay pag-pronounce. Baka ha, Vidal. Sana all, no? Si Mark Christopher La Bastilla. I'm again listening to you over now here in Baclayon, 601 Bohol. Sir Alvin, daghan kayong salamat, sir, no? Kumusta ang love life ni mo, sir? Daghan mong kinakit ang post ni mo sa unang bahing gabon sa gugma. Kita, no, musugot ta sa dili, mga kasama. Musugot ta sa dili, sa bisang sanatong paglikay. Usahay nga tong kasing-kasing badlungon kayo, kay mo pitik kayo. I wanna greet the Cabanero family sa Lutaw-Lutaw, Tisa, Cebu City. Especially Ate Ronalyn, her daughter, Trexie, and Miss Ivy. Cum laude, Bachelor of Physical Education, CNU, year 2026. Gika na mga kasama, no? Ni Sir... asa na to, Sir? Mark Christopher La Bastilla, mga kasama. Okay. Kinsa pa na dira? Si Henry Cornico. Matupan na climate. Shout out ko diha. In love gihapon ko. Aka na. No, samtang buhi pa ta. Samtang mupitik pa tong kasing-kasing. No? Ako bitang prinsipyo, don't let anything diminish you. Ayaw ganoon na. Nga bisang unsang buta. Ayaw good itugti. Nga doon ay buta nga makapa. Kaniyo ba? Makapak. Kupos diminish, no? Makapagamay. Ayaw. Muying Estrada. Kumusta na akong best friend, oy? Di naman magpakita na akong multimillionaire nga si Muying Muriel Estrada. Multimillionaire na ning akong higala, no? Ako, dato na saan ko? Dato na ako, pero kwarta na laikuwang. Ali araday sa oras, mga kasama, no? So, no? So, mana to? Kining atong topic, unsaon nga magpabilin tang disiplinado. Importante yun na sa kinabuhi, mga kasama. Nga kitang disiplinado kita sa tanang natan sa itong kinabuhi, sa gugma, sa trabaho, sa tanan. Dili man mahimong perfecto, but that should be your guide nga ikaw, disiplinado, sa huna-huna, sa pulong, ug sa buhat. Na pupusa sa patong oras, sangan sa tong station manager, Atty. Rofil Fernandez Banyok. sa atong news director kasama ang Ida de la Cruz Campos ug sa tibok nga puwersa sa DYHP RMN Cebu sa Pikas Lawak sa technical department mga kasama ang maabot na ni nga Binglanilla ba tayo kasama o dihara sa Binglanilla no o maabot niya konsihal sa tibok Binglanilla yun no so ang ango naman lang nato Binglanilla Binglanilla town mga kasama umaabot niya konsihal kining bagito buutan guapo o lantip ang pangunahuna o buutan daling duolon mga kasama akong higala Jerome Yap no mga nagtikadahunog na magin ang panawagan na eh, no? May hapon kanong tanan diha sa kining Mingla Nilya. Ako na sabi ka sa mga Alvin Alkino. Tuloy na lang salamat. May gabi kanatong tanan magpakabuhi tasap ng buhi pata. Dagang salamat.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at
1: the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done to me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us,
1: O Holy Mother of God.
2: That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord.

0: singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumian.
7: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: Malagang paalala, ang iBerry, hindi ka mo kanina.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
10: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
13: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
17: Pag may acid, Supra-Sid.
16: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
14: United Home.
16: Unilab.
15: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersid. If symptoms persist, consult your doctor.
18: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
19: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
20: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
23: Maayo na lang na ay Kidilets.
24: Chewable paracetamol in candy flavors.
25: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
14: United Home.
16: Unilab yan.
15: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Bilang kilos gani?
27: 500.
26: Hala!
27: Ma'am, bagsak presyo na gani sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
28: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
29: Sarap magkasama.
30: DYHB RMN Cebu, the official number one.
31: Radyo mo nationwide.
32: This newscast is brought to you by iBerry.
33: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
34: ACS.
35: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
36: Ang kinis na niya.
37: In fairness, nag-glow up.
36: My budget.

0: Manang iyang paghilak, sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops! Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
2: Rest Time to the rescue!
3: Unilab quality yan!
1: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: pagdaog sa panuway.
1: Panuway.
0: Kana-kana panuway. Binisaya kayo na siyawa. Sa ito pa, ang atong kaaway, yawa kanunay. Muna nga panuway. Pero ang pagsulay, dili lang kay yawa. Kundi ang pagsulay sa atong mga pagpailob, ya pagsulay kung natas kakabos, di ba ta mga away, di ba ta mga awat. Mga pagsulay na siya, pero dili na yawa. So, ang panuway, yawa rin yung atong yatubang. Dili mo kami pagdaog sa yawa. Dili mo kami pagdaog sa panuway. Pero ang gituan ng hosto, dili mo kami pagdaog sa mga pagsulay. Ang pagsulay, mao nga bisan nga ni si Abraham, gisulayan siya. Kaya niingon ang Ginoo Abraham, wa kay anak sukat sa dugay ng panahon si mong kaminyo ni mong asawa ni mga anak, pero kano nang anak ka. O kanang bata, dadangatos kamingawan, o ihalad ka na ko. Imong luglugo niyang liog, aron mo aga sa dugo, mamatay, o ihalad ni mo ka na ko. O si Abraham, napuno sa mga luha niyang naong tungod kay gimahal niya ang usa ka bata, nga hilabihan ka gwapo, kabuutan, kamasinugtanon, niya siya gimupatay. Pero Ginoo, ikaw may nagsugo, ikaw may naghatag, ikaw may nagkuha, ako ning tumanon. Niya di ang gihana niya pang paitong hait, kaya niya gibain nga hunting knife para sa liog, gipugnan sa sagahe kaya kamot. Pagtanaw niya anghel, ayaw na nagbuhata. Nari karanirong nasangit mo na ihalan, dilingi mong bata, kay kikaw, gisulayan lamang si Ginoo. Muna ka ng pagsulay, sama si Ginoo, misuway. Aron may bao, si Abraham kung siya masinugtanon ba sa Diyos o kaha iyang supakon tungod kay nagubang iyang kasing-kasing kung patyo ng bataa. So, ang Ginoo mo naghimos pagsuway niya, dili to yawa, mo nang isuwayan ang iyang fidelity, iyang faith kung pagtuo, iyang surrender to Him who is superior to Him, ano, the greatest being that is God. Yan natuman niya, okay. Akong buhato na Ginoo, tugod kay ako, nakautang ni Mugdako. Ika'y naghatag, ika'y siya magkuha. So, dawaton ko ning pagsulay. So, dili ito panuway. Dili man yawa ang Diyos. Pero kanyan to, dili mo kami ipagdaog sa mga panuway. Yawa, ragyod. Pero nga to, daing yato ba nga mga suliran sa kinabuhi, dili lang yawa. Naasad sa atong kugalingong palibot. Nabatay kaaway, nabatay kalusod sa panginabuhi, naabay mga nagdumot ka na to, sa ato na, sa na to pagtagad ni, so, kana sila, mga pagsulay. Pero panuway gani, yawa rin itong kontra. So, dili mo kami ipagdaog sa yawa. Muna ang panuway. Pero may kontra, dili mo kami ipagdaog sa panulay, bot sa bot bisan unsa, nga kalisdanan, nga muhulga ka na to, nga mo hatag og mga paglibog ka na to, kagulanan na to, mga pagsulay na siya, dili na panuway. Kaya yawa, muna ang panuway. Kusigan kay ni magkagahom kay ning panuway ang dako na ang yawa. Yawa man na. Pero pagsulay, bisan naman siyang kalisdanan. Ngayaguma na to, pagsulay na, dili na yawa. O gani ka ng mga pagsulay, maghahatag sa kaligoon na to, sa pagkamaunungon sa Diyos, pinagay pagsalig o pagampo kaniya, salig ta. Bisag daghang mga pagsulay. Pero kining panuway, yawa, ragyod. So muna ang ilisanan ang puong panuway o pagsulay. Panulay, dili mo kami pagdaog sa panulay. Kanyan to, dili mo kami pagdaog sa panulay. Yawa ra itong kontra. Pero di ay dili, yawa ra ang mga kalisdanan. Ngayaguma na to, itagbuan na to, kung saan na to, pagsulbad, pinagi sa tinarong o matinuhun sa Diyos nga paagi. Muna, dungaling ang distinction of panulay o pagsulay o sa panulay. Okay, salamat.
2: Daghang salamat, brother, sa iyong explanation may tungod niya na kay nakasugat sa ko kani si Sister Esther Silva usab diha sa Tapol maos ni iyang gi-question nganong gilisan og ang panulay gilisan og pagsuway. So Sister Esther Silva nandungog nimo. Nya brother so last na lang tining question kay gamay lang nabilin nga oras nga gihatag sa DYHP karon. Kani bang gisgutan din na sa Matthew 10 kapitulo 14. Ningon din ni pagsulti og bisan kinsa nga dili magadawat kaninyo og dili magapatalinghog sa inyong mga pulong sa pagula ninyo gikan didto niadtong balaya kun lungsura iyab-yab ninyo ang abog sa inyong mga tiil So, unsa man aning kani gisulti man ni sa kanang magsasangyaw sa mga missionary brothers, so, unsa man gyud ni ibot pasabot nga katong way klaro nga lungsod nga di minaw biyaan palihog kuno brothers. So.
0: Ang pagpada sa Ginoo sa mga nagsangyaw, nagwali, kuyo ba na niya? Dili lamang sa gahom, kundi sa presensya sa Ginoo. Nga kung dawato ning mga tawhan na iyang gisugo sa pagwali o pagsangyaw, siya gidawat. Pero kung ilang isalikway ning iyang gipada nga magsasangyaw, ang ilang gisalikway, mao ang Diyos. Kung ang mga magpagwali sa saka magsasangyaw, nga gimantala ang kaluwasan, gimantala ang pagbagos kinabuhi, dili nila dawaton. Ang wa nila pagdawat yana, wala sad mudawat sa Diyos nga nagsugo sa iyang mga tinunan. Ngunit siya meaning, nga kung palitan, ang usaka magsasangyaw, mingon ta nga, mubuo mga grado nito nga, pag patuga-tuga manig sangyaw sa mga balita, di kong dawat ni mo, ang Ginoo mo iwa niya dawata. Kaya bisang unsa ka ubos o sa ka magsasangyaw, kanang iyang ipadaha, dili na siya ang Ginoo nga nagpadaha kaniya. Musa ang mga pulong nga gihatag niya ang tawhana, gikan sa nasa pulong o sa kaalam sa Diyos. Kung dili nila dawaton, wa sila mudawat sa Diyos. Mauna ang meaning anang San Mateo 10:14. Bisan kinsa nga dili mudawat kaninyo, wa magdawat kanako. Bisag kinsa nga dili motuo sa iyong gisulti, wala sila motuo kanako. Kaya nga kung gisulti, moya kung gihatag kanimo isip, speaker of the of God, tigpamaba sa Diyos ang mga gipadadaan sa Ginoong. Hiyas o gasa sa pagsangyaw, pagtudlog, pagpaambit, nga gikan sa balaang kasulatan, alang sa kaluwasan. So, mauna, adungaling ang meaning ana, nga ang nagadawat kaninyo, nagdawat kanako. Ang dili mo tuo sa inyong mga pulong, wala saan mo tuo kanako.
2: Daga, salamat, Brother Sok, na namalit tayo 3 minutos na bilin ng gihatag sa debates. We, Brother Sok, imon lang pasalamat sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao.
0: Oh, pasalamat kay ta sa Dios nga magagahom sa atong nabantog, malantip ug salabutan, Attorney Rufil Fernandez Banyok, nga kanunay nagapaambit siya ang mga commentary on his programs. Niya, salamat ta sa Dios og salamat ta sa iyang instrumento, ang DYHP RMN Tatak Cebu. O yato sa mga pasalamat sa atong mga igsoon nga nibulig sa atong mga pagampog sa atong buluhaton sa pagpambit sa pulong sa Diyos. Atong gi hatagag pasinungog, pasalamat, Brad Andam, Adam Ampere, Presidente sa Catholic Faith Defenders, Crispin Tangpos, Emily Albano, Julius Lawas, Sulpino Aguirre, Jeffrey Kilusa, ug ang atong nabantog nga Pangulo sa tanang kapunungan sa mga laiko laymen sa tibuok, lalawigan sa Subo. Ang iyang ngalan mo, Sister Fee Barino. Iyang kapikas, Brad Lito Barino. Salamat kay Sister Fee sa imong pagpangulo sa mga Catholic lay organizations, lakim na sa Catholic Faith Defenders. Saludo minimo sa imong mayang pagdumala kanamo ng mga laiko. Ang Diyos magabalos na kanimo. Unya, sa kapasalamat na to, pasalamat sa mga talisayan. Pasalamat sa taga-talisay City Cebu, alang ni Mayor Samsam Gulyas, Mayor. Ang ospital sa Talisay, nga ginumaan niya, way bayad ang doktor, way bayad ang tambag. Tinuod pa, kung matutag mga dagkong mga ospital, labi nag-private, perting mahala ang bayad sa tambal, perting mahala sa ang serbisyo sa mga doktor. Pero sa District Hospital sa Talisay, way bayad ang doktor, way bayad ang tambal. O sa Talisay City College, way bayad, way fee. Ang nagtuon karon sa eskulahan sa Talisay City College, 8,000. Kung yan tumiaging duha kadlaw, 1,600 students graduates, 14 dekada. Naghuot ang mga dako kayong building dito magtigom ang mga graduates, uban silang ginikanan. 1,600 ang graduates. Kunya, naibaw ta, nga way bayad ang tuition fee. Ang mga ginikanan sa graduado, sa graduation sa mga anak, naghilak. Dilihilak sa kaguol, kalipay, kaya ilang gasto, pliti regitaon, ugbaon sa mga estudyante. Niyang aksyon agad ni Mayor Samsam, kaso doon ay mga pasyente nga mga ito sa ospital, resitahan. Kutubras papel sa resita, way tambal ang aksyon agad. Mo'y mapalit sa mga gresita sa doktor. Aron ka ng tambal mada sa mga ginikanan para silang anak o sila ba nga masakiton magdanas tambal tungod sa aksyon agad. Siya nag-andam og salapi bayad sa mga girisita na sa doktor nga tambal sa mga pasyente o rehabilitation sa mga biktima sa pagkyo. Naninguha siya na itong mga nasunugan, tuluka, nagdungan-dungan nga barangay sa Resitio sa Bulacaw, Talisay. Sunog o giyamuma, giyapon ni Mayor Samsa, mga biktima. O kuyog niya, ngayang mahal kapikas, o si Congressman, Congresswoman Ria Gulyas, o sa mga councilors, nga kanunay ni Bulig, ang Vice Mayor Richard, Sir Richard Francis Asnar, niya mga councilor Edward Gulyas III, Attorney MacArthur Bass, si Alito Bacaltos, Esther Daan, si Ferdinand Rubaya, si yes, J.J. Cabigas, Ophelia Ilanan, Dan Andrew Villaver, Lexter
1: Daan,
0: og si Jan Fu, Jan Restauro, og si, yes.
1: ABC, si Kapitan Inday.
0: Oh, si Inday Kunsyal sa one of the councilors, barangay captain. Og si Kwandong, Danny Caballero.
1: Danny Caballero.
0: Yes, kining tanan, nagapasalamat. Vice Mayor Attorney Asay Dong Richard Asnar, maalagaron kayo ang mga councilors kuyog ni Samsam Gulyas. Salamat. Ang Diyos magapanalangin nato, tagbo tapuhunin atong talumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko, pahayagan sa kamaturan, DYHP RMN Tataksibo. Balik ta sa studio.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Nationwide!
5: DYHP RMN Cebu, the official number
6: one. Mo nationwide.
7: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
8: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na!
9: Pag may acid, Supra-Sid.
8: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
10: United Home.
11: Unilab yan.
12: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
14: Unilab Quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
16: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
15: Kargado!
14: MaxFit Kargado! Unilab Quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
18: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab Quality yan.
19: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Hala, inig na ay hila na taku ang anak. Disod pa tumarunog pa itno tambal.
21: Maayo na lang na ay Kidilets.
22: Chewable paracetamol and candy flavors.
23: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
24: United Home.
7: Unilab yan.
25: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Bilang kilos karne?
27: 500. Hulo. Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Huwag presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
28: Out!
0: Nakapag-control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit nako, Monkey Magic sarap. All in one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one salami mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want na sa all in one Monkey Magic sarap. Palit na.
1: Sarap magkasama.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one.
3: Radyo mo nationwide.
7: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
24: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
28: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
30: At first I was afraid if

0: So,
1: are.
0: Sorry.
1: Ang kuyog tayo. Kuyog ta. Ay, asa pa di sa simbahan? Ay, pastilan. Kwan, doon na magudoy audition para sa music ministry. Doon kuyog ta doon. Na.
0: Siya. Ti, kinayong talent. Ako ni Griselba para sa abroad. Kaya doon ako'y plano nga mularga si Gawas. Aron lang ito kumakanta dito. Ako na'y pangwartahan ng kong tingog ti.
1: Ihatag nila na sa ginoong yung mo talent doon, Aris. Gikan man na niya. Musa, iuli sa naangad to niya doon.
0: Ate, gihatag na sa ginoong ako. Aron pangwartahan ako.
1: Mauman gani, pero kinahalan nga, mugahin kitag oras aron mo serve sa ginoo.
0: Na, ikaw lang mudahan na good. Di mong kuparehas ni mo nga madrihon. Aron ako tiya. Magkita may kakong barkada.
2: Takira.
3: Bayaris.
0: Uy, Baynil! Ikaw mo na yun eh.
3: Mayo ko'y nagkita ta.
0: Hmm.
3: Doon ako'y tuyo ni mo.
0: Ah, ako sumala.
3: Kuyo ka sa Taiwan?
0: Taiwan? Nah, magkonsama ta dito. Suloy? Watay kwarta ba eh?
3: Mukhang ta dito. Doon ako'y offer.
0: Tinod ka ba eh?
3: Kano sa bagod ko nagbinuang ni mo? Ayaw nigbalibari akong offer ni mo. Dako nigsuldo.
0: Mo ba? Oh, sige. Kuyo ko na.
4: Tonight, we made history. How do you and I?
5: Aris, hilom ko na di habi. Pastilan, pagkaalingugog, ba naging mong kanta? Uy,
0: isabaan,
5: uroy ko.
0: Ma, nag-practice ko, ma. Wapil ko audition sa banda.
5: Tingali kung saan ang banda-banda ni mo, ha? Kanarama ko nung masakop ka sa banda, maadik yun.
0: Na, istorya lang na nila, Maui. Depende lang sa tao ba?
5: Unya, makakwarta ka ta ng imong banda-banda.
0: Mama, sabi, wapag ka rin kumadawat. Huwag lang, good. Mabulahan lang lang kita. O, ma, ma-proud rin ka aning imong anak.
5: Nahala, sige, ayuhan yung practice. Sige.
1: Ma, wala ka una ko, ha?
5: O, asa naman sab ka?
1: Ay, kuan, ipatawag ko ni father ba? Ipatrain ang mga youth para sa choir?
5: Unya, magkakwarta ka ng imong lakaw.
1: Para sa ginoo ni ma?
5: Mauna di ha. Sige lang ang para sa ginoo. Di na mahimong kalakiha, uy. Ang importante ron nga may kwarta ka. Kay kadalihog ti mo na kinahalag ang kwarta. Mauman ganing huwag mo magkatiwas ang iskwela. Kaya wala gud mo'y amahan.
1: Mauna ba lang yun ang importante para ni mo ma? Ang kwarta?
5: Unsa man di ay? Kung naara lang naong ni mo di simbahan, di yung ka mo uminto. Anahanag yung kakutob, singer sa choir.
6: Ayaw na pagkilap, Jen. Kapit na magsugod ang practice.
1: Oan mong kun. Nayubos lang kay kong mama, uy. Ang nga ganiyon na siya malipay kay nag-serve ko sa simbahan.
6: Ay, wala lang na siya kasapot.
1: Masa kayang gusto, no? Magkuyo-kuyo kong barkada.
6: Sagdi lang. Makarealize raon niya na sa mama ni mo na gusto niyong imong gibuhat. Ang paghatag sa imong life nga to ni Lord. Dali na. Manuna tas kumbento.
0: Ma! Ma! Ma! Good news, ma! Ma!
5: Oh, ma! Naon sa mag-aris? Uyawan na tanim mo.
0: Mama, sorry. Kulat-kulat sa siya na. Good news! Nadawad ko sa audisyon!
5: Uy! Wow! Tanawa ko sa naigingon ko ni mo. Naibahog yung kong madawat yung ka. Kay, may laki ko ka dong.
0: O, ang nakanindot, ma. Kay, dalod ko sa grupo. Nga mo largas gawas. Ha, di pahikay na nga akong passport, ma.
5: Tinood ka?
0: Okay, dakonig suldo, ma. Dollar!
5: Uy, hala, kanindot ko, ana. Sige, tabangan na kaghikay sa mga papilis dong. Ay, dollar, no? Dollar!

0: sa banay mo giukay din ha.
1: Oh, Gina. Kanang nangita ko sa akong transcript, ma. Ay, today, ma. Doon ako'y good news ni mo. Doon ay may sponsor na ako nga dato kay benefactor sa simbahan. O, please bilang ko vocational.
0: Vocational?
1: Oh, ma. May na, kay dali na magkasunog trabaho.
0: Gamay rag sildong graduates vocational, Gina, oy. Di gihapon ka momento, ana.
1: Ma, misali ko sa Ginoo. Kaya doon na siya saan nga diligo niya pasagda na nag-alagad niya.
0: Ang buot na mo, oy.
2: Wala ko makasabot sa akong kinabuhi. Gitapoy na ko. Gusto ko makaligaw sa akong bisyo. Sa drugs. Ma, tabangi ko, ma. Tabangi ko.

0: Cindy!
1: Gina! Uy! Kumusta naman ka, Day? Wala na nang bukuroy, ay.
2: Ah, damo. Nagitingali ni Cindy.
1: Sign of progress na, Day. Asin sila man kuno kay ka. Buutan pagid ko nung imong nabana. Sige saman, nakaila ko.
2: Engineer akong bana, Day. Taga-Negros at Taliwan.
1: Pastila, no? Digyan, may bawaan ang panahon.
2: Aw, oh, gitabangan lagi ko sa Ginoo, Cindy.
1: Aw, oh, uno? Grabe gid kay kag devotion sa Ginoo. Hangtod karon nag-serve gihapon ka sa simbahan?
2: Wa man ikaw man na natong serbisyo, Day. Ang servant sa Ginoo, dili gid mo retire siyang service.
1: Wow! Believe kay kunay mo. Tuod, ang imong mama ug igsuon, kumusta na sila?
2: Ah, kuan, patay na si mama. O, si Aris, wa na gid mi makita.
1: Mauba?

0: Baing gabi, mga kaigsuunan, sa kahanginan, ano sab kita ni atong programa Pagigmata. Dalit kaninyo sa Voices of Love Cebu, nga gipanguluhan ni Tatay Dudong Limchua, diin, di parang dugay inyo na dungog ang iyang tingog. O sa DYHP, sa isunod sa dahil sa inyong mga radyo, Tatak RMN. Nga gidumala ni Brother Attorney Rufel Banyok. Ubanika na kita nini nga itong sa kauras nga programa. Okay, unya, palihog, mangangyo ko ninyo nga text po mo, tawag po mo, para taon malingaw sa bidire. Kaya doon ako, ato nga pong kauban na sad si Brother Adam Ampere. Brad?
1: May gabi ka namin, Brother Dennis, huwag sa tanan na itong mga kaigsoonan.
0: Okay, so, painumdum ko sa ato ang numero ha, nga atong tawagan o tiksan. Ilabi na katong taga San Fernando. Nagpaabot ko sa imong tawag, Brad. Kay mag-seminar magkata diya sa inyong parokya. No, sa parokya ni nga ang ilang kuraparoko si Father Manalo. No, Father Manalo niya. Nakalimot ko sa nga sa lugar. Basta kay San Fernando. Brad, painumdumi ko, Brad. O, tiksi taon ko, Brad. Ang numero, ha? Ang numero, ngayon mong tiksan o ngayon tawagan ninyo sa atong Globe o TM 0917-182-0515 0917-182-0515 o sa Smart o TNT ang numero 0963-034-6098 0963-034-6098 3. Okay. Ah. Oh, now, atong mga suod ng mga kaila o mga atong og nagtabang-tabang sa atong programa o magpaampo sa sila si Sister Bining sa 6-2 and Bining Meat Shop diya sa Carbon, no? Nasa chorizo diya, lami ang chorizo, na naitindahan sa chorizo at bang sa Jollibee Manaw, Banawa o sa highway kanduman. Si Sister Iman, Sister Ima o si Max Tayad. Niya, diha sa mga charismatic sa Danaw, kumusta mo diya? Regards diya, na inautpunta nga naamo sa maayong panglawas si Brother Imon nga ang mo'y coordinator niya si Brad Edwin o si Sister Ria, no? Okay, unya, praise the Lord kayo, dagagang salamat ni Brother nga nitabang ni Brother June Cesar kay katong Bernis og Sabado, Brad, nag-seminar ni sa charismatic diya sa Silong sa Santo Rosario. Dunay Life and the Spirit seminar niya. Usa ko sa speaker, makauban ako si Brother Bingbing Villarta og si Sister Grace niya ang facilitate si Brother June Cesar, no? Abi nangutana gani ko ni Brother June Cesar, igunsa niya si Julius.
1: Julius Cesar.
0: Oh. Unya. Okay nya. Successful kayo, spirit-filled kayo ang LSS. Na usa sa nakapag-successful ba't kay dunay ni at nakatend ba dito sa iyang plano mo attend sa seminar ba? Cancer si ba? Third stage. Cervical cancer.
1: Yeah.
0: Na third stage. No, mo ato sila sa silong, naog sila dito kay magpahiling. Unya, uwa man na, sarado man. Nya nakita sila nag-seminar, nanulod sila. Nya uban ang iyang bana, yung iyang bana, Brad, mild stroke. Nya gagbay pang ilang mga anak. Ako ba, natandog akong kasing-kasing sa kaluoy, kay unsao na lang tao na nila. No? So, amugi probira niya, na-improvement, nalipay nga. Kung kuno ka lang, naka-feel sila kagaan sa lawas niya. Kato si ang lalaki na, si Brad Ray, maliok-liok na niya ang kamot. Pagkasikan din, pagbalik niya, ko praise the Lord kayo niya. Ang usapod, ang another dito nga ni-attend, Brad, nga, rekadik. Kapila na, girehab, Murag kaupat na ni Grihab, unya, magdadapa sa pusil, pertigay yung malito hap, kaya pertigay yung kadika-dika. Pero sa paghatag na tugtok dito, si second topic pa to, pag-reflection pertinang dangoy-nguya. No? So, natandog, gitandog siya sa Ginoo. Nga, nga isang pasailog yun, nga, si, inistimunay pag siya sa experience. No? Ang iyang maguwang, mao may nagdaan niya, ang iyang maguwang, ang iyang maguwang ni puli o share, o ma, no nang nakibaw ko sa iyang kinabuhi, nakibaw mo sa iyang kinabuhi, ang maguwang naman ni istorya. Niya, nagkagilak sa na maguwang, kay, as kay, kuan, gitandog yun sa Ginoo ba.
1: Amen.
0: O so, para na ako, mato'y dakong isda nga kuha. Oh, okay. Nya bad. Apit ako malimot. Basahon na ta tag Ebanghelyo.
1: Sige, Brother Dennis, no? Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, himayaon ikaw o Ginoo.
0: Himayaon ikaw o Ginoo.
1: Sa pagkita niya sa daghang mga tao naluoy siya kanila kay nagluyaman sila og walay kadasig, murag mga karnero nga walay magbalantay. Busaging niya ang iyang mga tinun-an daghang anihon, ang anihon, apan jutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tagiya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mga ngani. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha katinunan, o gihataga niyag sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu, o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Mao kini ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles. Una, si Simon nga ginganlan o Pedro. O ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago, o ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni si Bideo, si Felipe o si Bartolome, si Tomas o si Mateo, ang kubrador sa buhis, si Santiago, ang anak ni Alfeo, o si Tadeo, si Simon, ang patriota, o si Judas Iscariote, ang nagbudhi kang Jesus. Gidala ni Jesus kining napulog duha ka apostoles, uban ni ining mga pahimangno. Ayaw ko mo pag-adto sa kayutaan sa mga dili-Hudiyo o sa bisan-unsang lungsod sa Samaria. Adto hinuon ninyo ang adtoan ninyo hinuon ang nangawala ng mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw ka mo o gisangyaw nga nagsugod na ang paghari ang Diyos. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, hinlui ang mga sanlahon o hinginli ang mga yawa. Nakadawat ka mo nga walay bayad, busa panghatag ka mo sa walay pagpangayog bayad. Maigsoon, maokini ang mayong balita alang sa atong kaluwasan.
0: Daigon ikaw, Kristo. Sige, Brad. Ikaw kuno unang paambit, Brad.
1: Salamat kay Brother Dennis, no? Nya, mayong gabi sa tanan. Maigsoon, kini atong ibalhilyo, no? Nga atong nadungog karon nga diin, gipadagyod Brother Dennis ang iyahang mga apostoles, atong nadungog kinsa ni nag-unag yun pirmi ang si San Pedro, ang atong unang Santo Papa sa simbahang Katoliko, ang simbahang gitukod sa atong Ginoong Kristo, o sama, no? Sama sa mga apostoles, Brother Dennis, na atong mga Katoliko, matag-usa ka na to. At doon naging pangatong daanan, being a member of the Catholic Church. Kay dili man mahimo, Brother Dennis, nga membro lang tao niya, passive lang tayo, walang tao, walang tayo gihimo. Bitang. Sama sa napulo, sa 12 ka mga apostoles nga gikuan sa atong Ginoong Kristo, gipili sa atong Ginoong Kristo. Natay katungdangan na ni Brother Dennis, natay tayo matag-usa ka na to ng mga binunyagan, natay katungdanan, ingon nga usalaman kalawas, lain-lain o mga parte ni ini. Diya sa Roma, Kapitulo 12, 4-5, na diin usalaman kalawas, pero daghan og parte, pero usara ta, no? In fact, bisa ganig mga matay na tabad din Dennis, apil gihapon tani ning gitawag og lawas mistiko sa atong Ginoong Kristo, sumala pa, no, sa maong sulat ni San Pablo. Nya, mana nga kining maong being a member of this church, we also have our duties and responsibilities towards the church. Nga matud pa sa atong Ginoong Kristo nga matag-usa kaninyo makuan gyud Brother Dennis, maghaom gyud, no, ang tanan nato nga mga party, being a part of the church, maghaom ra gyud diha sa lawas mistiko sa atong Ginoong Kristo. Sa ato pa, Brother Dennis, na ditay katungdanan. Ikaw, Brother Dennis, ako, ganiha, si atong gisundan, Brother So, sila si Brother Aling, matag-usa na to, nga naglihok diha, Naagin na appeal kita ni Ana og matod pa ni San Pablo diya sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 58, lahutay kamo kay aduna gyoy kapaingnan ang inyong paglihok, ang inyong pagbulig, ang inyong pag appeal, no, diya sa lawas mistiko sa atong Ginoong Kristo diin matod pa niya nindot di pagka istorya Brother Dennis, no, diya sa buhat sa mga diri sa kuan sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 58 Brother Dennis, murag makakuan ta ni, murag madasig ta ni Brother Dennis kay bisag way sweldo ni kita pa gani mo kuan kuot sa tong bulsag nate lakaw Brother Dennis, pero gingon ni San Pablo diri busa mga minahal kong kaigsuonan, tindog kamo nga ligon ug dili matarog pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kinasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Mura ni Brother Dennis, kung mani magkapa, kuha na ito ba? Magkapadasig na ito, Brother Dennis, no?
2: Uh-huh.
1: Nga, bisa riwa tayo swildo aning atong apostolado, pero sa kaulayan sa itong kinabuhi, muna nga, dili makawang kining atong gibuhat diha sa atong apostolado.
0: Pero ang giingon sa Ginoo sa itong Ebanghelyo, di ba, kung di tama, kumanto ka, di ka mangayo.
1: Hindi ka mangayo tungod kay ang Ginoo ra gyud mo provide. God is
0: the greatest provider. Pero wasa mangingon ang Ginoo kung tagaan ka, oh, ayog dawata.
1: Kay insulto mo na sa muhatag nimo nga gihatagan ka nya dili mo duwaton, mura insulto, ma-insulto man siya.
0: Oo. Oh.
1: So, mga bitan giingon ni Brother Sok nga kita mga sa FD bisag asa ta manglakaw. Dili ta mangayo, dili ta mo kining kuan ba? Kining
0: way presyo.
1: Way presyo. Di kay angat apostolado ni nya voluntarism. Pero oh, og nay muhatag aron para sa mobilization, ingon si Basok, dawata kay dili aron dili ma-insulto.
0: Oh.
1: Sa ito pa.
0: Naaman sila sa summer sa Galatians, Brad?
1: Oh.
0: Nga ang nag-alagad, angay sad sa iyang kagalingong.
1: Tinood na ba si Dennis?
0: Oh.
1: Sa mga pare, pa, sa mga pare, ang nag-alagad sa altar, mabuhi sa...
0: Di o, amang gimension. Sa ito pa, tanan, asa, kita sa mga evangelizers, no, pero sa atong bahin, painungdan yun, labi na full-timer na, full-timer ka, ako sa kumbahin, Brad, naminyo ko 2,000. Sa wapay 2,000, ulitaw pa ko, na ako'y problema, labi na financial, okay na to. Okay, ulitaw raman. Wa man tayo gigastuhan. Wa ako'y manggun gigastuhan. Kaya ako may kamanguran. Wa man pong manggun. Di ako, ragit, so okay ra. Pero pag abot, paglapas na 2,000, nga namin nyo, nako, na di naman daoy. So,
1: kinahanglan nagkukuhan yun.
0: Kinahanglan yun.
1: Namin nyo naman.
0: Pero, ang netabusad, nagnegosyo me, sa kumisis. Pero, wa mo successful. Kay negosyo, at sa akong bahay po, naminusan po na ko ang compostulate kay focus mo ko sa negosyo. Nitabang mo ko sa akong asawa sa negosyo. So, na wag ito magdugay kay amot, di, ang Ginoo mo kay, oy Dennis, nawa na yung priority na. Siguro, wow, siguro ingon sa Ginoo. So, maingon ako ba nga, minus ang blessing atong igayon na. Unya, nawa to ni gipaspasan ako akong apostolate. Pero naalam ang kay pamilya sa di mahimo nga ang akong saligan kay di man sa ko kay di man sa ko ganahan bro nga magsalig ko sa apostolate o sa kilay ihatag kay amadlok man ko nga man ni kamot ko evangelize nga ang motivation niya nako sa paghatag og seminar ba dili na for the glory of God, kung dili for the glory of the packet. Di mo ko ganahan, ana. No? Manang, nangitagi ko kay, di ko gusto nga, at di ko ganahan nga karabang, nag-seminar ko dito, pero at taba ko ba yung mayon, magunoon ako nga, mayintag, dako ang hiyatag. Kay, magpalit para ba rin ako gatas. Di man ko, ana. So, lisod gyud kinabuhi. Lisod gyud. No? Niya, suway ko panrabaho, ano, apply ko call center, bro. No, gusto ko maghimuta, wangkuhan ko, magkulboy. Oh, kaya tawag sa, sabi tawag mo sa trabaho call center, di, kulboy.
1: Mauna.
0: Di mangko ka, di mangko, wa mangko madawat, bro.
1: Oh.
0: Bisan pag may apil na kong mga trainings,
1: mm.
0: wa ko madawat. So,
1: ingon kayo ngino, nakay linya, Brother Dines, so, agi ka sa apostolado.
0: Oo niya, so, gingnan ako akong asawa, day, sway ko nung mga private call center, kung kinsa madawat na to, mo na lang yung trabaho, kaya di man pwede kita yung duhan pong trabaho.
1: Mm.
0: So, nang-apply ko, bro, nang-apply na po na akong misis, mm. sa may nadawat. So, sa'yo na yung padayon. No?
1: So, ari ka sa apostolado?
0: O, ari na ako sa apostolado, focus ako niya, patkabukan na, bro.
1: Diligid
0: daruway ang kinabuhi.
1: Mm.
0: No? Nga tungkol sa kalisod, pero sa akong bahay, usay lagi mo, mupahungaw ko sa Ginoo sa akong ibati. Lord, kanang mo na, mupahungaw ko sa nga, upat naman ako bukang akong anak, di makayag ang akong saligan. Nga ito, nag-apil-apil ko mga negosyo nga, wag kayo ikaw niya, dili di opisina. No? Nag-apil ko ni Turking, di man kumo, wamay ayo.
1: So, daghang mga kuan.
0: Daghang kay mga chance, kuan ba?
1: Marakit.
0: Mga rakit ng pangapilan. Doon na ito, sa networking, ng apilan ako. Mm. Nangundang may, kay ako mga kauban. Kay, dili na, ang pamaagi nila, dili mga Kristiyanos.
1: Mm.
0: Nga, hangtod, nadugay bro, nga, nakuswa, gikupan, nanrabaho na lang, yung bro.
1: Mm.
0: No, kaya nagkadagko naman ako mga anak, nagkadagko na ang overhead.
1: Mm.
0: Nga, niresign ko. Kaya nga naman, naglikay ko tungkol sa immorality.
1: Hmm.
0: Ingon din sila, nyo, nga naman lang ikon man ka pa? Nga naman di ay lalaki, pugong yung ka. Ingon na ako mga anak, ingon na ako nga, makalikay ka siguro ko dahil kausa, kadua, katulo. Pero di na ako kapasalig sa akong kagalingon, asa ko kutub makalikay.
1: Hmm.
0: Kaya, ang sitwasyon bro, sa akong gitrabahoan, kasagaran sa mga factory workers, casual ra. So, anytime ako silang tangtangon, matangtang yun ako. Muna, ang gibuhat aning mga babae, mungiring-iring ako, bro. Mutintal ako sa'yo, musuhod sa opisina. Ako ramang usa sa akong opisina. Namang kikagalingong room. Niya manuktok, abinin mo bag, unsay problema sa tuyo, dili man di ay lain man ang tuyo. Say, sugatron ka sa koridor, niya awaaw, medyo ngit-ngit. Awa na yung diundang ko, bro. Kay, di ka, adi, makasaan niya ta. No? Sa Ginoog, sa akong asawa, sa akong pamilya. Mato nga, nibalik ko sa, ni, ato ko kang tatay dodong, ni, ngapply ko nagtrabaho. Nga, diyan lang ko sisitiin, kay, at least kung sa sisitiin, everyday ko magkasimba. Oh, gidawat ko ba doon, pero igo-igo rasad yun ang swildo.
1: So, sakto-sakto rin yun.
0: Oo.
1: Ang buhay so, ang pamilya.
0: Pero, apunto, ang akong punto mga kaigsunan nga, financial, wagid kayo, o sa gani, mamaraig mang gani ko din, o over the, o on-air na lang gani sa akong mga, sa mga suking tigpaminaw. Yan. Naay mo padala na kong Gcash, bro, sa mga, at kong mga suking tigpaminaw. Pero di, God, pirmi niya. Di lang, man, sabi mo, igor, kaya na ako'y problema, na, ang inanglan ko. Naay magpadajod, no? Niya, kuan ka ng, ang ako lang kapasalamat sa Ginoo, dili siguro, dili ko financially, materially well off, o materially maayo, pagkabot ng, ang spiritual, o ang emotional o ang health sa mga bata.
1: Mm, mana.
0: No.
1: Because health is wealth.
0: Oo. Nga di na kabayrag sapi.
1: Mm.
0: No. So, kana lang. Nga, at least, ako ginoon akong asawa, sa'yo mo, likoy mo na sa'yo akong asawa, pero, kung day, listen to na itong kahimtang, the fact na na-survive ta hangtod karon, wa ta biyais Ginoo.
1: Amen.
0: Wala tayong mga sakit. Natay mga sakit-sakit, pero dara. Manageable.
1: Madara.
0: Oo, oh, madara. So, klaro kayo. Asa man ta. Presa na ko, nayusa ka evangelizer, bro ba?
1: Mm.
0: Nga, ni-resign ka siya, wa na siya mo commit sa evangelization, kay tanrabaho na siya, kay naa na siya anak. Karon bro, ang iyang mga anak bro, nagsuod gawas ko hospital. So nakapamalandong siya nga mubalik siya sa evangelization. Pagbalik na sa evangelization, wa na mo hospital yung mga anak.
1: So naging na mga
0: kadiyot.
1: Agian mo ba din sa kinabuhi along the way, no?
0: O lagi.
1: Na yung mga kadiyot, trials.
0: Hello? Manang kanang pero sa laing ba yan, ingon masad ko, naman sa ingon nga, kaya naman di ay, magka-evangelize man ka sa imong, sa kwan lang, kinanglan yun, di ay ka nga, di kung ingon din ko nga, nagpare na lang ta ka.
1: Lain ang linya, gatak sa ginoon mo,
0: ba? Oo. Ingon bita, itubag siya na ko, nagpare na bita ko, si Krikinbik man, si Pulinder, may ingon ako, dili na ko bukas ang pagpare. Unya si Brother Bo Sanchez na nag-ingon sa nako nga magminyo ko

0: gi nasuko man mga tao, nasuko man mga ang mga parente nako sa akong gibuhat, kay wa ko nun ako gamita ang kurso, okay ra, basta di lang ang Ginoo masuko nako. Kung ibandan man ko nila tanan, okay ra, basta di lang ang Ginoo may maabandonar ako. Di ba? Para ni mugod.
1: Kinahilan nata kanunay sa Ginoo Brother Dennis kay wa man ta masayod sa panahon.
0: Oo, mo na. Ang
1: katong talang ba niya abot sa Mindanao, huwag ito sa masayod nga pila ka kinabuhi maalaglag atong panahon na.
0: Oo.
1: Nya, kinini ang, mo na nga, kadiyo tragit kayo. Ang kalanggingon sa Biblia sa Hub 4:20 nga mahimong tao buhi pa karong buntag, kagabi, wa na. Tinoor yun, no? Maabot yun ang taknas tong kamatayon nga, huwag yun na ito damha, Brother Dennis. Kaya mong silingan diya sa kuhan, sa kinini ang, diya sa Kamputhaw. Kuhan mong yun, ay, igor na siya naglabay sa basura dito sa Daplin niya, init kayo, na siya tingali, heat stroke tingali, huwag na ka uli sa balay, igor na naglabay ka ng kuhan. Di tragit ko ito, bingin ka na buhay. So, meaning to say, sakto ganyan sa Ginoo diha sa Lucas, Kapitulo 10, versikulo 16, prepare yourselves, because you do not know when the time will come. Mauna importante na kayo nga, tuwad-tuwali ang kalibutan, if we are prepared ourselves, then, why bali, tungod kay kitang tanan, anak, by 33 sa mga ni Koto ba itong Ginoong Dinis Kalibutan? Tungod kay human sa itong kamatayon, mo naman ang kinabuhing wa na ikatapusan.
0: Bitaw, kay, di, ang akong may, ma, oh, kadiyata, di ana. Hello? Hello?
2: Hello?
0: Oh, may gabi eh, Brad.
2: Brother Dinis.
0: Kumusta? Kung ikaw...
2: Brother Dinis, Brad Adam.
0: Oh,
1: may gabi, Brad.
0: Ikaw ba? Ikaw ba?
2: Rotel.
0: Oh, lagi magmahay ko nimo.
2: Dili
0: may paminaw sa ako nga nung nagmahay ko nimo. Namatikdan ako kung ako ra usa di na ka manawag, nya karon kay naman si Adam manawag na ka. Ah, sige, Vito. Joke rato, joke. Sige, Brad, ang siya ito. Oh, ang siya ito kay Ikalagad? Ano ba?
2: Ako nung kinikampan po sa Ginoo na maayon na sa akong cellphone.
0: Ah, mo din. Maayon
2: na po sa akong cellphone.
0: Ah, mo ba? Oh, so, ang siya ito, Brad?
2: Kayo nung ako ay namatalitoking
0: na talking ton ba talking ngunod. Oh, kuno siya, Brad Adam. Okay.
2: Okay. Kaya
0: mo to sila
2: nakapabuhay,
1: mo to sila patay, ang patay
2: na
0: ng buhay
2: ba?
0: Kinsa?
2: San Vicente Ferrer?
0: Ah,
2: Brother
0: Gilles. Okay.
2: Adam.
0: Ah, sige.
2: Mo to sila sa tulabaw ng makasala
0: ko? Okay, thank you, Brad. Thank you. Bye-bye, God bless. Oh, ang gabi so, ang iyang pangutana may tungod ni San Vicente Ferrer.
1: Unsa nakapasantos ko.
0: Unsa nakapasantos.
1: Oh, nakapasantos ko nila, Brother Dennis. Mao gyud ang dugo sa atong Ginoo Kristo.
0: Amen.
1: Because of the blood of our Lord Jesus Christ, ang katong dugo og tubig nga niagas diha sa iyang kuan, Brother Dennis, nagdaman to, Brother Dennis, og grasya. Nagdaman to sa kinabuhi, nagdaha sa paghugas sa atong sala. Tanan, Brother Dennis, muna nga, motoy nakapasanto sa tao, dili masantos ang tao without those grace coming from the Lord. Kaya ang sanctifying grace nga nawala because of the original sin nga nahimo sa atong unang ginikanan, wagtang mo to, Brother Dennis, apan nabalik, gumikan sa sakramento nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, pinaagi gyud siyang kamatayon dito sa cross. Sa ato pa, objectively, Brother Dennis, no, katong yang gihimo sa Ginoo dito sa cross Kalbaryo, mao gyud nakaingon nga nabalik ang sanctifying grace, nabalik ang grasya na diin makunik pagbalik ang tao sa relasyon sa tao ngadto sa Ginoo because of the blood of our

0: Lord Jesus Christ. Naman na sa balaang kasulatan, nasa Filipos kapitulo 1 bersikulo 7 sa unang Pedro kapitulo 1 18-19. Napod sa Roma kapitulo 3 bersikulo 25 ug sa 5-9 sa Roma nga pinagi sa dugo sa atong Ginoong Hesus Kristo mo na nga nabalik kita ug napihugasan kita sa atong mga sala. Mo na ang sa katawo nga magsunod sa kabubuton sa Ginoo Brother Dennis in kuan gyud no? Kining sa kaning pagtinuod gyud sa iyang pagkinabuhi. Mo na ang katong iyang dugo nga iyang gipaagas dito sa cross kun kita makinabuhi sa iyang kabuton, mo na makapasantos nato. Sa ito pa, unsa mga santos, Brother Dennis, na nato ang sanctifying grace. Sa ito pa, na nato ang kinabuhi sa Ginoo, na nato ang grasya sa Ginoo. Ug mo na makapangadto nato sa gingharian sa langit, na ata sa sanctifying grace. Kaya di man ito makadto sa gingharian sa langit, ug watay sanctifying grace. Oh. Ang grasya makasantos, kay mo na ang Ginoo, ang grasya nga makasantos, yung kinabuhi din ka nato, nya ato ning puy-an hangtod sa atong kamatayon manay makapasantos nya kadto si San Vicente Ferrer Brother Dennis gumikan siyang kabuutan gyud no pag sunod niya sa Ginoo sakto to nga kadto ni mga nangamatay mabanhaw Brother Dennis gumikan siyang intercession niya nya dagkatong gitadtad nga bata gikuan niya wa may dili mahimo sa Ginoo ang Ginoo may himog milagro pinaagi ni San Vicente Ferrer kay naman na sa San Lucas kapitulo 1:37 walay dili mahimo sa Ginoo. So ang tanan, posible gid kaayo. Pero ipaagi ni agtao sama sa mga santos ni San Juan, ni San Vicente Ferrer, ni San Roque. Tanan nga mga santos Brother Dennis nagay history nga sa ilang pagkabalaan, sa ilang pagkamakatabang alang sa katawhan nga mga buhi pa.
1: Oh. Pero ang gipasabot mo ang mga santos Brad nga nailan sa simbahan. Na gideklara sa simbahan kining klasiya sa mga santos gitawag kung sa tawhanon pa mao ni mga hero sa church. pero dili tanang pero naasay mga nasantos nga wa maili sa simbahan
0: nasa kanang gitawag todos los santos Brother Dennis
1: wa may makasuod mao na punto na to mao na ko punto kay wa may makatug langit dili santos. Kay posible nang natay mga parinti nga na santos kay nato sila langit pero wa lang sila makanonize. No. Kini nga mga santos na canonize, ya pareha gagapon ang gisaulog na tong pista ni San Antonio de Padua.
0: San Antonio de Padua.
1: Oh, beliba sa dako to niya. Dato kayo siya niya nang Franciscan pagyod. Niya kuyo tong isa mga evangelize brad. Makaabot ka ta, makakuha, makahimu ka ta ng style niya. Kuya, kaya ito siya mga evangelize, kaya sa mga isda, maminaw?
0: Oh, lay-lahi mong tao, gihatag sa Ginoo Brother Dennis, kaya naman, kaputang ni San Pablo sa unang Korinto, nga, matagusa ka na ito, gihatagan sa Ginoo og lain-lain, nga mga gasa, na gasa nga ang tao makaayos sa mga sakiton, tagaan niyang usa ka tao nga makasultig lain-lain sinultihan, tagaan niyang usa ka tao nga maka-interpret sa mga lain-laing sinultihan, tagaan yung tao o kining maka-prophesy, no? O uban pa, nga matod pa diha sa balaang kasulatan nga kuan, kining ang lain-lain ang matang ihatag sa Ginoo,
1: nga
0: sa Espiritu Santo.
1: Si San Antonio de Padua, disipulo man to ni San Francis, San Francisco de Assis niya. Si San Francisco de Assis, kanang makaingo ko naliwat si San Antonio kay si San Francisco de Assis kay magwali to siya kay sa mga hayo punduol mamaminaw mapuyo kay maminaw so kang San Antonio di Padua pod mga isda na minaw no mo na nga pero bili grabe gid ang gahom sa Ginoo ba di na to ngayon ang ngiga nila no dili kundi atong i attribute atong ihatag sa Ginoo ang himaya dili sa mga santos. Makaingon mo sumuingon kita ka grabe gid sa gahom sa Ginoo. Nga usa sa nabiliban sa nakong ka grabe sa gahom sa Ginoo brad. Ang nitabo kang San Dennis. San murag ako ba?
0: Nagida ka Brad Dennis, nagida San Dennis no?
1: Oh, Saint Dennis Bishop of Paris.
0: Paris.
1: Oh, nga suko kay na ang emperor. Paundangon siya sa pagwali. Wa gid sa mundang wali. So unsay ni tabo gipunggutan sa ulo. Pero bisang gipunggutan pa sa ulo, gibitbit niya ang iyang ulo, nagwalay gyapon. Oh, grabe. Nagwalay gyapon siya niya. Hangtod, pagkabot sa unahan na, kuna, natumba na siya, namatay. O gito rapon siya gilubong. Unya, pero ang emperor sa France, na converted, gani pagkamatay sa emperor, iyang angyo, inigkamatay niya, adto sa ilubong tupad sa haya ni St. Denis. Oh. Pero ang mensahe na ni mga igsuon nga bisan ang mensahe na ni nga kining pagsangyo sa mga balita. Seryoso gyud ang Ginoo ni nga ato nang buhaton. Kay bisan na wa nagay sa to pa kung gigamit karon sa Ginoo pagsangyo sa mga balita. Ayaw ka balaka. Ayaw ka kaguol kay padayon lang kay kining mga butanga. Lumalabay ra.
0: Lumalabay ra.
1: Unya, ako nang nagamit mga example. Ang tao nga magtuon og bisikleta, ingno na siya sa nagtudlo, ayaw tanaw sa tungod. Adto sa tanaw sa unahan. Kay, kung magtanaw kuno ka sa tungod, di ka makaton. Magsigi ka katumba. No, sige ka tuma. Sa to pa, ang ato sang kinabuhi, ayaw pagtanaw sa dinis kalibutan. Magkatumba-tumbag yun ka. At to tanaw sa unahan, nga mao ang langit. Og makakataon ka sa pag sa kinabuhi nga matarong nga gusto, may gusto sa Ginoo nga imong kinabuhi.
0: Oh, mo na brother Dennis nga katong pangutana sa tong igsuon nga kalabot sa mga santos. Kitang tanan gitawag ba sa pagkasantos, Brother Dennis?
1: Oh.
0: Kaya ang atong Ginoo Kristo diha sa unang Pedro kapitulo 1:16. Pagsantos kamo. Pagbalaan kamo. Ingon ako santos man o balaan man. Sa to pa we are all called for this sanctity. Mao din na Brother Dennis nga kun naa na ta diha no sa grasya sa Ginoo. Nya magpuyo ta diha sa grasya sa Ginoo. Nanay gitawag mo sa simbahan nga og mamatay ta nga tungod sa Ginoo, martir ta. Pero mamatay ta nga naa sa pagtuo sa Ginoo, dili tuod ta martir pero kanang gitawag og confessor. Pero
1: okay, oh, kadiyo ta.
0: Sige, brad.
1: Hello.
0: Kusgi.
1: Hello.
2: Hello.
1: Oh, good evening. May kumusta, brad? Kinsa ni? Ha?
2: Maklaro
1: to. Oh, maklaro na. Pero murag kuso ang imong radyo kay ni kuan ni feedback.
2: Joel Bet.
1: Okay. Unsa ngalan nato, brad?
2: Joel Bet.
1: Joel. Oh, katong sa Caritas. Asa ka na nawag? Oh, lagi okay, wala lagi. So unsa ato, brad? Putol-putol ka, oy.
2: Oh,
1: kana.
2: Ang kanang ingon bitaw sa Ginoo bad nga, lain-lain klase sa panalagad, lain-lain klase sa katakbo sa pamura, Ginoo ang galagaran. So, sabton ba ito, bagyan kina yung mga eksura o mga protestante, na aya po yung mga katawahan sa Ginoo nga nito. Bisag kung sa nga reliyon na, inoorgan po isang buwan, so,
1: okay.
0: Daw salamat, Brother Joel. Ang dugo sa atong Ginoong Kristo dili man kay alang raso sa kapundok o alang natong Katoliko ra, no? Kay naman na San Juan Kapitulo 3 Versikulo 16 kay gigugma sa Ginoo ang tibok ang kuan katawhan sa tibok kalibutan. Busa mamangani nga iyang gipada iyang bugtong anak aron si bisan kinsa katumutuo kaniya magkabaton og kinabuhing way katapusan. Ang atong simbahan mahayag nini sa Catechism of the Catholic Church nga ang gitawag og Catholic Church dili lang kay literal nga Katoliko ka, no? Nga gibunyagan ta Katoliko mo na nga gitawag ka og kanini ang sakop ka sa Katoliko. Bisan kadtong outside of the Catholic Church pero nagtuo siya sa atong Ginoong Kristo, faithful siya, nga matuon siya, wa siya masayod sa simbahang Katoliko, nga mao din ang simbahang itukos sa atong Ginoong Kristo, pero buotan siya, mahigugmaon siya sa isig kataw, niya nagtuugid siya sa atong Ginoong Jesucristo, apil gid siya, matod pa simbahan, apil siya sa iyang simbahan nga kinini ang the mystical body of our Lord Jesus Christ. Mm-hmm. Unya, ang ikatulo, bisan gani, dili ka Kristiyanos, bisan pa og lain ka og tinuhan, apan apil ka, no, nangita ka sa kaluwasan sa imong kalag, ingon ang simbahan, apil gihapon ka sa lawas mistiko sa atong Ginoong Jesucristo. Sa ito pa, Brother Dennis, kining tulo kahotong, usan na bilong na siya sa one mystical body of our Lord Jesus Christ. Pero ordinarily, luwason gyud sa Ginoo, no? Ang iyang lawas, kay mamanay giingon niya sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 23, ngayang luwason ang iyang ang lawas ng mga iglesia, kitang mga sakop nini, ordinarily, luwason ta pinaagi niya na. Hmm. Eh, ang simbahan, gihimo mga instrumento niya alang sa itong kaluwasan. Nga, katupong mga tao, nga bisag dili katoliko, o dili Kristiyanos, mao gyapon Brother Dennis. Depende sa iyahang konsensya, depende sa iyahang kanang pag-ila, no? Kay ang tanan Brother Dennis, bisan gani katong wagid ka ila sa atong Ginoong Kristo, mas ila pang gisunod ang ilang konsensya nga di sila makasa, dili sila mangawa tungod kay mahadlok sila. Nya wa na sila kay ibaw Kristiyanos, wa na kay ibaw sila og sa atong Ginoong Kristo. Pero nagakat-on sila sa paghigugma sa ikatao, ningon ang simbahan, sila usab, makadawat o sama sa atong madawat ang kaluwasan.
1: Atong kanon, Brad, kay, ang ningon si Jesus Cristo, I am the way,
0: the truth and the life.
1: The truth and the life. Take nota ang gigamit, the way.
0: Gyanan.
1: Sa ito pa, siya ragyod.
0: Siya ragyod.
1: Wala yung agyanan.
0: Wala yung agyanan.
1: Sa ito pa, kung, okay ra ka, lain-lain reliyon ka na membro, nasakop ka sa lain-lain reliyon, pero, di na, garantiya, na maluwas ka. Kaya ang kaluwasan, pinaagi raman ni Kristo. Siguro, kung ka kailas, ginuusukad, masukad. Nga, nagtinarong ka, nagbinutan ka, posible na maluwas ka. Pero, nakadungog na ka ni Jesus. Naanay nakawali ni mo, nakaisgot ni mo ba yung Jesus o niya, mubarog lang yapong kasi mong tinuan.
0: Mauna na kalisod ba ni Dines, kaya nahibaw na kasi kamaturan, pero wali mo dawat ang kamaturan. Mauna! Kaya kanami mo gingon sa San Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. Correct man, asakto man siya. Pero wala na pasabot nga siya rin mong pagadawaton. Ang iyang simbahan, nga iyang gitoko, din mo dawaton. Daghan man kaya na. No? Katong mga Protestant brothers na to, ingon sila nga, mong dawaton si Kristo ragyo, di na lang naanang relihiyon, di na lang naanang mga santos, di na lang mga pari. di mo na may mo, Brother Dennis, nahigugma ta sa Ginoo, tanan nga iya sa Ginoo, ato higugmaon.
1: Oo.
0: Ikaw, dili ka karon Kristiyanos, pero wa ka kahibaw sa naay simbahan gituko ni Kristo alang sa tong kaluwasan. Apil gyud ka, matod pa sa tong simbahan, kung nagpuyo ka, nangita ka sa kaluwasan, appeal ka sa lawas mistiko sa atong Ginoo Kristo. That is the teachings of the church, na nasa Catechism of the Catholic Church. Pero lahi na imong giingon nga ikaw nahibaw na kas kamaturan, unya kinini ang nga nakahibaw ka nga si Bang Katoliko mo itinukod ni Kristo, unya wagi ka mo balik or wagi ka mo pasakop na ini. Mamanay kuya Brother Dennis, tungod kay ang pagkahibaw nimo sa kamaturan, apan wa nimo puyo ang kamaturan. Muna, listo na po tayo makangadto sa gingharian sa langit, kaya ang langit, alang man yatong nagtuman sa kabuton sa Ginoo.
1: Muna. No, muna nga, kitang niyad good nga, muna, kitang mga Katoliko, ato ng katungdanan nga mo pasabot anak nila.
0: Muna, usan na sa imong katungdanan, Brother Dennis, kayo naka sa apostolado.
1: O muna.
0: Kami po mga saved, Brother Dennis. Maugin na among wali, Brother Dennis. In fact, ditugikan sa akoan, second chance sa prisuhan. Mga batanon pa, Brother Dennis, gikan sa 14 anyos, santo sa 18 anyos. Ganiha. Nya, ibaw ka basta prisuhan, daghan kayong musudsud dito lain-laing tinuhaan, Brother Dennis. So, daghan kayong naglibog, tungod kay namay mingon nga, wala, luwas na ta, basta tuo lang ta ni Kristo, sigurado na, luwas na ta. Unya, dili magina maoy 100% tudlo sa atong simbahan nga mutuo lang ta ni Kristo, kay bisan ultimo ang yawa, Brother Dennis, nituo man sa Ginoo pero nagkurog pa gani iyang pagtuo pero naluwas bang yawa? Wa. Sa to pa dili garantiya nga og naka nidawat na kani Kristo or nituo lang kani Kristo luwas na ka. Ang giingon sa simbahan, faith and good works. Sa to pa ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo ug atong binuhatan, maayong binuhatan. Maila nga itong pagtuo sa Ginoo, pinaagi sa itong binuhatan. Kaya mao man naging ni Santiago, Kapitulo 2, versikulo 22. Ay matod pa niya, ang inyong pagtuo mahingpit kana gumikan sa inyohang mga maayong binuhatan. Kaya matod pa diha sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 6, nga hukman ang matuo sa kaninyo, pinaagi gayon sa inyong mga binuhatan. Dili pinaagi sa inyong pagtuo, unsa kadako yung pagtuo ngadto sa Ginoo. Dili na mao'y hukman sa Ginoo ang inyong mga binuhatan. Kaya yawa atong baliko, nagtuo sa Ginoo, nagkurug pa, pero wag yun mubuhat, Brother Dennis. Mao din ang gingon San Pablo, nabisan pag aduna kay pagtuo nga makasugo sa bukid layat sa dagat niya, mulayat po, ngilngig na nga pagtuo. Pero ningon San Pablo, apan kunwa kay gugma diha sa imong kasing-kasing, wa kay kapuslanan. Ang gugma, Brother Dennis, matod pa diha sa Galacia, Kapitulo 5, versikulo 6, ang gugma day kuno, mao katong nagbuhat, ang nagtuo uban sa buhat, mao kanay matuod nga gugma. Ano rin, Brother Dennis? Ito pa, importante na nato, no? Nga daghan mga na magwawali, nagdaog Biblia, Brother Dennis, but if those teachings is not in accordance with the teachings of the church, mao na nga, di nato nadawaton. Ano man, tungod kay klaro ang gingon sa tunggino sa Kristo, diya San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 16, ang naminaw sa simbahan, ang naminaw sa iglesia, naminaw ni Kristo, o naminaw sa samahan. Pero kadtong wa naminaw sa simbahan, Brother Dennis, wasab naminaw ni Kristo, bisan pagkapilata magdadag Biblia, bisan pagkapilata magwaliwali sa ngalan sa tunggino sa Kristo, but if we fail to listen to the church of our Lord Jesus Christ, the Catholic Church, then we fail also to listen to Jesus Christ and to the Father.
1: Amen. Kuan bitaw tanaw ang mga tao sa India sa unang panahon sa India lain man ang sila tinuan kuan man sila
0: Hinduism
1: ug sa China now kung okay ra ang si Jesus Kristo ana nila di na lang niya patuon ang mga santos ang mga misyonaryo dito mga lugar number one nga misyonaryo dito sa India, si St. Francis Xavier, bisag asa sa nugramo ato sa India, may buong mga Indiano kay makasabot man sila sa istorya ni St. Francis. Sa to pa, gusto sa Ginoo nga makaibaw sila sa kamatuoran, makaila sila ni Jesus Kristo.
0: Mao gyud na ba sa gingon sa simbahan nga gusto ang Ginoo nga masayod ang tanan, kalabot gyud sa kaluwasan, pinaagi sa atong Ginoo sa Kristo.
1: Mana?
0: Pero dili na maabot, Brother Dennis, respetuhan nga sa Ginoo ang imong conviction. Kay ang balaod sa Ginoo, gitatak diha sa kasing-kasing sa tao.
1: Mauna, sige, kadiyot. Nanawag.
0: Sibad.
1: Hello?
3: Hello?
1: Kitsa ni?
3: Hello, good evening, pa. Ay, wish lang po.
1: Ha?
0: Wish lang siya.
1: Okay. Oh, kitsa ni?
4: Bin.
1: Oh.
4: Bin po. Taga Davao del Sur.
1: Ah, taga Davao del Sur ka? Oh, unsay ato, Brad?
4: Doon ako eh. Nga, pangutan na ba?
1: Oh.
4: Kay, nag-isigot mong good loob, mga santos.
1: Oh.
4: Kaning ubang mga pundok na ito ron, daghan nag-angkon na balaan daw sila.
1: Oo.
4: Pero, wala man sila yung mga santos.
0: Yeah.
1: Okay.
4: Yeah. Asa may atong tuhuan na to, kita mga Katoliko o sila nga, matutla nila, nagbantay na sila nga, napulo kasubo.
1: Ni hantod karon mo pamay nang santos nila. Okay, sige. Samahan po kanta na, Brad.
4: Oh, gala, Brad.
1: Ah, sige, salamat, Brad. Salamat din sa Davao del Sur, Brad.
4: Ano sa magsaysay?
1: Magsaysay
4: kialig.
1: Magsaysay. Ah, naapil mo sa linog.
4: Ah, dili kayo tanto hinayra mo ah.
1: Ah, maubay, salamat, praise God. Sige, sige, salamat, Brad.
4: Brad.
1: Okay, God bless.
0: Mao to ba din sa mga mutana?
1: So, yan po ang tanda.
0: Ito yung katubagana. Oh, good nga. Bisa kisang tao, mangangkon wala din
1: is. Oh, sayo na. Pinagaman. Kayo.
0: There are more than 50,000 Christian denominations throughout the world. They are bringing the word, the Holy Bible, bringing the name of our Lord Jesus Christ. Mangangkon sila, Brother Dinis. Pero, sa tibuok kalibutan, usara gyud, no, ang gi-corroborate, gi-confirm sa kasaysayan, nga ang simbahan, nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, walain ang simbahan Katoliko, Brother Dinis. Meaning to say, bisag kinsa, mawali diha, magdag Biblia, mayingon siya, ako santos ko, tungod kay, nagkinabuhi ko sa pagkasantos, iharap po na.
1: Oh.
0: Iharap po na. Nya, mayingon sila nga, kamong mga Katoliko, kamura may naproklama na ninyong santos. Ang ato, nga, kita, basta masunod ta sa Ginoong, santos na punta.
1: Oh.
0: Well, bisag kinsa, no? Makasulti sa atong text sa wala yun. Mama na imbitasyon sa atong Ginoong Kristo bitaw. Katong atong gisgutan gaganiya sa unang Pedro, Kapitulo 1, Versikul 16. Pag santos ka mo, kaya ako santos man. Pero, ultimately, Brother Dennis, sama yun sa korte, bisan alain-lain, ang usar ka libro gamiton sa mga abogado, Brother Dennis, pero alain-lain o interpretation, ultimately, ang Supreme Court agad, ang makahatag o final decision. Mausap ang simbahan Katoliko. Daghan kayo na kalain-lain ng mga sikta, denominasyon, Brother Dennis, upon ultimately, ang simbahan Katoliko, mabitan na gingon nga, when Rome has spoken, everything is finished.
1: Oo.
0: Kaya nga naman, naa si San Pablo, iyan ang pulong, naa sa unang Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 15, the Church of our Lord Jesus Christ is the pillar and the foundation of truth. Busa, ang simbahan Katoliko, nga gitukod sa Ginoong Kristo, mao ang pillar o foundation sa kamatuoran. Busa, unsa isulti sa simbahan, matuo silag sa dili, ila po na, pero ang simbahan maghihatag ang otoridad niya na kalabot gyud sa kamatuoran nga mensahe diha sa balaang kasulatan.
1: Mao na. Okay, so napopos ang atong oras, bro.
0: Lapas dito kayo dai.
1: Mga igsoon, dinira ta ko to, bangtod na pod sa sunod Domingo na pod, no? Mag paminaw gyapon ta, ha? So ato lang tapuso ni sa pagampo. Sa ngalan sa man, sa anak, si Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Amen. Magimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios kana kanimo, bulan ikaw sa mubayang tanan, ug bulan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria,
1: inaan ka sa Diyos. Yan po mo kami
0: magkasala. Karunong sa oras sa mga kamatay.
1: Amen. Himaya sa man, sa anak, kung si Espiritu Santo.
0: Mayingon na sa sinugdan, karun sa gihapon sa mga katuigan, ngaway katapusan.
1: Mahal ang kasing-kasing ni Jesus. Kaluyan mo kami. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
0: Yan po
1: mo kami. Ginoo, panalangin ni kami sa ngalan sa man, sa anak, sa Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Mga Jesus, sa ngalan ni Tatay Dulong Chua, sa ngalan ni Brother Attorney Rufil Banyok og ni Adam Ampere, ako si Brother Dennis Bakulod, manamilit kaninyo hangtod na pod sa sunod Domingo. Dagang salamat. God bless you all.
0: Praise the Lord.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Nationwide.
7: DYHP RMN Cebu, the official number one.
8: Rajobo Nationwide.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
10: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Mmm, tofu sisig.
13: With mayo?
12: Pwede sa ulam yan?
15: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy.
13: Mmm,
15: real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
12: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
16: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
17: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
18: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
19: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: Nor Chicken Cubes. Meat sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.
4: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Balik-balik na lang ang sudan.
7: Pongshi!
8: Angeline!
7: Sulayi!
8: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga

0: Tumaulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken twice daily.
2: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
1: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Dagag na kaon nga oily food, maka-acid na.
5: Pag may acid, Supra-Sid.
6: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
7: United Home.
1: Unilab. Labyan.
3: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersid. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Lab.
11: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at dunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
10: Kargado!
9: MaxFit Kargado! Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
13: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hala, inig na ay hila na taku ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
16: Maayo na lang na ay Kidilets.
17: Chewable paracetamol and candy flavors.
18: Di kumabala ka, kay dali ray painom.
1: United Home. Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bilang kilo sa karne?
20: 500.
19: Hala.
20: Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Wow. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
19: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit nako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salamig. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
21: Sarap magkasama.
22: DYHB RMN Cebu, the official number one.
23: Platyo mo nationwide.
1: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
24: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
25: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
24: Naana mga bisita? Kajut lang!
26: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
24: Wow! Mas maayo pa?
26: Jut! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
27: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
24: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
26: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
28: At first I was afraid.

0: bygone, 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica.
5: If symptoms persist, consult your doctor.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
3: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
4: Ang Hatsi Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
3: Sip-on dayon?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C plus 40 na, na-IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Cremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita?
11: Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa. Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba adobo ka dere.
13: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
17: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
18: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab Quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
20: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
21: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
20: Kargado.
21: MaxFit Kargado.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
22: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
0: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Disod pa tumarunog pait na tambal.
23: Maayo na lang na ay Chilylet.
24: Chewable paracetamol in candy flavors.
25: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
26: United Home. Unilab yan.
27: Paracetamol is the generic name of Chilylet. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Bilang kilos karne?
29: 500.
28: Hala!
29: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
12: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
13: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab Quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
18: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
3: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
4: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3, dito ako, bilib!
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
15: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
7: Rest time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
12: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
20: Naana mga bisita? Kadyot lang!
21: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
20: Wow! Mas maayo pa?
21: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
20: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo ka dere.
21: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
22: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
24: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
25: United Home. Unilab yan.
26: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
28: Pag may acid, Supra-Sid.
29: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
25: United Home.
27: Unilab yan.
26: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
30: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
16: Kargado!
31: MaxFit Kargado!
8: Unilab quality yan.
30: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
33: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
34: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Bisog pa tumarunog pait na tambal.
35: Maayo na lang na ay Kidilets.
36: Chewable paracetamol in candy flavors.
7: Di ko mabala ka. Kay dalire pa inom.
25: United Home.
32: Unilab yan.
26: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
17: DYHB RMN Cebu. The official number one.
30: Radyo mo nationwide.
13: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
21: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
20: Wow! Mas maayo pa?
21: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
20: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo ka dere.
21: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
26: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
13: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
18: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa siya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
18: Si Ma
0: Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS! Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede so makpain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
36: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: DYHB RMN Cebu, the official number one.
30: Radyo mo nationwide.
32: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
23: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
36: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mo buhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita?
8: Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
15: Kargado!
16: MaxFit Kargado!
5: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
17: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
19: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: DYHBRMN Cebu. The official number one.
21: Radyo mo nationwide.
22: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita?
8: Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
24: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans, 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more. Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
22: Join the Cream Cell Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
0: Palingo, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
20: DYHP RMN Cebu, the official number one.
21: Radyo mo nationwide.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
25: Tunay Natural at Original.
15: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
27: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
28: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
29: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
30: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
31: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
32: Naana mga bisita?
9: Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
32: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
32: Naa! Bisag pang sharon pa! Naelechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
29: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
13: Kargado.
16: MaxFit Kargado.
5: Unilab quality yan.
29: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
19: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: DYHP RMN Cebu. The official number one.
21: Radyo mo nationwide.
4: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
30: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
31: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
32: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa siya. Plaza Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
32: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
32: Naana mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
32: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
18: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
19: mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: DYHP RMN Cebu, the official number one.
21: Radyo mo nationwide.
22: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
22: ACS. This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.

0: pagkabor at biyaya. At nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hinihiling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa maglandas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to, tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa pango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumakablog sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.

0: sabay ka anugo kayo. Pareho na rin sa nakaamot ka sa aming sipa.
1: Pali akong daan.
0: Isto saan siya, eh. Mura, basta tayo nang daninder, ginamos mo ang yung una.

yeah.

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang!
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain!
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula!
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
1: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
1: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Oras sa mga kasama, las 4.32 na.
9: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
10: Headlines karon.
8: Headlines sa mga balita sa Balitang National. Nakalas sa Kusog, Galinog, sa Mindanao, nisaka pangadto sa 61 samtang 173,000 ka mga pamilya ang napektuhan.
11: Senator Joel Villanueva mutambong kuduray petawag special session ang Senado.
8: Sa mga balita, Local Cebu City Treasurer's Office ni Pahinumdum sa langayan mamayan o gabuhi sa sudan. Namupihimos na sa tax amnesty.
11: Sarangani Province, nagsalamat sa mga tabag sa Sugbo alang sa Mindanao.
8: Samtang sa balita gawa sa nasod, U.S. President Donald Trump wa makauyon sa pag-atake sa Israel batok sa Lebanon. Parang naglaom nga mapirmahan ang peace deal tali sa Tehran.
11: Sa negosyo, 30,000 ka mga consumers sa Mindanao pagyapoy kuryente human sa kusog na linog.
10: Headlines karon.
9: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
10: DYHP
9: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
8: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
11: Mabuhay Pilipinas.
8: Tugaw na mga mahinong danon.
11: Naguna ka, unang balita.
9: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Ito na mga impormasyon ng inyong masayran.
11: Ang ayani mo madunggan, una sa radyo, una sa balita.
9: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
10: Number one. Number one.
9: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
11: Number one.
10: Number one.
9: Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
10: Nationwide. Nationwide.
9: DYHP. Unang radyo, unang balita.
12: Gising na.
9: Bango na sa unang radyo, unang balita.
8: Adlaw ra may galang Lunes, pitsa 15 na sa buwan sa Hunyo tuig 2025. Sa ngaan sa kanitabukang porsa sa DYHP, aramin sa buka niya ang inyong mga tigbalita.
11: Kirangin niyong Radio Man, Ken Galinea.
8: Ako sa Mira Joan, Arlo Bustamante. Anton Tamay Gara sa Lasay, Santak na sa buntang pagkatod ka ninyo sa mga lapas ka mga balita. Bag buntang sugbo ka niya sa inyong Mindanao, Lairpod Gadla, may gala sa tunga papanaguban. Ning adlaw karon may gala ng Lunes, laing adlaw may gala sa atong pagpakigbisog. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta inyong kabuntagon na mga kasama, mauan nga kabuntagon, dari sa sunod sa sugbo ng orasa karon sa kabuntagon. Basa ang atong kadalanan. Sukad pa rin kaganilang kadlaon, hangtod ng mga orasa nag-tutaligsik. Nag-uwan-uwan sa sunod sa sugbo, mga alas tres sa... imidya Kasi natin tabi ka lang mga pag-uwan-uwan dari sa itong sunod. Muna nga basa, mga ikala itong kinalanan. Ang pinta sa itong kapapareho sa itong mga sakiran, ha? Labi na itong mga... Nagdagan na ang mga motorista na ning oras sa karon sa Kabuntagon. Mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, mga Grab drivers, Move It drivers, taran-taran may kalangan at mga drivers na nagsakay na sa mga sakiran. Nering oras sa karon sa Kabuntagon, ang pingta. Gabigkan sa kabasa, may gala sa tunga palibot. Yato na kalabang si Bana. Daghang kay may gala ang mga disgrasyas kadalanan na kwangiri kutlos kinabuhi sa mga motorista. Apil na sa mga angkas. Diha may gala sa SRP na Tuga Sabado. Doon na to'y disgrasya mga higala sa usaka motorsiklo. At ito rin tang siren ka na tataon, ha? May kalitlag U-turn diha may gala sa may kanang SRP. Ecstasy. Naikuan diha, traffic light mga higala sa SRP. Ecstasy. Ecstano. Pag liko niya, pag U-turn, ang kinipong Ford Ranger, Ford nga sakinan, ito mga higala, ni beating the red light sun. Sus, pagkaigo aman lang may gala sa usaka motor, nga naay sakay may gala nga babae. Yan din yung pag-umangkon. Nag-alumnos mambaling din yung mga biktima. Kunya, kuman mabangga mga higala nga nagpot na daro pag-inis motor asa Raptor. Mga 25 metros. Taas-taas gud mga igala ang nadaruhan mga igala. Ang driver patay diha dayon samtang ang ihang pagumangkon nga babay trabahante sa Osaka. Kining dako nga mall mga igala sa dili kwan ha SM kining Nostar. Kalas gud mga igala dito sa Tambalanan. Mone ang resulta mga igala basta magpakusog kag padagan diha sa SRP. Unya nagdali ka nya nakay giapas may galang traffic light. Daghang na disgrasya diha sa SRP. Tila na ka kinabuhi may gala ang gikutluan diha. Karang tataw na ito i-check ni mga igala. Magbuntag sa itong mga saringan ng mga nakpayan, nakmay sa Mandawi, Lapu-Lapu, Tulido, Danao, Talisay, Naga, Karkarok, sa nakpayan sa Bugo. Sa itong mga kasikpit ka mga lalabigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Negros Island Region. Magbuntag dito sa Bohol, mayang pagpaminaw. Magbuntag sa itong mga ginang sa panimay, galing orasan ng mata na, dali kay sikay na, kay doon ay mga bata, may ganang mga eskwila, karamuntaga. Magbuntag po sa Region 8. Dito may gala sa Biliran, Samar, Leyte. Muna ang mga probinsya may gala sa Eastern Visayas. Sa mga nagpaminaw na ito sa Mindanao, magbuntag. Dari sa Sugbo, atong siren may gala ang kahimtang sa panahon karong taon. Kung mulanat pa ba ni ang uwan-uwan hangtod unya or mubalik na may gala ang pagsilang ang atong haring adlaw. May buntag po sa mga nanay na nanaroon may gala sa lagtag-tag sa kamakusina na ni kay Sikay na. Nagunaw-una na on sa ibaon sa ilang mga anak karamuntaga. On sa ilang may ibaon sa mga bata. Ha? Ang uban, kagahapon pa lang, naguna-una na sa ibaon. Ang uban, kasagaran ni itlog na ginigwaan mga higala, batil-batil nga itlog. O niya, hugaw-hugawan mga higala, gabuan, ah! Lami na kayo, ang uban, may higala kay, kuan, naghumba. Ang uban, kanang pork chop. Mamani madali-dali, pork chop. Pritoho ng pork chop, mga igala. Niya, ikuan na isbaw na nan. At mga arangan, ha? Arangan ng mga estudyante. Ako ba na adobo? Karami ito ang giprito, mga higala, ng karni lang. Giprito niya pabutangan, mga higala, ng kuan? Lain ng sunan. Ako, ari ko, mga higala, sa itlog, eh. Butangag buwan. Ah, lamian. Maglaway at mong kabuntagon, mga igala, basta magka-panta, magka-dungog, taning istorya, ha? May buntag po sa mga nagtanaw sa tuwing pinayam ka na buntaga. Ala, standby sa itong answer to win na promo, ha? Natin pangunta na mga kasama karong rasa. Ang tanas sa tabi, ang tanas sa ta, parang dito na itong buntag.

0: Pina na mga iganak, pamilya ang apektado sa linog dito sa Mindanao. Ah, pila ka pamilya may galang apektado. At itong number one nga, kung ano ito ganina, headline. Ang number one nga headline ito mga higala, dito gipahibaw na ito nga doon na 61 ka mga kinabuhi ang nakalas ni Saka kini. O niya, pila ka pamilya ang affected. Ha? Wani ka abot may gala 174. Wani ka abot 174,000. Ang pamilya may galang apektado dito sa Mindanao. Wa ka abot og 174,000. So, pila man ka pamilya may galang affected. Ala, tubag. Basta kay kini pamilya ha may gala, wani ka abot 174,000 ha. Ala, tubag na yun, naroon nga, dita mo sa puton, dita sa puton, karumuntag. Makapaldo mo, nga na ay, kuhaan ka ng pambaw ninyong mga bata, paingon nga to sa eskwilahan. Butangin ninyo 70, karang butangin ninyo 1,000 kay abit na lang, warang gina. Obay-obay, gini may galaw, eh. Hapit mag, 174,000 kapamilya, gan. Talihan ka itong bago. Pusot-pusot man. O niya, 61 na may gala taon ang nakalas. O niya, panayin nga punta, may gala nga manawat sa inyo hanggang mga hinabang, ha? O niya, ang requirement, ka makadaog ka, may gala, sa ato ang promo ka na buntag, kinala naka-follow ka, ha? Sa DYHP RMN Cebu nga Facebook page o kang Attorney Rufil Fernandez Banyok. O niya, nakashare po ka sa ato nga program ka na buntag sa unang radyo ng balita. Aron nga, kuana, kanang mula siya ang requirement. Aron ma-appeal ka sa raffle. Basta mo na may galang pagkutana, ha? Pila ka pamilya ang apektado sa nahitabong alinog dito sa Mindanao. Basta wala na ikabot 174,000. Okay! Parang kayo punta may galang manawan sa inyong mga hinabang. Ipadala may gala sa itong mga GCash. Naniya may gala mga number sa GCash na ito. Kamahimo ninyo nga mapadalahan sa inyong mga ginagmay nga hilabang. Mahala ginagmay, basta kay kiningama ginagmay. Mga gagmay may gala nga mga hilabang. Matigom na ito ni Daghana. Walang kapinas o sa kamilyo na ito natigom mga higala. Sukan na itong Biyernes, Sabado. Sabado, matagal ito. Biyernes. Basta kay o Sabado. Labot na ta, may galang kapinsa sa kamilyon ang nihatag sa ilang hinabang alang sa mga nabiktima sa linog dito sa Region 12 sa Mindanao. Particularmente na may galang ang Sarangani Province, General Santos City o ang mga kasikbit ng mga probinsya ni ini. Wala pa salamat ta sa mga Sugbuanon o uban pang mga nitabang, di lang taga-Sugbo may nitabang ani. Apil na to ng mga naasa gawa sa nasod. Na kanunay may galang nag-monitor at suporta sa DYHP RMN Cebu. So salamat kayo sa inyohang gihatag nga hinabang. Ato ning itunol nito may galang sa mga nabiktima sa linog sa Mindanao, particularmente na sa General Santos City o mga kasikbit nga probinsya. Nagutana ko rin sa koan kining mga taga General Santos kung okay ba agian ang mga karsada dito at siya okay naman. Doon ay mga dapit ni rin ang mga sudlunon matod pa niya. Nga di yun, isolated ka, isolated ang area. Dili na magian sa mga sakinan gabi kang kaya naputol ang karsada. Ang uban ni Saka, ni kung ano ba, ni elevate ang kuan kining ang yuta unya di na maagi gyud og mga sakinan bisan gani ang mga tawo murag maglisod na unya wala maabot na og 1,095,913 as of 9 pm natong June 13 atong Sabado. So expecta mga gala mga dugangan pa ni ha. Ato lang dugangan gamay para nga malipay-lipay po natong mga nasubo nga mga pamilya nga nawad-an og mga balay, nawad-an og mga membro sa pamilya. Ito maglangay kay natoy lapit may galanto sa General Santos sa Sarangani Province nga ang ilang nga baybayon wa nang mubanik ang tubig, wa nang mubanik ang dagat. Duda ko ani kasamangken nga murag na ko ani ni saka ang ilang lugar. Murag ang dagat di na magkabalik dito sa ilang baybayon. Petinda taasa na magigala sa hunasan. O ni uplift ang ilang yuta. Ang ilang baybayon posible nga di na kaabot dito ba? Mo na nga doon ay dili na murag unusual na ba? Kasagaran, mutaob, maabot man silang baybayon, silang hunasan. Karon mga higala, mga usa ka kilometro. Utunga sa kilometro, mga higala, gikan silang baybayon. Ang hunas, di na kabalik na to silang kuan, kining nataran. Pasabot na maigala nga doon ay part diha sa baybayon nga ni Saka. Ni Saka, murag na ana ba? Imbis ana to sa una. Ana. Na ana na dito. So, ang dagat, maigala din na kasuod. Oh, di na kasuod silang baybayon. So, wala yung naka sad reality. Basta yung ana, linog. Ang uban gani maigala, kuan gamay, kuan ba? Mubuwag gamay ba? Parang kung dali sa kuan, dali sa bugo. Ang kanyang medilyen, murag ang kanang Santo Emilio, may gala, murag nibuwag ko na sa bugo. Ni, murag na, nabuwag sa gamay ba? Oh, naana, na, murag na separate siya sa island, sa Cebu Island. Pero, gamay ra kayo, mga pila lang ka-inches. Ang iyang nga pag, iswag. At sa check, may gala sa kasamang Jesus Mampong, sa rin may gala mga presyo. Sa mga nangunang palaliton, may gala sa Carbon Public Market. Ding oras sa karon sa kabuntagon.
1: CYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Kasamang Jesse Gronges.
2: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Ken. O mayong buntag usab sa atong mga sukintig paminaw ng atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mga umbrahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may muntag ni ating ni Kuya niya sa ating Ilmaris Pudal sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May muntag yun ni ate, may muntag yun ni Kuya. Okay, para sa atong mga soaking tigbaminaw, buhatag nag-update sa presyo sa mga klasik-klasing mga utanon rin sa Carbon Public Market. Agmati, 50 ang kilo. Kamungday, 120 ang kilo. Saluyot, 60 ang kilo. Kalabasa, 28 ang kilo. Okra, usagatos ang kilo. Sikwa, 80 ang kilo. Kamuti galay, 50 ang kilo. Batong, usagatos ang kilo. Utanon sari-sari, 50 ang kilo. Utanon pagmit, 50 ang kilo. Kalabasang puti, 20 ang kilo. Talong, 50 ang kilo. Palia, 80 ang kilo. Taugi, 35 ang kilo. Sapsoy, 80 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyuman. This is Sumampong DYHP Tatak Arenan.
3: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga selula. I-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagang gikan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo po ako!
0: Dahil sa labag kasama ang Jesse Samampong, gikami ka na sa Carbon Public Market. Ning oras sa karon sa kabuntago, ninyo nabati, may ka na mga presyo sa mga utanon. Gikan may kalas Carbon. Ato rin talaon tong video may gala, nag-vlog-vlog na taga rito sa General Santos. Gipakita mga gala ang ilahang baybayon dito, human sa linog mga gala, matul pa niya, sukad nga linog, nahuman ang linog din he, wa nagin mo balik ang dagat sa ilahang baybayon. Ato talaon ha, ang video mga gala nga iyang gipakita, nag-vlog-vlog sa dito, ang ilahang mga corals na ngamatay na. Karo sa pamantong linog, mura o last week pa. Pero naka-adlaw may galang nag-linog, mura ang wapanhon ni magkuan. Wapan ni mag 1 week. Atong tanahon ha, ang ihanggingon. Mamanay ang ilang baybayon niya, kanang saluyo niya, kanang background sa luyo, muna ilang barangay.
4: Good morning mga kois, update ko sa among dagat dito sa among lugar no.
0: Muna ha?
4: Kining inyong nakita nga dagat, muna na lang ning nabilin sa mong likod. Kanao, muna siya. Ang sabay-bayan po namo, muna to dito.
0: Wala lang barangay.
5: Kayo.
4: Yan, akong tuyo ko na akong kamera no. Tarawa nyo. Yan, sa akong babaw po, muna yung pinaka...
0: Oh, lawa, burag ni Saka no?
4: Paing na to, hunasan na...
0: Burag ni Saka ba? Ang sabay-bayan. Ang ilang hunasan.
4: Kaya punin balik ang dagat.
0: Kamante ka, mapagod mo makita ang dagat to.
4: Kaya nga hunasan no. Muna yung lugar dito sa barangay kitayo. Just... Yan mo to, mong barangay.
0: Oh? Tanawag ilang mga bangka, ilang mga baroto, tuwa dito, so, layo kayo.
4: Dito sa unahan, dito, aron makita niyo kung sa'yo kalapat ay ang unasan nga wala nimbalik o ang taob.
0: Pila nakakuan, pila nakakilimitro.
4: Ako na siyang bakta sa mga kois.
0: Pila kamitros.
4: Ang mga gasang nangamatay na.
0: Mga corals na. You know? Nangamatay na ilang corals.
4: Nangamatay na siya, hasta pati mga lusay. Wala yung mga lusay, oh. Naman ni lusay.
0: Luyan,
4: oh. Nangamatay na siya, pati gasang. Sangkog yun dito. Naisa na tayo ang inhas. Pero mapili na lang nimo ang mga makaon dito sa mga kinason o isda. Kaya nga baho ng uban. Wala dito ako. Sangko pagay na sa unahan.
0: Bihas, unahasan nila o.
4: Paingan niya sa tumoy gigay dito. Atong atuon dito.
0: Pura mag nahimong bukid ang hunasan.
4: Video mga kois. Pero makita ninyo kung unsay.
0: Talawa ko na o. Ang pangano na makita nimo.
4: Muna siya no.
0: Kurang ni Saka siya ba?
4: Barangay utor ha.
0: Napakos wala ilang barangay oh.
4: Wala po sa tumoy. Pero layo na kay tanaw na mong barangay. Lapad pa kayo na no. Kita niyo dari oh. Mga gasang nangamatay. Mga bato oh.
0: Mga mga corals nila nangamatay oh. Muta na yung balay sa mga isda.
4: Muna ang nabilin nga dagat rin sa tunga. Gamay na lang yung kayo na. Ito ang surbihon garun. Kita niya niya sa kong video.
0: Oh, makita niya na pangano do. Oh.
4: 6 days na siya. Wa na nimbalik.
0: Ah, 6 days na. Wa mo balik.
4: Ang dagat rin sa mua.
0: Wa, nag-inento. Kano sa kitong lino, gani?
4: Kadlaw. Pwede na ka magdagan-dagan rin ya. Okay. Wa na yung mga tuyo. Wa na yung mga tunok. Kay mga gasang, oh. Nga matay na. Wa na yung kapuyan ng mga isda. Pati si Milya sa isda. Patay na.
0: Ah, kukay ko na saan may galaw.
4: Layo pa kayo ni.
0: Pura mag nahimong muntod mga galang hunasan.
4: Area sa barangay kita yung just Davao Occidental.
0: Ah, Davao Occidental eh ni.
4: Bait kayo yung sitwasyon na rin sa mga. Eh, mahalog na ang mga tao. Nang mubalik.
0: Talama ko ng hunasan mga galang. Murag bisaka ang pano, tawa.
4: Kay basi mubalik.
0: Nabantay ka, murag nahimong buntod gamay ba?
4: Builo. So mga kois, na makita may
0: layo pa kayo
4: ang mga gasang nangamatay Ato pata dito sa babaw gyud kayo.
0: Oh, ibabaw, yagi yung ibabaw.
4: Ito na yung dool.
0: Ang iyang sulti na sa babaw. Sa ito pa ni Ana Gamay ang kuhan, hunasan.
4: Nagbabatay ang lakawan dito. Paing sa unahan. Layo kayo ni. Ako, naman na magkalayo ang barangay. Kaya paingan mga dito sa unahan. Para makita ninyo yung asa taman ng dagat dyan. Dito sa kalayo. Manalan nyo ng video mga guys. Para mabala ninyo kung unsay plastada sa mong lugar. Sa mong hunasan o sa mong baybayon.
0: Ato nga i-credit. Kinitawahan na marag kasingan ano niya. Ang tanawon ha.
4: Credit
0: na ito niya ang
4: ano yung mga pagkaon.
0: Ang iyang vlog.
4: Ang hunasan nila sa mga o. Makita yung bato dara karoon nakapaw. Tsura ko ng videohan doon dara. Ito pa ito lang. Tulayo pa kayo. Ito pa o. Una ba kayo? Ang
0: layo pa yun.
4: Asa tama ng dagat ng hunong. Saan yung mga kois. Oo, nangabuak na. Muna yung agi sa linog. Pati mga bato, nangamatay na.
0: Kang Dakois vlog, bini. Dakois vlog.
4: Mga gasang. Muna ng dagat na sa unahan o. Pero katong dito, layo pa kayo ito. Dilita maguna para makita ninyo ang asa tama ng dagat. Ito, yung gimaw ng bato, kita nyo itong bato. Bato-bato. Kana, di na makita sa una, karon makita na karon. Kaya tungod sa
0: Nala siya sa kwan, nala siya doon.
4: Mabayo siya, mabayo. Tumatuwa na ito.
0: Kana, mo na ang pinakailaw, mga higala. Matal pa niya, mo na pinakailaw. Oh. Kung mga coral, so?
4: Tawang barangay na mo, layo na yung kayo ko, no?
0: Kalam na, laom na ito na diha sa una, mga higala. Tuwa pa'y linog.
4: Paano na dito? Linya na pa yung ba una hamag yun. Ito na surveyan nyo dito sa unahan at makita po ninyo. Unang unasan o.
0: Sige daw.
4: Tara. Tawang mga bato o nga buak. Pag crack ni sa linog, napatay ang kwan o. Saling
0: kwan crabs.
4: Limango ba ni? Crabs. Patay.
0: Hmm.
4: Badunggan ni mo rin sa ilalam sa dagat mga kois. Ang dagat ng patras. Paana siya dito? Purting o, unas na dyan kayo. O, nagpanam ng kaetas yun ang dagat.
0: Malagi na, murag din na gina, mabalik ko is. Ah, maba? Parihan din sa Maribohok ni kasamang Ken?
4: Mo, kung naamo din eh. Ang dagat.
0: Wasan, mabalik
4: na tulihan ko karoon? Bayon, murag isuyo, papayon dito.
0: Ano ba nagbalik? Ah, mabalik na din na rin ay. Kung mauyong-uyong, naman ay mga aftershocks, pero mabalik, balik, kasad na. Sige lang, koy.
4: Murang nagpahunas.
0: Ah, murang ato lang iyan po sige no nga mubalik-balik na kay.
4: Ano yung mga kois?
0: Ah. Kay mo buuyog ba nagbalik so mapurma na po nagbalik.
4: Nagkura nga ba to?
0: Ang mga no.
4: Sa una law mo ni diri. Di gyud ni matakan ni diri.
0: Di aw mo na oh, kalayo na na.
4: Alam kay si Moha ni. Oh, ana oh. Nakore ikaw sa ba.
0: Kita ni mo nang liki di haron.
4: Oh. Ang barangay na mo, layo kayo. Napiyawa sa unahan bagyo, layo ba ito? Ato na tuturon.
0: Tuturon pag gina ito, layo-layo pag gina ng layo-layo pag gina ng video ha, day.
4: Murag isuyop siya paingon dito sa dagat. Ang bukid, murag bukid. Ang among hunasa, naing na ako.
0: Ah, nanay kan. Ang
4: bukid o.
0: Nanay liki.
4: Ang dagat na mo, nagpatras. Sao na lang ni. Huwag asa ni paingon ang dagat na mo, dre. O, ano, patay na. Muna yung mga crack na mo, dre, mga kois.
0: Para yung mga kuano, liki, o. Oh.
4: Kana, crack. Crack na dito. Tara, mga crack, o.
0: Oh. So, nag-crack na mga sa mga liki, o. Oh.
4: Tara, nangabungkag na ni. Crack. O, nangabato, nangatumba. Ay, kung bato, hindi nyo makita kung asan tama ng dagat. Ano, mga kois, o. Oh. O, oh, diba layo kayo, lapad kayo, no. Wala na ginibalik ka sa dagat ang among baybayan dito sa among barangay. Kayo na kayo ito. Oh. Ningkama yung kayo ang dagat. Dira, nindot kayo nagliguan dira. Dito sa unahan. Karon.
0: Wala.
4: Sa una lang ni. Baktas tayo na ito mga kois. Pero makita ninyo. Masay basta dari sa among hunasan. Sa una, nindot pa kayo panginasan dari. Karoon, nagmamatay ng mga tayom. Tara, tayom.
0: Nagmamatay na kitaon.
4: Nagmamatay na mga isda. Similya sa isda. Ito mga kois muna o. Laom ka na lang mga kois.
0: Mana. So, mana mga igala ha.
4: Matuwa sa una o.
0: Kwan ini, Barangay Kitayo, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Mana mga igala ang kwan. Kining video na itong ipakita ng video. Kang kwan. Decoys Vlog. Mana ang Decoys Vlog ako nakitaan kagahapon. Samtang na scroll ko mga higala. O Decoys Vlog. Mana yung mga higala ang yang spelling sa Decoys, Dacoyz Vlog. Mana mga higala ang ihang gipakita kagahapon kay nagtuo man lang siya mga higala nga mabalik ba ang dagat human sa linog kay nang paglinog after sa linog may gala ang dagat ni atras nagtuo na sila nga dunay tsunami. Dunay nawapitan na ni tsunami alert. Sus, pag atras sa dagat ron mga gala, wa na gid kabalik. Pag dito silang baybayon. Mo na ang ilang ikagulaan in town. Di maligo sa dagat, murag dito na lang sila ang lugar. Kay kanang dapita mga gala, mura na mag bukid ang ilahang baybayon. Ang ilang hunasan mura na gisaka ba? Nisaka sa mga pila ka metro mga higala, pila ka dangaw. Mo nang wa na kabalik ang dagat dito sa ilang baybayon. O niya ka na, mga higala, kung matod pa niya sa una niyang kuan, istorya nga, kanang napita-pita na ng lauma, katong wa pa na mausab ang kuan niya, ang ilang dapit diha sa ilang baybayon. Kung wa pa na, wa pa sila linuga, kanang napita-pita ng lauma, yun. Di ko na matungkad. Diha sa Barangay Kitayo, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Kasi ako ba nga mga napitsa dito sa Mangken, asa inana? Amo na gitawag ka coastal lift up, uplift. Coastal uplift. Risaka ba? Kay katabitang linog po mga igala sa Bohol. Ang Bohol mga igala mura kunog ni paduol sa Sugbo mga usakadangaw. Mo na ingon mga igala sa taga Feebolks sa ilahang nga pagtanaw may gala sa isla sa Bohol mura siyag ni paduol may gala sa isla sa Sugbo na mauna ang nahitabo may gala nito ron sa General Santos City o sa Davao Occidental Sarangani Province kini ka mga probinsya dito mga gala sa region region 12 ilong kini Davao Occidental region 11 na rin. Kasikbit mo na sila ang megala ng mga probinsya. Napa ba si Jane Day? Wala? Napa? At wala siya check si kasamang Jane Galliardo Suwas. Atong sayron ang kahimtang sa panahon. Ngayon oras sa karon sa kamuntangon. Kasamang Jane! Okay, wala na si kasamang Jane. At wala lang ikon si kasamang Jane kay nalapas sa punta alas 5. Standby sa mga balita. Human lamang sa bibirang ka mga bulawanong pahinomdom. Oras alas 5.04 na.
5: Oy, kini nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
0: Ato sa balikon. Ato sa balikon, may gatong winner. Nalimot na minunta si Tagtanaw atong vlog. Ang winner na itong Ramotaga, may gala, congratulations. Sakto yung tubag, 173,000. Magkikabot, 174,000. Congratulations kang Pasagi Vlog. Pasagi Vlog. Mr. Pasagi Vlog. Palihog lang kong chat ha. Sa imuhang kumpleto nga pangan o ang imuhang cellphone number o kanang GCash number ni mo. Kay mura mag imo ni man nga naman ni si imong Facebook page vlog. Sakto imong tubag. Unya naka-share po ka o sa itong unang radyo ng barita o naka-follow sa ka sa Riva HP Arimen Cebu. Congratulations, Cebu. Pasagi Vlog! Paldo-paldong 200 pesos. Wala na. Makabaw na magigala mga bata aning kalakiha. Oras, alas 5.06 na.
1: The original Koi Herbal Capsule.
6: Sanet, Karulasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapit tanan na, napakikidni. Pagkabatin ako aning koi, ako yan eh siyang iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yan akong ginainom. Ako lang yung iswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Kay basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dito, agataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
1: Original Koi Herbal Capsule. That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
7: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Tapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sabihan nga, maghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko, makalagsak.
7: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
9: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, at eye, uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Para sa masanagon hinsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
13: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
14: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
1: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
15: Said Health Report.
16: Health Report.
17: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kag us ka bulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61 kalag-kalag ayongon negros oriental.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo, kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na CT scan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
7: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
9: Igala, nakakape na ka?
10: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract?
11: Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
12: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas.
13: Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon.
14: Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
16: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
17: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
18: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
16: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
17: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
18: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
19: Available na sa Mercury o mga suking butika.
20: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa Disugar Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
21: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
20: DTX 500. Pamali sa mga butika.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
22: ACS. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
23: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
24: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
25: Makabuhay. Mahalagang
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
25: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya resulta, result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero wala pa ko noon ni katag. Nya nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si mana. Unya, gahigdar ako kay lain yung paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost of hope sa God nga magdamit ani. So nag-inom ko. So karon alam na kaya akong paminaw nya akong kaon nga nagbalik na sa normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery. Pero wa siya kay bawo nga akong ginom naggamit ko nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha maayo yung gayo ni sa atong panglawason bisan sa mga minti nans diya makapamaayo gid ni sa atong mga lawas. Mugamit na taan ni lami yung gayo. Tanan na to nga mga sakit mawa. Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
26: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitestingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko mao choy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mog duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pang balatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Breast cancer, ang delikado o mamatay ni nga sakit niya cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
27: Philippines Alert Time para 5.19 na.
28: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
27: Karoon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Mabot na 173,000 ka mga pamilya ang na-record nga napiktuhan sa magnitude nga 7.8 nga linog sa Mindanao. Matod sa Office of the Civil Defense, hangtod kagahapon itala na sila o 173,000 ka mga pamilya o 724,000 ka mga individual.

0: 200 ka mga aftershocks. Nga doon ay kusgun nga gikan sa magnitude nga 1.2 hangtod sa 6.45 ang natala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOLC. Sa mga ginaganon, narana sa 1,370 ang plotted o 76 ang nabatsigan nga lihok sa yuta. Samtang nakala sa linog, ganisaka na nga to sa 61. 1054 nini ang natala gikan sa Region 12 o 7 ang gikan sa Region 11.
1: Samtang sa laing balita, ako na dugang subay gyapon sa mga balita, sugdana sa Philippine Red Cross ang shelter program alang sa mga biktima sa kusugan linog sa Mindanao. Ang programa alang nito na wadaan sa Pilianan gubikan sa magnitude 7.8 na linog nga miguba sa daghan ng mga panimalay. Ang shelter program sa PRC target na masugdan karong buwana o gibarabara na matapos kini sa buwan sa Nobyembre. Matun sa Secretary General sa PRC nga si Dr. Gwendolyn Pang, ilang napaglantawan nga dako ang paginahanglan alang sa shelter program o mahimo nga ilang kinitutukan kun makakuag igo nga financial support gikan sa mga donors ingon man ang ilang uban mga partners sa maong programa.
0: Gipadangat ni Pope Leo XIV ang mga pag-ampo nini alang sa mga Pilipino nga naigo sa kusog nga linog sa Mindanao. Ang Santo Papa ni padangat sa ihang pag-ampo og simpatiya pinagi sa post nini sa X account. Subling nga gipadangat ni Pope Leo ang kagaguol nini sa mga Pilipino sa ihang mensahe human sa kusog nga linog sa Mindanao. Iyang giampo nga ang mga nakalas o ang ilaga mga pamilya, ingon man ang mga nasamdan o ang tarang na kasinati sa kusog ng linog sa Mindanao.
1: Samtang sa pikas na bahing ipasalig ni Senator Joel Villanueva, ganito sa mga followers sa Jesus is Lord Church na mutambong kini sa usaka special session sa Kongreso kung kini ipatawag atol ng congressional break. Ang mga senador nga kaalyado ni Senator Alan Peter Cayetano, wala mo ito nga sa nabiling na tulog ka mga adlaw sa ilang session sa so wala pa sila mag-adjourn. Apila ni ini si Villanueva. Apadmato ni Villanueva sa gayon nga ipatawag ang special session tumano ni ini ang iyong responsibilidad ubos sa konstitusyon. Si Villanueva, huwag yugunhugan nga mo'y mapuno sa mga senador nga kaalyado sa habig ni Senator Win Gatchalian.
0: Alas 5.21 na. Subay sa mga balita, ipayag ni Senador Panfilo Lacson, ngandam ang majority black sa bisan-onsang dirty tricks ni Senador Alan Peter Cayetano kung doon ay patawag special session sa Kongreso. Mato ni Lacson na ngayon nga mutambong ang tarang senador kung mag-convene ang Senado alang sa usaka special session. Yon ang ni Lacson na buhaton na ni Cayetano ang tarang aron lang magpabilin kini sa pagka-Senate President. Dugan ni Lacson nga sila sa mayoriya nito kina sa mga lakang nga ilang buhaton batok sa mga posibleng dirty tricks ni Cayetano kung ipatawag ang ilang special session.
1: Samta katapos ang balita gikan sa kauluhan, gibutyag ni Senator Erwin Tulfo nga dunay pipila sa ilang mga kaubanan nga misuway pag-agni kaniya para dili mo perma sa Senate Brewery Ribbon Committee report labot sa flood control projects nga issue. O na nang gibutyag ni Tulfo nga nagasuko kaniya ang pipila sa ilang mga kaubanan nga bilagway usab sa iyaha nga kuwang og kamera dili human siya ni perma sa Blue Ribbon Committee report. Magkinahanglan og siyam ka mga perma gikan sa mga senador ang report para ma-discuss kini sa plenary apan pito lang ka mga senador ang ni perma ni ini. Si Tulfo ni perma sa report apan dunay mga amendment. So kini nagpasabot lang na matod niya dilitibok report ang iyong giuyunan sa pasiuna nga content ilabi na sa mga pangalan sa mga individual nga giapil o gitangtang gikan sa report.
2: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kaya itong kapabariguban, may galagi palanta sa namantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koy herbal capsule, suplemento gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyog, ginseng. Gamoy mo hatag may gala karigong salawas, karigong sa atong immune system. Araw nga dita, dali ka masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karon. Bata sana, ang pag-inom sa original koy herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule. Nga mo batok may gala sa mga maratian sa masa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheumatitis, humak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang paghubag sa inyong mga atay. Ang original koy herbal capsule epektibo sa labing pagbatok sa bisan sa matang sa virus, buparigong sa atong immune system. Aro nga dita, dali nga masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw, matasa na ang pag-inom sa original koy herbal capsule. Kay sangkap kini may gana sa mga vitamina, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Mapalit may gana ang original koy herbal capsule sa mga butika, gagi supplyan sa Belgian Marketing. Mapalit kini may gana sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Kaysana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roosevelt Pharmacy sa Bato, Leyte. Mahimo sa ninyo may galang mapalit ang original koy herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy,

0: Saddam Francis, Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drug, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Saddam Francis, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olango, og Zaray Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
1: Taas bomb presyon si Budugoy, kabadunay hypertension. Basta taas imi sugar, agbasi maay, diabetes kanyo, ora kamay baw. At taas nga level sa blood sugar, magabagay kinis arterial walls, mapalapot si Mundugo o sarkarason. Ngayon magka hypertension ka, umataas ang imundugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta. Pagkaraon si Mungkidi, ugdaghan pag mga complications, sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad. Pagkaputol sa tilbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta, nga mo grabe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dun na kinis charantin. Gikas sa paliya nga nagsuhit sa insulin function kun mo bo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw baka marindot is imong katulog o baka pugong pag-it sa hyperacidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia o guban pa DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension ubistaw sa bang klinika de alternativa medicine and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer na akinimimutang sa media consult straight sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160 0866 or cell phone number 0975-079-5133.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc. Na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain. At exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise kapag edad 50 pataas. Mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Samta ay kalimot ha, kayo mga adlawan ni June 16. Mara ka ng mid-month sale sa mga Life Extension Medical Clinics para maka-avail ka 10% na discount sa tanag mga produkto sa Life Extension. Apila ni nga itong giinom nga Life Extension Vitamin D3. O niya, doon na po'y libre nga ECG. Alam so lang, 30 ka mga pasyente ka makabot sa Cebu City nga Life Extension Clinic niya ng adlawa. Libre nga sugar testing. Alam so lang, 20 ka mga pasyente usab nga maabot sa Consolation Branch sa Life Extension Clinic. Ini ka June 16 kung ugma adlaw nga Martes. Samta mapadayo sa katong libre quality consultation kada adlaw sa mga Life Extension Medical Clinic. Sa Cebu City, naanin may muntahan rin sa may Usmania Boulevard. Buyin ka na sa may Cebu Doc o Cebu Gospel Church. Dinas Consolasyon, doon na po'y Life Extension Clinic. Kada may muntahan sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, Dumaguete City. Naanin may muntahan din sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8. Doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas yung dugang pangutana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Kontak ka lang ang 416-1655 hanggang 0917-318-1161. Sa pikas gabay ni kabakanunay nga makonstipated, pag ito maning Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa ino pagkain ang damo ng Super Fiber, kay sa shea manisia, powder soot, ani mo lang i-mix o sa kabasog at tubig. Pwede mo siyang imnon, kung dari sa buntag ka na before ka mag-breakfast, kung dari sa gabi ka na before food ka nga matulog. O para mas linod pag ito ng epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa lain-laing mga butika, pharmacies, o gubaoga, apilosob din na sa Life Extension Clinic.
0: Hoy, mga pita, mga igala, lamig kayo pangapi ka ng buntang, no? Aron nga lagsik atong kalawasan. Arit namin ka na sa kape nga makabinipisyo ang atong lawas. Nakatilaw na ba mo ang kape nga doon ay native purple corn? Kung wala pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ado na kini antioxidant properties na makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, doon sab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rosehip. Puro sab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag hinlo nga digestive system, vegan o gluten-free pagod. Kapin nga, kapin na, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong dapit o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Ay! Alit na pa'y kala sa tuang answer to win na promo karong buntaga mga kasama. At tatanawan din ha. Okay. Ang atong pangutana karong buntaga mga kasama. Sa atong mga balita, kinsa tong laing senador ang gihugon-hugon nga mutabok unya mo appeal gid sa may gala sa session kunay paygayon nga special session sa Senado sa Kongreso. Kinsa to mga gala nga senador? Ha? Ah? Nga man to kanang anak og pastor. Kana may gala sa kang Caetano Black karon na murag gusto na pong mobalhin may gala ngadto sa Win Gatchalian Black. Paraging na naman yung papa nga, katong yung papa ba nga, kung unsay pagbuot sa Ginoo mo na sunda. Ayaw og sunda na mga hugon-hugon sa mga amigo. Mga hulhog sa mga amigo diha, ayaw og sunda. Kaysa din nga senador, ha? Kinsa ni nga senador ngingon nga okay ra ko mo kwang ko mo tambong ko sa special session kun ipatawag sa special session. Kinsa ni nga senador ala tubaga tubaga tubaga. Kini ra masya may galagi hulga sa nga pailag kaso sa ombudsman kaman tay mo. Kina sila si Jingo Estrada, si Tis Escudero, si Sia. Ah, Sia. Sila man to mga gala ang mga kuan, mga naasa majority black ni Senator Alan Peter Caetano nga pailananan og kaso may gala sa ombudsman. Plunder ang kaso ha. O niya ngayon ni Boying Rimulya nga kini namang plunder para mag ni kwan wa ni si piansa. Karon nagdumili unta to siya may gala mo kwan mo abin sa majority nila ni kwan kang Lacson. Karon ay marunig murag ni bahag ang iko. Ano ba si Escudero? Nakanungong pa ba mong istorya nga pailang kaso? Wa na. Kini na lang duha. Ah, Jingo Estrada o kining usa nga mutapunay na mga igala nga tos majority black. Standby, kanon mga igala sa mga balita niya. Dugang mga impormasyon inyo masairan o niya ang inyohang tubag atong i-raffle karon tataod kinsa ang palaran nga makadaog nining atong answer to win na promo mga kasama. Oras alas 5:32 na.
3: Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS. Kining oras hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
6: The wonderful supplement.
7: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotrof Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotrof Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
15: The original Koy Herbal Capsule.
16: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong inom. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka ka adlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa The Original Koy Herbal Capsule. Mo dyan ay nakatabag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
15: The Original Koy Herbal Capsule. This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
17: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Cape Philippines. Kung para sa mas maayo ka resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad ng iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaig mata sa bumitan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Health Report!
7: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed paniyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa-sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed paniyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
8: Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa SED Cogon Herbal Capsule o SED Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney dito ayaw akong kilid na nakahilig yung Cogon. Mautong nakadungkong kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik up. Wala naman kung ibatid. Nakaantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta. Nakapin. Sabay na biska.
8: SED Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa SED Cogon Herbal Capsule o SED Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Sa kidney dito ayaw akong kilid na nakahilig yung Cogon. Mautong nakadungkong kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik up. Wala naman kung ibatid. Nakaantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Humikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na biska.
10: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tablia, ang Don Pepe Tablia.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Taas nga uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Nagharaw tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kinimbalita hatod ka na to sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang ug daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag ug kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow ug limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
4: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud o Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
5: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Ahoy! Kidney care time.
7: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulatang ang maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapainumdum, gikan kay Ate Ann.
0: May buhay sa makabuhay!
2: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, "Aga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya?" Sinabi naman ng iba, "Hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo?" Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran." At sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin?" Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang." Tumugon si Jesus, "Di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
3: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Oras sa mga kasama na 5:47 na.
5: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
4: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagpanigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 dihes tong dugo, makapangsunod sa bugmaayo ang atong mga cells, makaproduce kini panagang, makapatay sa viruses sa di pa kini mosulod sa atong cell wall. Busa, inom kadadlaw, gunom o duhang ato na sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% kaya ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, nanay ni Mutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock og sa Cebu Gospel Church, og sa Konsolasyon nanay Megala sa EDM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito may galas na nakpanyan sa Dumaguete, mahimong maparit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street sa Barangay 8 Dool sa Kamanhak Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life.
6: Ato sugato na itong kabuntagon, pinagayos pag-inom sa lamian o healthy kayong kape. Kining Vita D Plus Coffee Mix, kining pinakaunang kape. Kadunay sigol ka vitamin D3. Mawana magkakapina ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus Rishi Mushroom Extract, kadunay magka-powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Gagitawag kining mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pag-ikinig mangosteen, fruit extract, makabato kining sa oxidative stress o kining dili ka pagdaos sa itong mga cellula, gumikan usab sa sobrang free radical sa itong lawas. Mawana magkapigalita sa isang buntag Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka magka vitamin D3 pagyon. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain ng mga butika pero sabi na sa Life Extension Clinic.
5: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
6: Ngayon sa kamahan, ipanakob kini kay ang iyang anak na 16 anyos butos lakon sa konsilyo. Kasama mo sa balita ng Demon Paul Lauro.
5: DYHP Tatak RMN Report.
7: Radyoman Ken Radyoman Arnold ang natanggog ron sa NA1 Police mao si Pedro Radaza Itang, 50 anyos nga nagpuyo sa sityo Malipayon, Barangay NA1 ing Dakbayan Sugbo sa construction worker. Ang pong patyuntika mao'y nakapalisang ining 16 anyos niyang anak babae nga si Mary. Si Mary matud pa sa sayupa nagkalilisay sa iyang amahan nga si Pedro. Tungod kay paungo ni Pedro ang suga sa ilang panimay nga gisupak ni sa anak. Sa ilang panaglalis, nikuha ni Kutsilyo ang amahan og nihulga ngadto sa anak nga patyon hinuon tika. Lalis ang kining maog anak babae nungdan nga nanawag ni og barangay tanod nga mao nay unang nidakop sa maong amahan og nibalhog gayon sa Inayawan na Police Station 7. Kasama mo sa Inayawan Police, ako inyong Radyo Man o Lauro. DYHP Tatak RNN.
5: Radyo mo nationwide.
4: Samtang paglabay sa kagamanan sa Dakbayan Sugbo sa mga basura sa sunod, ganto sa lungsod sa Luginsan, mulanat lang og duha o tulog kabuan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Ilibolon.
5: DYHP Tatak RMN Report.
8: Kining mga balita hatlong nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mukabat lang sa duha o tulo ka buwan ang paglabay sa kagamhanan sa Dakbayan Sugbo sa mga basura sa syudad gadto sa lungsod sa Aloginsan. Kini base usab sa kontrata tali sa city government ug sa service provider nga mao'y maraming nihakot sa mga basura sa Dakbayan. Matud sa labaw sa Department of Public Services kung DPS kay si Engineer John Paul Glaske nga maabot lang sa 50,000 ka tonelada ng basura ang hakoton sa kontraktor. Kini tugot nga 195 milyones pesos lang ang kontrata sa kagamhanan sa Dakbayan tali niini.
9: Ang kontrata nato sir is 195 million. Ang contractor nato sir, sila ng sakyanan, sila ng tao, sila na yung mabay sa tipping fee. Ang bayad natin nila is 50,000 tons.
8: Si Engineer John Paul Gilaske, na sir ng service provider na ikuha sa city government kinhakot sa mga basura sa syudad, maulang hapon ang Pinoy basurero. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto og di limdanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
5: Radyo mo, nationwide.
6: Samtang dugang pag mga balita, probinsya sa Subo ni Tabang sa mga apektuan sa Linog sa Sarangani Province. Kasama mo sa balita Radyo Man, Raymar Tugo.
5: DYHP, Tatak, RMN, report.
10: Yes, kasamang Ken, nipadala ang probinsya sa Subo o relief items alang sa mga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani Province kagahapong adlaw. Ang Kapitolyo nipadala og 500 ka hygiene kits, 500 ka family food packs, 500 ka sleeping kits o 500 sub ka packs sa bottled water. Ipaabot sa tayo pasalamat sa probinsya sa Subo si Sarangani Governor Rogelio Pacquiao kung Manila dadawat ang maong tabang. Sa iyang Facebook post, si Pacquiao nagkanayon ang maong tabang, nakahatag og kadasig sa ilang padayong pagbangon, human sila nakasinati sa maong kalamidad. Dugang sa gobernador nga di nila malimtan ang kaayo og suporta ang ilang nadawat at gikan sa mga Subuanon. Kasama mo sa probinsya sa Subo, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN.
11: Kining bahina hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini shea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket o sa Tanang Branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
5: Radyo mo, Nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
12: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
13: ipanglantawan sa mga leader sa Estados Unidos o Pakistan ang paglagda na sa Amerika o Iran ng Framework Agreement aron pagtapos na sa ilang gera. Apan ang Iran nagduha-duha bahin sa timing ug sa mga magprotesta ug musupak niini, labi na gikan sa oposisyon. Sa iyo niini ni paibaw na si US President Donald Trump nga gidakda mulagda na sila sa Iran og deal ato sa iyang 80th birthday. Nibutiag usab si Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif nga duha kahabig nagkauyo na bahin sa usa ka framework alang sa usa ka peace deal ug ang Islamabad nangandam na alang sa electronic signing nga sundan usab og technical level talks sa maabot nga mga semana. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radyo Man Marisa Abadies DYHP Tatak RMN.
12: Katong mao balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Cap sa Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
14: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot pang kasama sa SED said liniment oil ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan mas gipanindot mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: Radyo mo nationwide.
4: Oras alas 5:56 na.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
18: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
15: Life Extension Vitamin D3 Kagsubog. Atong babatian si Ma'am Emma Irma.
19: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
20: Karon minus na.
19: So, wala na ngayon?
20: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
19: Ah, meron po kayong sugat sa paa.
20: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko Life Extension D3. Mubi sa tuyad ko sa hospital. Papuliyong ko sa doktor kay putlon magiging akong tiil. Dili lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung nga na ang lepistinsyon. Bitre, kay mugi nakakuan ako. Oh, pag December, good December, sit naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ako, darimang makaon, kay dili na kung nakuka New Year ba, dili na kung nakakaabo sa 24. Okay, kayo ba ang lepistinsyon, sir? Sumpayan na itong kinabuhi.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Oras, alas 5:58 na.
15: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
4: Mga kasama, di ganyan mapugnan nga mutaas ang atong edad. Mailhan nato na ang edad na ta, kaya nanatay masinating ang mga sakit sa lawas nga kredito sa batanon pata, wala nato ni mabatsyagi. O sakit na ang atong hawak, sakit ang likod, din na ligon ang panuhod, sakit ang tangkugo. Kaya taas na din atong blood pressure o blood sugar. Hanap na po ng atong pananaw, usahay sakit na may galang atong mga lutahan. Unya mapiktuhan, drabagyod, may galang atong mga buluhatlos balay. Kaya naman tayo ipamati sa lawas. Dilisama ka niyan itong sa batanon pata, dagano na nato may galang taas nga hagdanan o ang bukid nga walay kapoy. Mauna nga nagkinahanglan tag ngilngig nga maintenance. Kaya baguhay pa lang, ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton, matag-adlaw. Iyon ana na jud siguro ang magkaidaran na ta. Ilabi na kung may gihambin na nga balatian sama sa diabetes o high cholesterol. Mauna nga naggamit ko o maintenance medication. Naginom ko vanular. Kaya doon na kini 5B vitamins in high level. B1, B6 o B12 kamakatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 pa para tabang munindot sa kasing-kasing kolesterol. Umanan sa maing diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Paunang ipangutana sa inyong mga doktor kamahin sa vanular. 23 pesos matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
6: Samtang ang Cebu City Treasurer's Office ipainumdum sa lagayan nga mamayan ugwi sa syudad gabubay musna sa tax amnesty. Kasama mo sa balita na Randiman Ili Bolono.
15: TYHP Tatak RMN Report.
21: G
1: gipahinumduman sa Cebu City Treasurer's Office ang langayan mamayar ibuhi sa syudad nga mupahimus na sa tax amnesty. Partikular na neto na nag-iag yuta, building umakina sa lagpayan, nga taw-taw ng wak mabayad sa ilang real property tax. Itukod ka ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act kung RPFARA mu-expire na sa unang simana sunod buwan. Awhag ni City Treasurer Emma Villarete, nga katong doon na pa'y tax delinquency o tax deficiency sa syudad, mupahimus na sa maong tax amnesty law.
21: Katong naapay mga tax delinquency, tax deficiency sa real property taxes, mo-avail na yun sila ng amnesty. Kay sayang kaayo ang interest na mo-waive. Kay kung malif na ang amnesty, balik na tag-impose of interest sa ilaha. So muna, ahwago na to. Kung pwede, mo-avail na sila. Kay sayang kaayo ba? Nakukay nang makuha sa ilahang tax due kung mo-avail sila sa amnesty.
1: Si City Treasurer Emma Villarete, ang RPVARA nga magwagtang sa interest, surcharges o penalties sa bayrang real property tax delinquencies, gipatuman sukay detong buwan sa Hulyo 2024. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong radio man, Eli Valones, DYHP, Tatak, RNN.
22: Radyo mo, nationwide,
23: DYHP, kalakarad sa larangan ng kalakalan.
12: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, itakda mo balik na sa normal ang operasyon sa mga commercial flights sa General Santos International Airport, sugod karong adlawa, usa ka semana, human maigo ang kusog nga linog sa Mindanao. Gianonsyo sa Department of Transportation kung DOTR o Civil Aviation Authority of the Philippines on CAAP, ang pag-resume na sa mga operasyon human gipadali ang pag-ayo sa mga tugpahanan subay sa kamanduan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Una na nisaad sa si Transportation Secretary Banoy Lopez nga mo-resume na ang commercial operation sa Jensen Airport o sa kasimana human maigo ang linog na itong Hunyo 8. Awhag nila sa mga pasahero nga makigalayon sa ilang tagsa-tagsa ka mga airlines bahin sa ilang flight schedules o travel arrangements. Kasama mo sa negosyo ngayon, ganyo Radio Man Marisa Abanyes, DYHP, Tatak, Arimen. Katong mga malitag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imo balig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
22: Radyo mo nationwide.
4: Samtang kagamanan sa rakbayan sa Sugbo, mahimo na sab nga mangutang sa Development Bank of the Philippines gawa sa Land Bank. Kasama mo sa balita na si Manny Limonon.
23: DYHP Tatak RMN Report.
1: Mahimo ra usab nga mangutang ang kagamhanan sa Sugbo sa Development Bank of the Philippines kun DBP. Kini gawas sa Land Bank of the Philippines kun LBP nga una na nipadayag og kaandam pagpautang sa city government. Hamato ni Mayor Nestor Archival nga duha ka bangko mahimong kapilian o dungan nga kautangan sa kagamhanan sa bayan kung gikinahanglan. Gikaron hinoon sa mayor nga wa pa kinahanglan sa iyang pamunuan o paghuwam og kwarta sa maong mga bangko.
24: So far wala pa man pug naay kinahanglan jud. Pwede ra ginato gamitan. Natay open line sa Land Bank ug sa DBP.
1: No? Si Mayor Nestor Archival, unang nagkitahaw ng kagamhanan sa dakbayan, mangutang sa LBP, aron iyasto pag-establishar o waste recovery facility diha sa North Reclamation Area. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
22: Radyo mo, nationwide.
4: Mga kasama na kita, baka o mahimo ni mong kasama sa pag-atiman sa mong panglawas, ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangko ng Optimum Health and Wellness pinagay sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matag kapsula, maangko na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, asitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate, Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
23: TYHP, unang radyo, unang balita.
4: Oy, atong winner karabutang ka mga kasama sa atong answer to win na promo karabutang. Ang sakto nga tubag si Senator Villanueva Joel, ang nakasaktong tubag, may ganam ho ang Amas and Milagro Game Farm. Gawa niya itong mga kwan, no? Mga nag-tanaw sa itong Facebook. Ho? Hindi ito nagkaila, ha? Pero ang nakadaog, may ganam ho ang Amas and J. Milagro Game Farm. Naka-follow siya Megala sa Riva HP Aramin Cebu. O niya naka-share po Megala sa itong program sa unang radyo ng balita. Congratulations sa Amas and Jane Milagro Game Farm. Ikaw pala rin nga makalaog niya chat lang sa itong Facebook page. Alang sa imong tinuod nga pangan. Ibutang yung tinuod nga pangan, boss, ha? O niya, kuhan po ka ng cellphone number sa imuhang Gcash. At na-check mga na, Laing Paldo na po ka nabuntag, ha? Laing Paldo na saan? Hey, nasakpan si kasama ang Julius Malining na minaw sa New HP. Karong buntag, ha? Pakanabat mga na, bugas o churreso?
0: Correct ka dyan.
4: Kasama ang Julius, good morning, Julius.
2: Good morning, kasama ka, no? Good morning, kasama ka, good morning, Super! Good morning!
4: Good morning! Dawan na ganun na kasama Arnold. So, bugna-bugna. Kaya yung kwan na, nai. Huwag kami po kay Gatos, friend. Oh, si nanay! Oy! Si nanay,
2: may buntag ni mo, nanay! Naglaban siya kasama Arnold. Naminaw sa God siya. Nanay, may buntag!
3: May buntag!
4: Kisa ni?
2: Ang pangalan na to?
3: Imelda Andales.
4: Imelda Andales. Pilairan ni mo, nai?
3: 56.
4: 56? 66? Size in size?
3: 56.
4: Ah, 56. Aha, pila naman ng mga anak, madam?
3: Upat
4: ka buog. Dagko na sila?
2: Dagko na sila.
3: Dagko na.
4: Pila yung mga edad?
3: Ang kamanghuran ako, 24.
4: 24. Ang kamagwangan?
3: 36.
4: 36. Oh, 20 anos. 20 anos pa rin ka na minyo. Ay! Ay!
3: Ang
4: pagyod. 18. Ah, 18.
2: Oo, bata.
4: Sa'yo na kanahalin. Sa'yo nahalin. Si Mister, sa may trabaho ni Mister?
3: Nanindag sa tubig.
4: Nanindag tubig. Pirmi ka maminag ni WHB, madam?
3: Kadaadlaw.
4: Kadaadlaw! Tungo na nandawata mag-inagmay ka pahalipay!
0: Correct ka dyan.
4: Yehe, pakpak!
2: Hey, okay, Idol Visa 93.9 FM Cebu. Kini nyo kasama ang Julius Bali. DYS. Tata, Remel.
4: Birahe! Sabagadring. Oy, matang may kalikot sa lawas, kalikot sa atong immune system, di ba? Natay, ipag-guest ni kasama ang Julius, oh.
7: Huwag ka manayaw, ano nila, oh.
4: Alright, ni-guest, oh. Friends, friends. Koy, herbal capsule, barato na, efektibo ba?
6: Mga timailhan, ngayon kung doon ay daghan toksin si Malawas, mo dirigal regular, nga magpagawa si mong hugaw, doon ka may lisa, mabuto ni Buntian, makasinati kag insomnia, kadoon ay kabagsakit ang imong ulo, para kits sa kalawasan ng glutahan, nilipagin hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problem, sigwa na pagkaluya sa imong lawas. Musa, pagtaga ka ng mga toksin si mong lawas, para imong maangko ng baing na panlawas. Pag ino matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakatasul.
4: Wala pati oras, may gala, sa kanan lang, sa kanitong kang pwersa, sa New HP, aramin si Buka, may mga tigbalita.
6: Kailangan ni Radio Man Candelinea.
4: Ako sa Radio Man, Arlo Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hangtunog man sa samang taknaw, samang sibiyanan. At ang imikalas ka sa mga tornero, Phil Fernandez Banyo, kamasunod ka rin na, straight to the point. Ay kalimot, matagal lang matalan. Ang masabi nila, naminaw ka rin si Jessamine Salamsam sa Poblasyon Carmen Bohol. Ay butag. Sa naminaw na tagal ng butag. Ay kalimot, matagal lang matalan. Daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sama ka dali.
23: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
8: Welcome to our reunion!
9: Uy, dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon!
10: Tungod na sa Super Fiber!
8: Unsa?
10: Super Fiber!
8: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
25: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
26: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
27: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
26: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
27: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
28: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
23: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
30: Oras sa DYHP RMM Cebu, alas 6:14.
31: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
32: This time check is brought to you by Biogesic.
33: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
15: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
16: Ako pud. Usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
14: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
16: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
14: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
16: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
17: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
18: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
19: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
22: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance.
34: May nutrients adjusted for age 50 plus.
35: Tulong para malakas ang resistensya,
36: healthy heart, and sharp memory.
37: The number one multivitamins for age 50 plus.
38: This time check is brought to you by Cream Silk.
39: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
40: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
41: ACS.
42: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
40: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
41: ACS.
43: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang.
44: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
45: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
46: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
47: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
48: Non in impossumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
49: Straight to the point.
48: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa tong Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag o kumusta live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
49: Straight to the point.
48: Kinilingi po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy pa dayang makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw kalamigalangan Lunes, Pizza Kinsina. Buwan mahigala sa Hunyo tuig 2026.
49: Straight to the point.
48: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga mahilabot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa

0: tanan karon nga buntaga makigsunan na. Tulo ang patay sa managlahi nga disgrasya sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo. Una mao ang inangkasay sa motorsiklo, human sila na U-turn diha sa SRP og nabanggaan sa nagpadong nga pick-up.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa barangay Labangon, laing usa ka babae nakabsan usab sa kinabuhi. Human na das magi sa Bunbunan Road mahigala sa may sa maong nga barangay.
1: Straight to the point.
0: Naghanap ini mga alarmas kadalanan mahigala mga vehicular accidents. May naot ta makigsunan nga careful gyud ato mga motorista ug ang ato mga pedestrian diha sa kalsada.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin 80 megawatt nga wind power project sa lungsod sa Alegria, nakadawat na og endorsement gikan sa Kapitulyo nga gilaumang makahatag og solusyon sa problema sa supply sa kuryente dinhi sa Sugbo.
1: Straight to the point.
0: Nahanglan gyud mahigala nga mahimo untang self-sufficient ang Sugbo. Kay sa pagkakaron mga higala ang Sugbo nagsaligta sa tabang, nagsaligta sa energy mga kahigalaan gikan sa nagkadaiya mga probinsya. Kita sa Sugbo mahigala dili ta makabarog og atong kaugalingon. Niatay mga power plants dinhi pero dili igo nga ika-supply sa daghang mga industriya, daghang mga pabrika, daghang mga establishments nga niya mga higala sa dakbayan sa Sugbo o lalawigan sa Sugbo.
1: Straight to the point.
0: Una nga atong power supply gikan sa Luzon, gikan sa Mindanao, dapay gikan sa Negros, dapay gikan sa Leyte. Una ay tinuod mahigala og bisan gani og maaprubahan kining 80 megawatt nga wind power project sa lungsod sa Alegria. Medyo kuwangon gihapon eh sa mga umaabot ng mga katuigan. Labi na og mo-operate na kanang mga buildings diha mahigala sa SRP. Manginahanglan man daghang-daghang requirements kurinte. Muna nga kanunay tang magkuwang mga sukit di paminaw.
1: Straight to the point.
0: Ato sa nihatagag pagtagad-dubutaga sa atong pamanuban nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Sa laing bahin, Byron Garcia ni akusar sa mga pulis nga ni maltrato kaniya samtang naa siya sa ilang kustodiya.
1: Straight to the point.
0: Kinihuman gidakop sa niaging simana tungod sa kaso nga iyang giatubang.
1: Straight to the point.
0: Niadtong Sabado, nakapiansa na si Garcia og 108,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan.
1: Straight to the
0: apan
1: point.
0: Apan ni akusar kini nga duna ko na maltreatment sa kapulisan. Naon sa kang itabo ang maltreatment mahigala nga kini ni ang atong mga pulis mahigala very fair man nga ni handle ining maong nga kaso. Labi na mahigala nga si Byron may subject mga sukit ning paminaw. Mo na nga mga tao in town galingo-lingo lan ha. Galingo-lingo mahigala way makatuo nining maong pamahayag inday ken.
1: Straight to the point.
0: Pagtagad mo taga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa kauluhan og ubang bahin sa nasod nakalas tungod sa kusog nga linog sa Mindanao ni Sakapa ngadto sa 61 ka mga tao.
1: Straight to the point.
0: Ana man kadaghan in town mga sugit ning paminaw. Samtang kapin sa 173,000 ka mga pamilya ang apektado usab sa linog.
1: Straight to the point.
0: Pope Leo XIV militok og mga pag-ampo og gipadayag sa simpatiya alang sa mga biktima sa linog sa Mindanao.
1: Straight to the point.
0: Gatas ning pagtagad rubutaga mahigala kay kinis Pope Leo mga sugit ning paminaw duol man sa iyang kasing-kasing ang Pilipinas ani. Kay kini si Pope Leo mahigala usa kini ka Agustinian na priest ha. Agustinian kini Order of Saint Augustine. In fact nakaari ni Basilica Minore del Santo Niño inday ken. Dili mga pictures ini before ni na Santo Papa no. Samtang bishop ni samtang cardinal ni mahigala ni Arinis Basilica Minore del Santo Niño. So kay bao siya mahigala unsa gining Pilipinas. O kay bao po siya mahigala nga ang Senior Santo Niño nga gidumala sa iyang mga kaubanan nga mga paring Agustino. Usa sa pinakadakong fiesta mahigala sa Pilipinas ang sinulog dinhi mahigala sa Sugbo.
1: Straight to the point.
0: So si Pope Leo naka-appeal mahigala pag-ingon og litok o mga pag-ampo alang usab mga kahigalaan sa mga nahitabo sa linog dito sa Mindanao.
1: Straight to the point.
0: Samtang Senado mubalik na sa ilang in-person nga trabaho human sila nag-work from home arrangement sulod sa duha ka adlaw sa niaging semana tungod sa giingong security threats.
1: Straight to the point.
0: Security threats or nahadlok sila mga higala na balaka sila nga madayon ang Blue Ribbon Committee hearing sa Cayetano Black. Ang ato manggod mga kaigsunan ba? Ang pinakadako nga anomalya nga kinawatay sa Pilipinas kini yung flood control scandal. Moni pinakadako. Ngayon sa may mahitabo ani mga kaigalaan. Ang Cayetano Black mahigala ang target sa investigation kis-

0: ating mga sadaan. Pero ang talawa, kini prangka-prangka lang pag-istorya, real talk lang. Ha? Ang Gatselian Black mahigala, ang gitarget ang mga Marines. Ang 18 Marines mahigala. So, I hope mga kagalaan, kung unsa magani mahitabo ining Senado nga matod pa naningkamot pa sa makabira sa laglain. Kaya sa pagkakaroon mga sukit di paminaw ang Caetano Black sa pagkakaroon o Gatselian Black, pareha sila doon ay mga legal claims labot sa legitimacy sa leadership diha mahigala sa Senado. Pero as of now, mas bugat ang claim, mas bugat ang legal standing, ang legal nga mga backup ni Senate President Alan Peter Caetano ikumparar nimo kang Senate President Pro Tempore Win Gatchalian.
1: Straight to the point.
0: Mabita ng Pro Tempore ragid siya mga higala. Mas bugat na as Caetano. Pero kung makabira na sila, ibutanta lang, makabira sila, matagkaroon og unya, dahil na may mga threats, good mga higala. Ang pangutana, unsa may madangatan, unsa may direksyon sa Blue Ribbon Committee hearing may labot sa flood control.
1: Straight to the point.
0: Muna'y prangka-prangkang pag-istorya, ha? O kitang mga subuanon, ha? Labi na kita may naigo sa bagyong Tino, nga daghang patay din, he? Okay ba lang nato? Okay ra ba lang nato? Nga way mahimong imbestigasyon labot sa flood control scandal.
1: Straight to the point.
0: Muna'y dakong pangutana. Kini mitagantag pagtagad sa karong kabuntaga sa atong pabanuban nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa abroad, US President Donald Trump nibutyag nga doon na kini kasabutan tali sa ilan subay sa... Og subay nini mo kasabutan, tangtango na sa Amerika ang naval blockade sa maong nasod.
1: Straight to the point.
0: Apan ang ilan, wa pa mo konfirmar sa giingong kasabutan sa Amerika. Ang Kay Mejitor nga Pakistan itugan nga ang official signing ceremony himuon sa Switzerland karong adlawng Biyernes.
1: Straight to the point.
0: Kini guban pang maiskutan ninyo mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kay adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
5: Atong attack na la 6:33 na mahigalas tuman uban karon ing atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Ato sa dawaton may gilang report karon sa kauban on board sa patrol. Niya ay 72 anyos nga lulo gitigbas sa silingan niyang adik. Ha? Uy, naunsa ba yung taon ng kalakiha may gala? Adik-adik mga kailan. Oh, naangol ni dito sa lungsod sa Dalagit. Paminawang taon na ang kumplitong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
4: D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
6: At yung mahal na Attorney Rufiel ay tabunay po sa ano lasay sa Tacna sa kagabihon sa may sityo Kayapukyapukan, Bukirang Barangay sa Barangay Manlapay sa lungsod sa Dalagit. Ang report sa kapulisan, nila nining biktima ang lolo na si Felipe de la Torre Salariana Senior, 72 anyos o nagpuyo sa maong lugar samtang ang suspect nga nagumon ining panigarilyo aning marihuana nga mao'y nakaingon sa pagkayabag sa iyang panghuna-huna. Gihilap po din nga si Enrico Sirinio, 55 anyos, silingan ra sa biktima. Sigun sa report, ang biktima naglingkod lang niya sa pultahan silang panimay. Kadang kalit kining niabot ang suspect nga doon na naida nga sundang o kaliting nanigbas sa way igong rason o ginungdan ngadto sa biktima sa makadaghang higayon. Ang biktima nga nakaangkong dagang nga tinigbasan sa nagriyang bahan siyang lawas daling gida sa tambalanan samtang ang suspect sa daling nga follow-up sa atong kapulisan ladak pa ni o nakuha sa ang maong sundang sa suspitsado. Matod sa background check sa atong kapulisan doon na ay problema sa pangisip kining maong suspect. Gani doon ay mga panahon nga ikayabag niya mahait kay hiniguban yun ayon ang iyang huptan. Gikonfirma po sa kapulisan nga ilan na ninarakpan kanya ito sa paghupot niya po o kutsilyo. Panuman kini ma-examine ang iyang panguna-una sa doktor na sairan nga doon ay yung problema sa pangisip kining maong suspitsano. Ang biktimang lolo na pagyapon nagpahalin ba siya sa matinigbasan sa tambalanan. Ano itong una report nga naiposgikan sa kapulisan sa Dalagit. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo Boy!
5: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. At ang isigutan may gala, ang dugang pa mga issues karong atataod. Apilon to sa nag-isigot ni duha ka mga basketballista may gala ng amatay day. Paita ng kalakihan. Murag karon ba itong lubong? O, no? Kay murag ko sa man itong gana? Or dili pa? Ilapang ibalhin itong patayang lawas, no? At ang hitagag pagtagad sa mga kigalaan. At ang isigutan sa niya, kining mga panghintabo sa Senado mga higala. Tumalikan karong atataod. Human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdob. Alasayis 36 na.
8: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
9: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ohoy! Kidney Care Time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gaso kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
9: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
10: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
11: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
12: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
10: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
13: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
14: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: It's rainy and back to school season sa mga ka-Pure Gold. Andama na ang inyong mga listahan sa shopping. Kay moabot na ang Pure Gold Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Doon na ka pa higayon nga makadaog sa 1-year free grocery para sa tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita-kit sa June 19 hangtod June 21 para sa atong 3-day sale. Ug pag-enjoy sa dagang special discount sa piniling mga butang. Talagang sa Pure Gold, always panalo.
17: DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020 Series of 2026.
18: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
19: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang Eyeberry.
20: Mas klaro na ba bisan gabi?
19: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud ang gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa Eyeberry.
21: Sulayipod ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
22: Lagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga. Mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naala kay only internet na maabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. O minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free unlimited internet for 7 days. Palinya na!
8: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
9: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
10: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
11: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Bilang kilos karne?
13: 500.
12: Hulo.
13: Ma'am, bagsa presyo na gani mi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
12: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga pagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Palit na.
14: Sarap magkasama.
15: Cut! Ang sakit kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
17: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
18: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd. Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Mga kasenyor, bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
5: same nutrition, half the price,
4: versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
6: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price,
4: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc, sa Straight to the Point.
8: Alas 6:47 na. Sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Okay, mga kaigalaan, arita balik tas to mga hisgutanan, balik tas to mga issues, mga suking tigpaminaw. Ang grupo ni Win Gatchalian sa Senado, mao naman mahigalay na mirma sa mga orders para sa impeachment. In fact, doon na impeachment mahigala nga pretrial karong June 18, hindi kin? June 18, unya dili na siya ipakita sa publiko. Dili, ipakita sa publiko. So sila na may nagbuot, anak mahigala, ang grupo ni Win Gatchalian. Ang ato, manggod, mga kagilan, nga, ang transparency. Mo itong gusto mahigala unta, no? Pero karon ang ilang grupo, miingon, wala lang. Sila-sila lang dito mo ay magpahigayon sa pre-trial. I hope ha nga sa full-blown trial, makuan yun ta. Makakita yun ang publiko para maklaro nito ba. Total, kung sadaan si Sara Duterte, may bawaan sa mga taong sadaan yun din eh. Pero kung wise ha, makahibaw po mga tao nga wise ha. Eh karong unang-una ho na kalundaan, may galang inyon nga daily na ito ipakita sa publiko. Wa na, from the very start, magsugod na kaduda ang mga tao na eh. No, mas maging ganang, natay transparency lang yun. Unya, karong mga sukit di paminaw, dunay sibaw ron ang mga huhungihong nga naring kamot gyud og bira ang grupo ni Win Gatchalian og usa ka senador. Bisan unsaon nga pamaagi nga mabila nila, sa ako nang gingon, ako nang gisuwat sa kong kolom na tumilabay nga Birnes sa pamantalaang The Freeman. Kato, kini prangka gini nga pagkaistorya. Sa pagkakaroon nga wapay 13 ka mga senador sila si Win Gatchalian, sa pagkakaroon ang dunay bugat mga higala. Kung timbangan panikin sa may mas pabor mga kagalaan sa balaod ron, si Caetano ba mo i-leader gyud sa Senado o si Win Gatchalian? Ang tubag si Caetano gyud. Sa pagkakaroon, mabita na nga si Win Gatchalian ilagay nang giangkon nga si Senate President pro tempore ra gyud. Unsa man ang pro tempore? Mura ba sa Vice President ba? President, Vice President. Pero kanang Senate magod, ang ilang second in command ginganlan nag Senate President pro tempore. Kutob la diha. So ang dunay dako mga higala og katungod base sa balaod kala si Alan Peter Caetano. But sa bisan unsang pamaagi, ila ba kang hulgaon, ila ba kang hatagag malita or unsay pamaagi nila, ayuhon ba na pagda or guyuro nila sa gultion or unsa ba nya mada ang usa og kisa ilang mada mga kagalaan, murag ilang huhungihong day mor Joel Villanueva mo ilang yung birahon nya matrisi na sila nya nang panahon na mo ingon sa ko. Kini way kon ha klaro-klaro na gyud ni kay para maklaro na to ang balaod ba. Mingon sa ko naa na nila ang liderato sa Senado. Kumuabot ng panahon na. Kung moral or immoral ba ang ilang pagguyod, that's another story. Ang mga tao nga nagtan-aw may gala, ang mga tao nga naminaw na tulon kamoy hukom og nasakto pa ba na o di na. But once makakuha sila og usa, 30 na sila, mao na nay mata sa legal. Kaya to mga ni may gala, gitan-aw to ang legal discussion ba. O may tagpunto legal, si Win Gatchalian na ni anang panahon na maoy legitimate Senate President. But as of now, mahigala, dili pagyod si Win Gatsalian. Kanang ila mahigala, why mag-arang nila, kay mo lagi nag-iingon, sila may gamhanan, backup may Malacanang, ang lower house may gala, sila may giila. Pero mo lagi nag-iingon, di mo na conclusion may gala kay mo may giila, kung nagkonsabo na tanan, niya kanuhay ngat, mo ilhon, lahi ng bala o diod, mga sukit di paminaw. So, kinay mo giingon, niya unsaman, dili ka mahimong rubber stamp sinit na sa Malacanang kumaohon. Muna yung Peter Kitano, kanang ilang grupo, Malacanang sinit. Pero kining kang Kitano, mo ni people sinit. Kay mamang i-back up sa Constitution, bugat manginig ang Alan Peter because under the Constitution, under Article 6, Section 16, Paragraph 1, Senate Rule 2, Section 2, talo mangina, nga of all its members, muna ang asla si Alan Peter Kitano ni subay gilag balaod. In fact, wala mga higala mudeclare sila nga dunay vacancy sa Senate until such time nga siguro nila makakuha sa 13 kabuto. Munang haguan yun ang bato mahigalag anha, nagkapandol-pandol sa bato mahigalag. Ano lang makuha ang 13? Inanaka kung anha, ang counting matag-ulo anang sa kasinador. Nga sa ilang kabahin, naningkamot sila bilang matrisi, wag magyun makabilag 13. Dusi lang magyod. Ano, ingon sila nga. Mo na ni, dusi. Mo na ni. So, nausab na, mahigalagi usab na. Mo na nga, worth discussing yod, ang Avellino case. Gumikan mahigala kay kadelikado na mausab-usab ng formula ining kalakiha in dekin. Delikado kay ang denominator ba? 24 ang denominator. Nga, of all its members, 24 man ka members, ang Senate. Ilan ang giusab nga 22 na ang denominator kay ang usa may galas bato nagtago-tago man niya sa jinggoy na priso man. O kana nga klase sa arguments mo imong tubayan, kadelikado no, mawagtang ang spirit of the constitution, paghimo sa constitution nga kinahanglan siyang makawithstand siya from a dictator president. Kay naaman tayo kaagi panahon ni Marcos, di man ka panahon ni Marcos, one man show to mahigala. Siya rin maghimo tanan siya may presidente, executive department, siya may haod. Sa legislative department, iya tanan. Muna nga atong panahon na dissolve ang Congress. Asam kami nita na. So siya rin magmugna itong mga presidential decrees. Muna, panahon Marcos. So aron nga masiguro nga di na tama usab pa o ka-experience may gala ni atong diktador. Gibutangan yun ang 1987 Constitution, bago nga Constitution lahi ni nato 1935 Constitution. Ang 1987 Constitution during Cory ginat no na nga gitawag mahilag Freedom Constitution. Nganong Freedom Constitution ang kigikan man ta sa way kagawasan panahon sa Marcos Senior. So pag-abot mga higalang Cory, dunay pag-usab sa 1986 man tong EDSA. Pag 1987 namugna kining 1987 Constitution nga until now moy atong gigamit. Gituyo na pagbutang sa Legislative Department nga masiguro nga dili basta-basta mahigala nga mahimong mudikta na sad ang presidente. Kinahanglan nga makabalog ang Senate nga dili sa rubber stamp.
7: Straight to the point.
8: Mo nang giklaro na of all its members. Kay kung imong paundayunan kanang ingon ako mapriso na wala labot sa ihap dai, ug iyang ipapriso tanan. Kay gamahanan ba ang presidente? Ha? Kung iya mahigala ka dili mosunod ako ipapriso niya tos buying remulya dito sa ombudsman. With due respect sa ombudsman, ha, ako dako kay kong pagtaho na ng ombudsman, mahigala. Kanang ilang mga tao diyan ang naglihok sa ombudsman. Pero karon gidumala mo ko ni Buying. Si Buying remulya, kay bao ba itang politiko ba yun? Kay bao ba most patterns pagkakaroon? Tanaw mo ko ng pattern? O aray ka, mahigala, sa grupong Win Gatsalian, why kaso? Muna si Scudero, mahigala, tuwa na. Ha? Why kaso? O tuwa ka, spikas, kaso ka. Kaya ba ba ito sa pattern, dili ba ibugo ang mga tao, nakasabot ba ya? So kung ang presidente mahigala, abusive siya, daw nasama na, nabalik ang dictatorship, o dili ni mo ipon ang 24 ka senators, manang gituyo na niya mahigala of all its members. Doon na pa ilain mga provisions na nga ang gibutang of all its members. Even gani, pag remove mga higala ang senador, dahil kaya na mag-expel ka senador, doon na yung mga expulsion niya mahigayon, dili pwede nga inyong palagputo ng usa ka senador nga inyong kauban, disciplinary action ko, 2/3 of all its members. Kailaliman ka mahigalag imong inon nga kisay present mo rin imong ipon, 2/3 sa present. O imong ipampriso na tanan, nga ikaw may gamhanan ka presidente ka, madiktahan nimo ng tanan din ha, mahigalang ombudsman dahi DOJ. Di usa may mahitabo sa Senado, why kusog ang Senate mahigalang di sa kabalog o giyang kaugalingon. Nahimong why nada ang 1987 Constitution. I hope ha, di tama, magklaro-klaro lang ng ato mga kaigalaan ba? Ha? Nisod tag intellectual discussion lang, tinarong ba lang ang discussion ba? Muna'y tuyo sa Constitution, nga aron nga maka-stand ang Senate independently from the executive department. Muna'y katuyuan. So, kay lisod man kayo, muna nga kung ngayon, kining Avelino doctrine, mahigla, delikado na mo ilang gamiton, karon gigamit-gamit pa lang ni sa quorum o ingon man sa pag-elect o officers, kadugay na gamito ni sa impeachment ni Sara nga, mugamay na, ipampriso ng uban, so ang two-thirds, mugamay na, di na 16 ang two-thirds. Batayanan ang pattern ini. Batayanan ang pattern. Ha? Muna'y klaro-klaro ang pag-istorya. Na, kini'y mahigalang gibasihan ang Avelino case, muna'y gibasihan ni Wayne Gatchalian, sa ako nagingon, dili siya makalupig sa basis ni Alan Peter Quintano og imong itandi na og sa baraha pa niba sa piyat-piyat pa niday o bisag sa chikitsa o pagdigahay pitana, pagdigahay na karon tutyo kanang basis mahigala ni Wayne Gatchalian tutyo sa pagkakaroon ha. But once makabila na sa usa ako sa miingon ko nga kana dili na natutyo in the eyes of law, in the eyes of the legalidad mga sukit ni Paminaw. Kay kining Avelino case mangod, ako nang giswat sa kong kolom sa pamantala ang The Freeman, na itong Birnes. Kanang Avelino case, ang Supreme Court miingon lack of jurisdiction sila. Wa maglabot ang Supreme Court tungod kay giconsider sa Supreme Court nga usa kana ka political question, considering nga co-equal branch of government mahigala ang legislative department. So, miingon Supreme Court, wa may jurisdiction ana. Pero mihatag og opinion ang Supreme Court obiter dictum nga pananglitan. Klaro man na, di man na mahigala. Ako na gisuwat sa akong kulom ka itong business. Ang decision Supreme Court mahigala giingon, no? Suppose, you know, diya sa atong basahon, ang iyang giingon mahigala. Nay paragraph dito, supposing that the court has jurisdiction, there is unanimity in the view that decision under Senator Arans, actually, kinim good, akong i-discuss ang facts, ane may gala. Pag sugod good ini mga kagilaan, kining Avelino case, lahi kayo ni sa nahitabo atong nila ni Wayne Gatchalian. Muna akong ingon, sa Peter Quintano, ilang yung ipaabot sa bato nga muabot, usak sila may gala nag-ilik, kaya ang kuro mangod may gala, hisgutanan ni mo, o routine business lang, ordinary business sa Senate, lahi, ang kuro mga hisgutanan kung eleksyon, naman na may gala sa Senate rules, under Article 15, Section 44 sa Senate rules, in relation sa Article 2, Section 2 sa Senate rules, nga of all its members yung gibutang mga sukit ni Paminaw.
7: Straight to the point!
8: Ang itabo, mangod ato, mahigalang 1949, karaan man ng kasuha, ang nag-govern ato, mahigala mo itong 1935 Constitution. Niadtong panahon na mga kaigalaan, absent si Senador Tomas Confesor, kay dito sa Amerika. Unya, si Senator Vicente Soto, ikon sa ba ni Tito Soto, dahil Vicente Soto, iyang lolo ni, na confined sa hospital. So, sa 24 senators, ang available, mahigala, 22 senators ra. Kaya ang usa, si Senador Confesor, dito sa Amerika, si Senador Soto, ang buto sa bakahinunda na hospital man, so, dito siya sa hospital. So, 22 na ka-senador ang dito nito nga. Kinimangod si Senador Lorenzo Tanyada. Familiar niyo mga nga, no? Kauan mo ganyan ako, nagbasa mo lang ko sa libro, ano yung mga higala, ba't kanang Senator Tanyada, Senator Quinco, kanang mga nga na sa una, diba? Kanang Senator Tanyada, usa na sa mga maayosan mo, tagik o mga privileged speeches sa Senate. Niya na mga higala ng sisyo nila, kung atong subayon, ganoon katong i- sa tagsagin may gala. Niya ng February 18 pa to, ni pasidaan na si Lorenzo Tanyada nga mo deliver siya o privilege speech sa sunod nga session. Ang ilang sunod nga session kay February 21 man, 1949. So iyan ang ipaunahan na mura nag plugging na sa daan. Nagbutang sa teaser daan nga, atang niya sa sunod session, kay doon ako'y akong ipabuto. Muhimo kong privilege speech, niya mo, himo kong mga charges, batok sa atong Senate President. Mauto mahigala nga, nakatang sila nga, nagsunod session, atangan tani kay doon na mga higalay, privilege speech, si Senator Lorenzo Tanyada. So pag-abot anang adlaw na mahigala nga, February 21, 1949, nga maunagin ang ilang session, alas 10 mas buntag, ang 22 ka senador diha na daan sa session hall sa Senate. Wala si Senator Confessor, ganito sa Amerika, wapod si Senator Vicente Soto kay na hospital. So ang 22 ka mga senador diha na daan sa session hall, alas 10 pa lang sa buntag. Nga si Senator Jose Avilino, nga mo ilang president, Senate President at the time, nagkibaw man nga siya may tirahon. Sumoto nga, diya sa siyang opisina ng alas 10 pa lang sa buntag, nalangan-langan ang ilang session, hantod alas 11:30 mo'y pag-adto na ni Senador Jose Avilino sa hawanan sa Senado. Pag-adto niya iya sa gibasa daan ang resolution nga gifile ni Senator Tanyada dito sa ilang sekretary. Pagbasa niya, muna muna, iyang gipatawag ang iyang mga kauban ng mga senador, meron nagsabot pa kato sila, ug unya, sugod ang sesyon mga hapit na alas 12 sa unto nagkasugod ang sesyon. Pagsugod sa sesyon karon, niingon mahigala ang kauban ni Tanyada, ang kauban ni Jose Avilino, katong Senate President niya, kinini ang lahi mang ilang pamaagi, ilang man mahigala, kaya na-faction mo sa tulay, ang kang Senate President Avilino o kang Quinco. So, doon to kapaksyon. Ang side ni Quinco, kay naghinam-hinam na sila nga ilan ang ipadangat ang speech ni Tanyada, may move na dayon nga i-dispense ang reading, i-dispense ang roll call. Malangan ta ng roll call, dito na ta. Wa mo sagot, ni-object siya, ni-object mahigala ang grupo ni Avilino. Ngayon, babasag, mag-roll call kita. Niya gis, second motion na yun. So, na-roll call yun. Pag humag-roll call, kay nag- gusto nung nagbaga naman gito si Tanyada nga gusto na mo deliver siyang speech. May motion na pod ang ilang kampo ni Quinco nga di na ipabasa ang minutes. Malangan na tanang basa-basa batas minutes. Sus, may object man sila. Gubot actually na nagkaguliang itong panahon na day. Nga nagsininggita ito dito sa sud mahigala sa Senado. Kanang sininggita ilang Kiko Pangilinan o ni Rubin Padilla ron. Maodin na hitabok po sa una. Pero katong ila, tungod to sa nagkainitay dito sa Senate, ang kining ilang Kiko Pangilinan o kining kang Rubin Padilla murag sagol personal lang ni Kiko kay tungod sa ilang kaagi ni Sharon. Sagol showbiz ni Kiko. So adtong panahon na may galagi, bang ang gavel ni Avilino o ni walk out sila. Ang walk out actually, di man sa record, oh, sa Avilino case, actually, ni walk out in the kendili, sila tanan ang katong sakop ni Avilino pagpremiro. Now, naklaro man eh. Kaya na may mga questions, hypothetical man ang question Supreme Court God. So, ni walk out sila sa Avilino, uban na niya makauban, kisa may nanguyog. Walo raman silang ni walk out. So, kung doon ay 22 ka mga senators, kurong paghihapon na nabilin kay 14 pa manday. Kaya doon ay 12 kabok na sakop si ang faction nila ni Quinco, plus ang duha kay si Senate Pro Tempore Arans, huwag man mo uban, pagsugod. Pag-walk out. So, muna ang giingon, no? Pag-walk out nila may gala niya. Naman sa record, may kagilaan sa Senado. Para maklaro ganito ba? Ah? Suddenly, the petitioner banged the gavel and abandoning the chair, hurriedly walk out of the session hall followed by Senator David. So, kisa ni follow pag-walk out si Senator David, Senator Tiruna, Senator Francisco, Senator Torres, Senator Magaluna, and Senator Clarin. So, plus ni Avilino, walo sila ni walk out. So, kisa may pila may nahabilin, 12 ang mga sakop ni Quinco, plus ang duha, 14 pa sila. Nga tuwa dito. So, kanang 14, huwag imong ipon ang denominator 24, kulong yapon. So, muna nga ang Supreme Court, may galing sa Supreme Court, di may maglabot, anak, kay kinini ang kuan maguna, co-equal branch of government, ya political question. Pero, ang decision Supreme Court, niingon, no, obiterdictum ang gihimo sa Supreme Court. Wa siya mo labot ni obiterdictum siya. Supposing that the court has jurisdiction, kay lack of jurisdiction man, supposing kung pananglitan doon na jurisdiction ang korte, there is unanimity in the view that the session under Senator Arans was a continuation of the morning session and that a minority, talaga, continuity ito sa morning session, kaya habit na alas 12 na kasugod ang session. So, pananglitan kung doon ay jurisdiction ang Supreme Court, unsa man eh, unanimous sila nga, continuation to. So, doon ay quorum. Eh, continuation man. Pero ikaduhang pangutana, mga kaigalaan, pananglitan, oh, gingin nalo, if the lamp session was not a continuation of the morning session, kung panalitan dili sa continuation sa morning session, kay permirong opinion Supreme Court, kadto usa ka continuation, nakasugod naman pagbuntag pa, before 12 o'clock, nakasugod naman. So, continuation na to, doon ay quorum. Ikaduha may gala, ingon Supreme Court, if the lamp session was not a continuation in the morning session, was it validly constituted? Ang tubag, matod pa din mahigala, dalaw, kung dili siya continuation, ibutan talang dili continuation, validly constituted ba? In other words, was there the majority required by the Constitution for the transaction of the business of the Senate? Justice Piras, Feria, Pablo, and Bingson say there was. Firstly, because the minutes say so. Secondly, because at the beginning of such session, there were at least 14 senators. Kaya ning gawas, sa record, may gala din ang walkout, walo, including ni Quinco. So doon na pa'y 14 nabilin. Unya ilanggi, sa fact, sa case, may gala, ilanggi inan si Senator, Senate President Pro Tempore Arans, nga nawa naman ang Senate President, ikaw ang Senate President Pro Tempore, ikaw ay puli. Di pa puli si Arans. Kaya man rin mahigala sa record. Nga diin, kininao, Senator Kabili stood up and asked that it be made of record that it was so made that the deliberate abandonment of the chair by the petitioner made it incumbent upon Senate President Pro Tempore Arans and the remaining members of the Senate to continue the session in order not to paralyze the functions of the Senate. So ang iyang Senate President Pro Tempore nagpabilin man. So, katursi ka po sila. So, doon ay mga opinion ang mga justices nga, kadto, continuation sa morning nga session, ikaduha. Kung dili to continuation, kurong gyapon kay katursi pa may nahabilin. Pero doon na pagilain nilang obitia dictum, nga kung panalitan ang napo, mihawa na, doon sila ginahabilin, unsa may tabo. Ingon Supreme Court, ang kwintada na to ana, wakman si Senator Tomas Confisor kay Tuamas Amerika, beyond sa coercive power sa Senate, busa ang ilang din, denominator ng igamit ay 23 raday. Nga naman, kay Senador mahigala to aman sa US, dili man siya within the jurisdiction of the Philippines, but si Senator Soto nga naa sa hospital, bisag wa din ay present, pero naa sa hospital, appeals kwinta. So, ang ilang denominator ng igamit is 23. So, karon pila may majority is 23. Ilang gi-elect si Quinco, 12. Ang majority day. Ingo Supreme Court, 12. Muna sa'yo nabutang exception mga sukit di paminaw. So muna ang ining kaso ni Avelino, dakog role si Senator Bato de la Rosa. Muna ang kantong mga DDS, ila mahipara nila, dakog uslag pasalamat ni Bato. Kasi si Bato man mo inakahinungdan nga nailog ang leadership sa Senate kung dinaganay pag May 11. Ikaduha, si Bato po, nga wapang madakpi, mo po nihinungdan nga ang kwintada ron is 24 gihapon. Kay dadakpan pa ni si Bato niya, gipadani sa dahig. Mahimo mang mingon, wala naman sa jurisdiction sa kwan, Pilipinas. So, ang ato na ron nga denominator, 23 na lang. Pero ang dito sa ospital si Soto, appears denominator. Muna karon, bisan pa mga higala o naa sa prisuan ka na si Jinggoy, appeal na sa denominator, nahitabo na mga higala at itong halusos case. Si Congressman Halusos Baday, napriso man to, kaya doon naman ito'y kaso. But pag ihap mahigala sa as denominator sa lower house, appeal to sa Halusos. So kinikaroon, bisag si Jinggoy ito as prisuhan, appeal siya. Muna nga pag-sisyon, appeal nga gitawag angan ni Jinggoy Estrada o ni Bato. Bantay mo, bantayan ninyo itong sisyon ako itong giplay na din eh. Pag roll call, appeal na nga naman, wakman sila ma-remove pa isip senators. Wakman sila matangtang isip senador, apil pa sa ihap. Bisan si Lacson, pag sibat ni Lacson, apil pa sa ihap dahi. So, ato nang giniscuss, mga kagalaan, kay basig, ipapreso tanan nila ng mga dili mo uyon niya, mag-ihap na taan nga to sa impeachment ni Sara, ang two-third ni gamay. Kaya may nga man, awa naman. Awa naman ang uban. Kaya buhin nga ba kag two-third, o 24 atong ipon, ang two-third sa 24 is 16. Kinanglan sa 16 senators. At ito magkamuihap yun sa of all its members. Pero ilang sundon, mahiga lang, himos lang ilang kagaling formula nga, kanalag yung president mo yun na, ah. Timan nga, o panalitan o ilang ipon, o 22 na lang, ipapreso ng uban. O 22 senators, o pila may two-third, mga 40 na lang kapin. O buingon ka mahigalag, 20 senators, pila two-third, de 13 kapin. O buingon kag 18 senators, ipapreso ng dili mo, kung kang gahig mga o, ipapreso. So 18 na lang tatong ipon, ka senators, pila may two-third, de 12. Ah, kumbito, Sara. Mone bantayanan mahigala nga kining kaso ni Abilino. Ang giihap ini mga kaigalaan at that time because at that time mga higala 1935 constitution man ingna dito nga of all its members. Muli kalainan ron sa 1987 kay gi-specify man. So ang Supreme Court at that time ingon sa okay kay di talan to kwintahon si Tomas Confisor kay wa naman sa Pilipinas, tuwa man sa Amerika. At that time do na may gi-addos Amerika. So, wa siya ma-appears kwintada. Pero ang kalainan karon nga konstitusyon kay gi-kwan yun, gi-specify yun. Tanaw ni mo Section 6 sa Constitution 1935, wag yun giingon nga of all its members. Pero tanaw ni mo ang konstitusyon karon ang bago, giingon yun of all its members. Nga naman, doon ay gibangil diha, may gala. Gituyo na aron nga ang Senado, maka-withstand siya mga kaigalaan o di na mausab pa ang atong experience sa usa ka diktador nga presidente.
7: Lahat ng tanong, matalirong talakayan, diretsahan, Attorney Rufil Banyok, sa Straight to the Point.
8: Alas sa 7:30 na maday, standby lang ako na mahigala sa RMN 558 Manila, nga masunod na kanunayon, mabalik tas itong mga balita o mabalik tas itong dugang pa mga komentaryo.
7: Live via satellite, RMN News Nationwide.
3: Samantala, tumambad po ang mga patay na isda at saka bahura sa seabed ng Barangay Pangian, Glan, sa Sarangani Province. Umangat yung 2 metro ang seabed na resulta ng coastal uplift o yung pag-angat ng dalampasigan na epekto ng nangyaring magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang Lunes. Lumamok din ng 200 metro ang dalampasigan batay sa aerial survey at ground validation ng Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office. Bilang tugon, bubuo ang DNR Soxargen ng composite team katuwang ang local government unit para magsagawa ng scientific study kaugnay ng coastal uplift sa Glan. Bukod naman sa Sarangani, may kaso rin ng coastal uplift sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Pagpapatuloy po ngayong araw ang commercial flight operations sa General Santos International Airport. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, natapos na ang isinagawang safety assessment sa paliparan at pwede na muling gamitin kasunod ng tinamong pinsala sa magnitude 7.8 na lindol nung nakaraang linggo. Patuloy naman ang koordinasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa airline stakeholders at iba pang ahensya ng gobyerno upang matiyak na ligtas ang operasyon ng paliparan. Inabisuhan naman ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa mga airline company para sa schedule ng kanilang lipat at kung paano ang kanilang arrangement. Samantala, Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City nagpadala ng medical responder sa Glan, Sarangani. Kasama natin sa balita si Rajuman Jewel Dimapalao ng Armen Cotabato.
9: Nag-deploy na ng Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT, ang Department of Health o DOH mula sa Cotabato Regional and Medical Center o CRMC sa Glan, Sarangani Province na tutulong sa pagbibigay serbisyong medikal sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol kamakailan. Mismong si CRMC Chief Dr. Ismael Dimarin ang nanguna sa send-off ceremony ng kabuang 51 na medical personnel na binubuo ng 12 doktor, 16 na nurses at 2 midwife kasama ang mga admin at mga supporting staff na handang tumulong sa mga nangangailangang mamamayan. Magtatagal anya nang higit kumulang 2 linggo ang mga PEMAT responder para sa isang misyon na isasagawa sa pamamagitan ng Field Level 2 Hospital.
10: So ito pong ating team na ito ay hindi lang po pang local na deployment, hindi po pwede po sila ma-deploy internationally. So ngayon po, ito po ang first deployment nila as local, composed of 51. So halos madami pong kriyado na galing sa regional lahat, 16 na nurses, yung iba po ay support staff tulad ng housekeeping, engineering, biomed, yung mag-aayos po ng mga kagamitan.
9: Kasama mo sa DXMY 90.9 Arimen Cotabato, Radyo Manjul di Mapalaw, Tatak Arimen.
3: Mga kasama sa Bacolod City, guro, patay matapos bugbugin at painumin ng muriatic acid ng grade 12 student sa Bacolod. Mula Arimen Bacolod, kasama natin sa balita, Rajuman Albert Hiner.
11: Patay na nang dadatnan ng mga pulis ang isang high school teacher na miyembro ng LGBTQ community sa kanyang tinitirhan sa lungsod ng Bacolod matapos bugbugin at pinainom ng muriatic acid ng grade 12 student. Batay sa investigasyon ng Bacolod Police Station 7, bago nangyari ang krimen, nag-inuman pa ang biktima at ang suspect hanggang nalasing ang mga ito at nagkaanyayahan na magsagawa ng tripping habang naglabing-labing. Lumalabas sa investigasyon na iginapos ng suspect ang biktima, binugbog at pinainom ng muriatic acid na nagresulta ng kanyang pagkasawi. Nagtangkap ang suspect na tumakas pero dahil hindi niya mabuksan ang pintuan, hindi siya nakalabas ng bahay hanggang dumating ang mga pulis. Ayon kay Police Station 7 Chief of Police, Police Captain J. Reyes, inabi na ba ng suspect ang krimen at harap ng kaakulang kaso. Kasama mo sa RMN DYH B. Bacolod, Radyo Man Albert Hiner, Tatak Arimen.
3: Probinsya pa rin tayo, 2 patay matapos araruhin ng truck ang 4 na sasakyan at 1 bahay sa Pagbilao, Quezon. Kasama natin sa balitang ito si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
12: 2 patay, 2 ang sugatan sa isang 10-wheeler truck na minamanaw ni alias Arsenio ng Oriental Mindoro habang hindi naman nasugatan ang kapwa driver ng pangalawang 10-wheeler truck na minamanaw naman ni alias Edwin ng Calamba City at DLTB bus driver na si alias Orlando. 7 naman sa pasahero ng bus ang nasugatan habang isang bahay ang na-damage at 2 motorsiklo naman ang na-damage sa aksidente. Sa inisyal ng investigasyon, ang unang 10-wheeler truck ay nabiyahe mula sa southbound patungong Gumaca, Quezon, pagsapit sa pababang korbadang bahagi ng kalsada sa Sitio Upper Sapinit, Barangay Silangang Maligboy, Pagbilao, Quezon ay nawalan umano ng preno na naging dahilan na okupahan ang opposite lane at bumangga ito sa uling bahagi ng ikalawang 10-wheeler truck. Matapos sa bumangga sa nasabing sasakyan ay persan pa itong tumungo sa kaliwang tabi ng kalsada at nasapul naman ang paparating na bus at nagdire-diretso pa ito sa bubong ng residential house na pag-aari ni alias Ruth at nasagasan pang 2 nakaparadang motorsiklo hanggang tuluyang tumigil ito. Lahat ng sangkot na sasakyan ay nagkasira. Natrap naman ang driver ng truck at helper nito na idiniklarang patay habang naisalba naman ang buhay ng iba sa sinagawang retrieval operation. Kasama mo sa Ramen Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumaseda, Tatak Arimen.
3: Sa pagbabalik mga kasama, labi ng basketballistang si Rene Clerda Baterbonia nakatagdang dumating ngayong araw sa Talacogon, Agusan del Sur. At big time na rollback sa diesel at kerosene, inaasahan na po bukas presyo ng gasolina posible namang may pagtaas.
13: RMN Network News.
14: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
3: 4 ang arestado sa Paihi Motors.
15: Impeachment complaint.
16: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
14: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales.

0: nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan. Mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
1: RMN Network News.
2: Nagbabalik po mga kasama ang RMN Network News. Walang laman at walang accountability. Ito ang paglalarawan ng abogado ng pamilya Baterbonia kasunod ng inilabas na video statement ng head coach sa Ateneo Blue Eagles na si Top Baldwin. Ayon kay Attorney Israelito Torion, halos hindi man lamang nakitaan po ng simpatya si Baldwin at hindi rin ito sinagot ang totoong nangyari sa dalawang manlalaro na namatay sa team building activity sa Dipaculao, Aurora. Hindi rin anya tanggap ng ina ni Rene Baterbonia ang public apology ni Baldwin at ang nais nito e malaman ang buong katotohanan na nauwi sa trahedya. Gayunman, sinusuri na anya nila ang lumabas na video statement itong Sabado nang nagpakilalang asawa ni Baldwin na maaring makatulong sa kaso. Sa pahayag naman ng isang F.E. Calogero, dati na umano niyang binalaan ng Ateneo na hindi ligtas ang mga bata kay Baldwin.
3: Monitor ko yun kasi importante yun eh, sa aming kaso. So, I don't know, I have yet to check the veracity of it. You know, okay. Pwede na i-accept natin yan book line and sinker. Kaso ito eh, gira ito, iba yung chismis, iba yung marites, iba yung acceptable in court. So kaya nga medyo natagalan ako kasi I received that info. So I had to listen to it and we will verify if that will stand in court. Of course, we will utilize it, but subject for verification.
2: Si Attorney Israelito Torion, abogado ng pamilya Baterbonia. Samantala, nakatagdang ihatid naman ang labi ni Rene ngayong araw sa hometown nito sa Talacogon, Agusan del Sur matapos ang burol sa Davao City.
4: Sa kaugnay pong balita, yung labi ng basketballistang si Rene Baterbonia nakatakda pong dumating ngayong araw na ito dyan sa Talacogon, Agusan del Sur at magsisimula daw po bukas yung public viewing. Detali na yung balitang ito, Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
5: Nakatakdang darating sa Talacogon, Agusan del Sur ngayong araw ang labi ng basketballistang si Rene Clark Baterbonia na nasawi sa team building sa Aurora habang nakahanda na rin ang gymnasium ng Talacogon, Agusan del Sur kung saan ilalamay ang nasawing basketballista habang batay sa advisory ng LGU Talacogon ay ngayong araw, June 15, para muna ito sa pamilya at mga malalapit na kamag-anak lalo na sa mga darating mula sa Davao at iba pang lugar ayon na rin sa kahilingan ng pamilya. Samantala, ang public viewing para sa mga kaibigan, kasamahan at sa publiko na gusto magbigay ng kanilang huling pagpupugay ay magsisimula bukas Hunyo 16 mula alauna ng hapon hanggang sa alas 12 ng hating gabi. Mapapatuloy ang public viewing araw-araw hanggang sa huling night vigil sa Hunyo 23 nitong taon. Sa panayam ng Armin Butuan kay Miss Gina Gatab, Municipal Administrator ng Talacogon, ay nakahanda na ang kanilang lungsod sa pagdagsa ng mga tao para na rin ma-accommodate lahat ng mga bisita. Naka-alerto na rin ang kanilang mga otoridad upang matiyak ang seguridad ng mga bisita.
6: So, among gikasabutan nga dito siya sa dako nga gymnasium, ipahilo na ang iyahang patayng lawas aron nga dako-dako ang space na ma-accommodate na to ang mga bisita og convenient po alang sa tanan, ma'am. Mm-hmm. So ang lungsod sa Talacogon pinaagi sa ato ang mga personnel na ningkamot na kini ma-plaster.
5: Habang tiniyak naman ang pamalaan ng Talacogon, Agusan del Sur na handa silang tumulong para sa iba pang mga pangangailangan ng pamilya ni Rene Baterbonia. Kasama mo sa DXBC, Arimin Butuan, Radyoman Prince de las Marias, Tatak Arimin.
2: Sa kaugnay na balita pa rin, NBI na ibigay na po sa pamilya Baterbonia ang autopsy report ng nasawing student athlete ng Ateneo. Kasama na

0: din sa balita, Rajuman Gerald Ulem. Gerald.
1: National Bureau of Investigation, NBI, sa pamilya Mater Bonia, resulta ng autopsy na itinagawa sa bangkay ng student athlete na si Rene ng Ateneo de Manila University na nalunod sa Aurora. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, sa ngayon ay hawak na ng pamilya ni Mater Bonia ang kopya ng autopsy. Inabi naman ni Matibag na kahit may resulta ng investigasyon ay hindi na muna nila ito maaaring i-disclose sa publiko dahil rin sa maraming nakasubaybay sa kaso para maiwasan ang mga espekulasyon at haka-haka sa nangyaring insidente. Dagdag pa ni Matibag, tataputin muna nila ang buong investigasyon bago maglabas ng kanilang findings at rekomendasyon. Noong nakalipas na linggo, nagpunta sa tanggapan ng NBI ang resort owner at abogado nito dahil sa pagsunod ng atleta. Pero ayon sa NBI, may mga ipapatawag pa sila para bigyang linaw itong mga nangyari sa Aurora. Inaasa namang matatapos ang investigasyon sa susunod na linggo. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald, B. Ulet, sa talk.
2: Kuya Rod, sa kaugnay na balita, ang latest dyan ay binigyan ng full scholarship yung mga kapatid ni Rene Mater Bonia ng Ateneo de Davao.
3: Lahat ng kanyang mga kapatid.
2: Yes. Inanunsyo po yan ng presidente ng Ateneo de Davao. Samantala, sa ibang balita, dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ang aasahan ng mga motorista bukas. Batay po sa pagtay, ang maglalaro sa 4 hanggang 5 piso ang rollback sa presyo ng kada litro ng diesel. Habang sa 2 hanggang 3 piso kada litro ang inaasahang ibababa ng kerosene, posible namang walang paggalaw o kaya ay taas presyo pa ng hanggang 50 sentimo ang magiging paggalaw po sa halaga ng gasolina. Itinuturong dahilan ng rollback ang kumpiyansa ng merkado na mananaig ang peace deal kahit nagkaroon ng palitan ng pag-atake ang Estados Unidos at Iran nitong nagdaang araw.
0: Sa iba pang mga balita, mga kasama, ang PNP naman inihahanda na po ang lahat ng unit para sa pagtitipid ng tubig kasunod ng banta ng El Nino. Kasama natin sa balita, Rajuman Marjo Domingo.
4: Inihanda na ng Philippine National Police ang lahat ng unit ng pulisya sa buong bansa para sa pagtitipid ng tubig kasunod ito ng banta ng El Nino. Ang nasabing hakbang ay kasunod ng maglabas ng Water Conservation Advisory ang Department of Environment and Natural Resources o DENR habang patuloy na naranasan ang panahon ng tag-init sa ilang bahagi ng bansa. Ang PNP Chief General Jose Melencio Ratatas Jr. nagbigay na ito ng direktiba sa striktong implementasyon ng mga hakbang sa pagtitipid ng tubig kagaya ng agad na pagkumpuni sa mga may leaks at responsableng paggamit ng tubig sa mga kampo at estasyon. Nais ito na matiyak na ang bawat pasilidad ng pulisya ay nakakatulong sa national efforts para sa pagtitipid ng tubig sa panahon ng tag-init. Bukod dito, ay niutos din ni Ratatas sa mga unit nito na makipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad at maging handang tumulong sa mga aktibidad ng distribusyon ng tubig kung kinakailangan. Hinimok naman niya ang publiko na sanayin ang responsableng paggamit ng tubig dahil makakatulong ito na maprotektahan ang mga komunidad sa mas malalang shortage sa mga susunod na buwan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
2: Ito po isang mainit na balita. Nagdadalamhati po ang isang pamilya matapos pumanaw ang kanilang kaanak bunsod ng brain hematoma o yung pamumuo ng dugo sa ulo. Pero mas lalong sumama ang loob ng asawa nito nang malaman na ang mahigit 2 dekadang paghuhulog ng kanyang mister sa PhilHealth ay tila nasayang lamang at hindi raw mapapakinabangan. Sa nag-viral po ngayon na post sa social media, ikinagulat ng misis ang balitang hindi raw eligible ang kanyang mister sa benepisyo ng PhilHealth dahil hindi pa ito nauospital sa loob ng 24 oras. Hindi rin makapaniwala ang pamilya na ipinagkait na nga sa kanilang kaanak ang treatment sa ospital o pagpapagamot dahil hindi nila kaya ang hinihinging halaga na abot ng 200,000 pesos ay ipinagkait pa ang PhilHealth benefits sa loob ng mahigit 25 years na paghuhulog ng premium. Noong umapila silang ikonsidera ang kanilang sitwasyon, paulit-ulit daw na binanggit sa kanila ang pulisiya mula sa isang PhilHealth circular na kailangang sundin ng ospital. Nakarating naman sa government insurer na PhilHealth ang viral post at agad daw pong nakipag-ugnayan na sa pamilya ng pumanaw nilang miyembro para matugunan ang sitwasyon. Saan lugar ito, Peter? walang sinasabi. Mamaya, follow-up natin. Ha? Sulat nyo, sulat nyo. Kasi wala rito yung sa UERM. Oo. Mm-hmm. So, taga Manila. Yung ano, okay. Okay.
0: Mga kasama, sinimula naman ng sirain ng Commission on Elections ang nasa 2.4 million official ballots na inimprenta sa kauna-unahang farm parliamentary elections sana noong October 13, 2025. Ayon sa COMELEC, sisirain po mga baloto para hindi magamit ito sa ibang paraan upang mapanatili ang integridad at seguridad at kredibilidad ng halalan. Tiniyak naman ang tiniyak po namang susunod sa mga panuntunan ang disposal of ballots sa bodega ng COMELEC sa Binian, Laguna. March 2025 nang lagdaan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12319 na nagtatagda sana sa unang regular farm elections sa September 14 mga kasama ang mangyayaring eleksyon 2026.
2: Samantala, Pilipinas magbubukas ng mga bagong embahada at konsulado sa ilang mga bansa. Kasama natin sa balita si Rajuman Chanel Salazar.
5: Palalawakin ng pamahalaan ang presensya ng Pilipinas sa iba pang bansa sa pagbubukas ng mga bagong embahada at konsulado. Sa Van de Noor sa Malacanang, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbubukas ang Pilipinas ng mga bagong embahada sa Kazakhstan at Ghana ngayong taon. Bukod dito, itatatag din ang bagong Consulate General sa Miami, Florida upang mas mapalapit ang serbisyo sa mga Pilipinong naninirahan sa Amerika at Caribbean. Ayon sa Pangulo, layo ng mga bagong tanggapan na gawing mas mabilis at mas madaling maabot ng mga overseas Filipino ang mga serbisyong konsular at proteksyong kailangan nila. Dagdag pa ng Pangulo, magsisilbi rin itong daan para mapalawak ang ugnayang paekonomiya, palitan ng kultura at kooperasyong pampolitika ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
0: Iniimbestigahan ng Department of Information and Communications Technology ang pagkakahagpo at pagkaka-deface o yung pagbago sa itsura ng opisyal na website ng House of Representatives. Ano nang itsura ngayon?
2: Na tingnan mo ba yung
0: una rito yung Senado nahag din yung kanilang website. Ayon sa DITC, agad silang nakipag-ugnayan sa kamera at agad na pinagana ang Incident Response Team Procedures upang alamin kung gaano kalawak ang illegal na pag-access dito. Batay sa initial na assessment, sinabi ng DICT na walang confidential at sensitibong impormasyon ng gobyerno ang nakompromiso kasunod ng security breach. Isang grupo naman ng mga hacktivist ang umako sa krimen kasabay ng pagbatikos nila sa gobyerno na umano'y pagnanakaw ng pondo. Nitong June 11 lang, na-deface din ang website ng Senado ng grupo at nagpakilala ang NullSec Philippines.
2: Samantala, makibalita nga tayo sa probinsya ulit at kasama natin sa report si Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
6: Nagluluksa ngayon ang Diocese of Balanga matapos ang magkasunod na pagpanaw ng dalawang pari sa loob lamang ng dalawang araw. Pumanaw si Reverend Father Ernesto B. De Leon, 59 years old, noong June 13 habang kinumpirma naman itong linggo, June 14, ang pagpanaw ni Reverend Father Tristan Ralph Pacheco, 43 years old. Ayon sa mga ulat na nakalap ng RMN News, ang pagpanaw ng dalawang pari ay may kaugnayan sa sakit sa puso. Si Father De Leon ay may higit 3 dekadang naglingkod bilang pari matapos siyang maordinahan noong Disyembre 4, 1993. Samantalang itong si Father Pacheco ay kabilang sa mga pinakabagong pari ng diocese matapos maordinahan lamang noong October 1, 2025. Nakaimlay ngayon ang mga labi ng dalawang pari sa residensya saserdotal sa lungsod ng Balanga. Nagpayag naman ang pakikiramay at panalangin ng mga pari, mananampalataya at ibang miyembro ng simbahang Katolika para sa dalawang lingkod ng Diyos. Pasahan mo sa Bataan, Radyoman Mike Sigaral Tatak, RMN.
0: Tatlong buwang buntis din at kinakasama nito arestado matapos mahulihan ng baril at illegal na droga sa Naga City. mula Aramen Naga. Kasama natin sa balita, Rajaman Paolo Papa.
7: Arestado ang isang magpartner sa ginawang bypass operation ng mga autoridad sa Acacia Street, Barangay Abella, Lungsod ng Naga. Ang mga ito ay pinakilala ng pulisya bilang Eli, 46 years old, na residente ng Interior 6 sa Tambuling Street, Barangay Santa Cruz, Parehong Lungsod, at si Rain, 26 years old ng Zona 2, Barangay Marupit, Kamaligan, Camarinesura. Sa operasyon na pinagtulungan ng Naga City Police Office at Philippine Drug Enforcement Agency Bicol, nakumpiska sa magpartner ang 6 na sachet ng Umanoy Shabu, may timbang na 15 gramo, may halagang 102,000 piso. Maliban pa dito, nasamsam din sa lalaki ng mga operatiba ang caliber 45 na baril, TM Arms Core magazine at mga bala. Dahil dito, paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang kasong hinaharap ng lalaking subject sa operasyon, maliban pa sa paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act dahil sa pagdala nito ng mga nasabing baril ng walang karampat na dokumento. Dati nang nasangkot sa ilegal na droga ang lalaki habang sa robbery naman ang babae, na 3 buwan na nga buntis sa ikalima daw na anak nito ngayon na sa kanyang kinakasama. Kasama mo sa Lungsod ng Naga, Radyo Man Paolo Papa, Tatak Aremen.
8: RMN Network News.
0: Sa labas po tayo ng bansa, nakatakda pong pirmahan ng Amerika at Iran. Ito na ang isang Memorandum of Understanding para tapusin ang giyera sa pagitan ng dalawang bansa. Sa isang social media post, sinabi ni US President Donald Trump na posibleng pirmahan ang kasunduan at agad umanong bubuksan ang Strait of Hormuz para sa mga dumaraan dito. Dagdag naman ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, nagkasundo na ang Amerika at Iran sa peace deal at bilang mediator ng dalawang panig ay naghahanda ng Pakistan para sa electronic signing. Hindi naman kinumpirma ng Iran ang petsa ng pirmahan pero posible raw itong mangyari sa mga susunod na araw bagamat tinawag nilang vague framework o hindi malinaw ang kasunduan yan at mayroon daw tsansa pang magbago. Kasama sa Balitang Sports, pinataog ng TNT Tropang 5G ang Barangay Ginebra kagabi sa Game 6 ng 2026 PBA Commissioner's Cup Finals sa score na 98-90. Pinangunahan ni TNT Power Forward Chris McCullough ang TNT matapos magpakawala ng double-double performance na 53 points at 22 rebounds. Sa kabilang banda, nakambag din ng 52 points ang Gene King's power forward na si Justin Broly. Pero hindi pa rin ito sapat para masungkit ang kampiyonato. Dahil dito ay tabla na 3-3 ang serye. All set naman ang Game 7 TNT Ginebra Do or Die Final Series sa Miyerkules, June 17 sa Mall of Asia Arena.
8: Network News.
0: Ako may pahabol pa partner prop.
9: Entertainment pala tayo eh.
0: Kalimutan no.
9: Showbiz tayo.
0: Showbiz muna.
9: Sige. Eh si ano daw kasi partner si Rico Blanco. Eh wala na nga ba talagang pumasok sa isang relasyon?
0: Aba.
9: Eh alamin natin kay Myra Gina sayo. Kung ano ang relasyon ito yung magbabalita eh. Go Myra.
10: Ni-reveal ng singer-songwriter na si Rico Blanco na sa edad na 53 years old ay sumagi na sa isip niyang maging single na lang forever. Ayon kay Rico, naisip niya raw noon na baka ang pagiging single ay ang best thing set up para sa kanya dahil na rin sa kanyang edad. Pero nang muli raw siyang nagkaroon ng girlfriend, biglang nagbago ang kanyang pananaw. Say ng singer, hindi man raw nag-work ang kanyang mga past relationship, magmamahal pa rin daw siya para wala siyang regrets sa buhay. Bukas din daw sa idea ng marriage ang singer, pero dapat daw ay sa right person na dahil hindi naman na daw siya bumabata. Maaalalang 2024 nang kumpirmahin ng dating kasintahan ni Rico na si Maris Racal na hiwalay na sila matapos ang 3 taon nilang pagdi-date. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
8: RMN Network News.
0: Ayan, thank you very much.
9: Totoo na to.
0: Mga kasama, at yan ang mga balita ngayong umaga ng Lunes. Ako pong inyong Radyo Man, Rod Marcelino.
9: Ako naman yung Professor ng Bayan, si Ricky Rosales.
11: Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide.
12: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
13: Headlines sa itong mga balita. Cebu City Mayor Nes Archival magpaabot sa listahan gikas kabranggayan. Alang sa fuel subsidy ay hatag ni ining ato sa mga driver. Samtang ato balita sa sports, Bam Rodriguez nahimo nga 3-time division world champion. Samtang Jalen Bronson nagpasalamat sa mga fans sa Knicks sa tibuo kalibutan. Kini ang headlines sa itong mga balita.
12: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
16: May budget. So

0: ang sulit, ang gloa.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
3: ACS!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo,
6: Smart
5: Dishwashing Paste ko.
6: Smart
5: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo,
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
8: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
9: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
12: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw nato nga pakigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglang buhaton maong dapat kugi lang. Ingon ani tang mga Cebuanos, dili pwedeng madisturbo sa bisan unsa sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, og dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako Tosilan 40 dayon, mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo. Aron padayon ang programa o servisyo. Speed of relief may vary. Kaysa Tosilan 40, dali lakong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makadisturbo ang ubo. Basta Tosilan 40, kampante ko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Mga kasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tosilan 40 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ato oras karon, alas 7:40 is

Allora, sono le 7:47, sono lì per i dettagli e sono le balità. E a caro Tonton, abbiamo pedagato questo tag simple kaing pangutana per sa tong DYHP Answer to Win Promo. Maghatag nilimo og chance. Magkanaog og 200 pesos nga GCash. Alang sa pagtubag og sakto sa atong simple kayo nga pagutana og niya mo follow pag yun sa atong promo mechanics. Oh, niya na ba lang na-share din ang programa karon ni Attorney Rufil nga naka-live ang Straight to the Point? Oh, kalala, i-share na nila. I-share kay usana sa atong tanaon nga naka-follow ba mo sa mga pamaagi pag-appeal din nga atong DYHP Answer to Win promo. Kung kinala sa naka-like, naka-follow, naka-share sa atong mga Facebook pages sa DYHP. DYHP Armin Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyo na Facebook page. Kaya katundurag yung blue nga mark check sa kilid sa iyang pangalan, ha? Kaya ba ito yung official nga Facebook page? Tantang taon, mapadangal ta o simple lang yung kaya nga pagkutana. Ikuha rin na ito diyan sa ato nga mga balita para inyo nang tubagon. Kaya sa inyong pagtubag, tunay niyo yung butang dito sa comment section sa ato nag-live na programa karon ni Attorney ang Straight to the Point. Ha? Mauna nga, i-share ang programa ni Attorney Rufil. Uy, sa ito ba nga nag-lock og profile dahil din ha, ha? Maglisod man tagli-iliana, no? So, ikuha, i-public ang inyohang mga kuan din ha, mga account ninyo para makita na to kung nasakto ba inyong pagsunod sa atong promo mechanics. Gawas ka makatubag mag sakto sa atong question. Okay, ato nang balikan karon taon-taon. Ha? Sa mintas, di mo pa tayo question nga gihatag. Ala, tanawas na ninyo din ha. So, taag ba yung nakafollow na ba ka sa atong promo mechanics? Okay, kay karon taon-taon, mapadangat na ta sa atong question. O gano'n sa detalye na sa atong mga balita?

0: Arita sa Italina sa ato balita, sibo si Mayor Nes Archival magpaabot sa listahan gikas ka barangayan alang sa fuel subsidy nga ihatag ni ining ato sa mga driver. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Paaboto ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang listahan gikan sa kabarangayan alang sa fuel subsidy sa mga drivers sa publiko mga sakyanan sa Dakbayan, partikular na sa mga abal-habal o tricycle driver nga lakip ng kanawat sa nisutang fuel subsidy. Ang mayor una na nakanawat sa mga listahan gikan sa reyeng punungan sa mga driver apan dunay mga sugyot na kini ipa-validate sa kabarangayan. Kinahinungdan nga maong listahan gipadaan ni Archival gadto sa 80 ka barangay sa syurad.
3: Kung anong gipadaan nila mga lista sa barangay?
4: So sila na mo validate ito.
2: Si Mayor Nestor Archival ipadayakin ng City Treasurer Emma Villarete nga andam na ang igahin ng 35 milyon pesos nga alang sa maong katayuan.
5: Kami, kung na ay payroll, bayad naman lang sa PUDMI, mahatag naman lang sa PUDMI.
2: Si City Treasurer Emma Villarete ipabot hinong nga sunod buwan, mahatag na ang nasutang fuel subsidy nga ito sa mga beneficiary ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo Mo Nationwide.
7: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
8: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay Angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adto ang average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli internet for 7 days. Palinya na!
10: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
7: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
11: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sud sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me, kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: At first I was afraid.

0: Nor Sinigang. Asin kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom at ag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: At oras karon na 7:55 na. Rato pagutan na karon para sa laing hugna sa DYHP Answer to Win promo. Dayon na kigayo ang ato ipagutan na kay kaganina. Gipagutan na naman itong kasamang Arnold pila ka families ang affected sa magnitude 7.8 nga linog dito sa Mindanao. Kaya na pong pangutan na ito ang death toll. Ang ginaghanon in town sa mga nakala. Gikan ni adto nga pagkahitabo gyud unya dunay mga naugkat pa nga mga patay nga lawas so, nabot na ni sila niini nga figure pila man to pila nakabuok ang nakalas sa kusog nga linog sa Mindanao. Mo na inyong tubagon ha. Na sige, comment na din ang inyong mga tubag sa live nga program ni Attorney Rufil karon. Comment section sa Straight to the Point kay ato nang kanaon karon tawdod kun kinsa moy nakahatag og sakto nga tubag plus naka-follow pag yun sa itong promo mechanic. Okay, so pwede na mo mutubag din na, ha? Nya ato ning balikan karong taon-taon. At oras karon, alas 7:56 na.
0: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
0: Ang nailan nimong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
4: Hello?
5: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalo, Balungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga ato ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTroof Herbal Capsule D Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
6: Sports ngayon. Sports ngayon.
2: Ato pa minaon karon ang atong balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ng international boxing judge kasama ni Edward Liga sa atong linya karon. Kasama ni Edward, maayong buntag.
8: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports gatod kanyo sa DPX 500. Nahimong three-time division world champion si G.